Mm-hmm.

I

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: O sa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-plus ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala.
5: So, ang katulang gaya-plus na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dami.
4: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, Ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
10: Naapari ay na!
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha!
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mga Igon, isang napakagandang Wednesday morning sa aton nga tanan. Good morning! Good morning! Good morning, Valencia City! Good morning, world! Wow, grabe naman talaga. Ayan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Alright, mga Igon, another day is given, another day of Chikahan, and of course, another morning with the only one, DJ B. Yes, yes, yes! Good morning, good morning, good morning! Kamusta, kamusta, kamusta ang buhay-buhay? Adam, grabe, apaka daming pa julet-julet ng mga words talaga. Ayan mga Igon, maayong buntag sa aton nga tanan. Today is Wednesday and it's pansaman daw be. Today is July 8, 2026. Yes naman mga Igon, we will enjoy this day. And happy, ano nga pala, Gakit Festival. Uy, grabe naman talaga. Talagang traffic ba? Sakto lang, diba? Pero nevertheless, dili na po mamingaw ang ato ang kadalanan, mga Igon. Mao nga sa mga may ginaapas, no? Magsayog yun. Ayan, kasi medyo mabibisi na yung ating kadalanan. Nevertheless, asa man kakaroon, Igon, naman ka sa inyong balay, naka sa trabaho, naka sa eskwilahan, bago pa man ka nagmata or basin ka patulog-tulog lang ka. Nako po ah. Good morning sa imuha. Ayan, happy Wednesday sa lahat ng mga Igon natin. Happy Wednesday sa lahat ng mga solid. Solid na mga Igon. Good morning, good morning. And of course, mga Igon, sa lahat po ng mga nakaantabay, hantod 11 a.m. ta. O, diba? Pwede-pwede p.m. na to. Charot. Dilipod kaya. Basin taon-taon, mga Igon, wala na ko'y tingog. Okay, we would like to acknowledge and good morning nga pala sa ating Station General Manager, Pastor Dan Dangalio. Ayan, ubansad sa ato ang Station Operations Manager, Engineer Romy Chong. And for our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane T. Yote. Good morning! Good morning! Mga Igon, mag-chikahan din naman po tayo ngayong araw na ito. Di lang chikahan kasi apel na po ang tugstugan and kwentuhan. Gusto mo yun? Ah, diba?

Alright. Sa lahat po ng mga nakaantabay, unsa na pod ka ang ato ang chika karon? Unsa na pod ka ang ato ang pagchichikahan, 'di ba? By the way, mga igan, we are live ngayon sa ating Facebook page. Kaya so good na, Charest. So good na. But now visit our Facebook page, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Alright, big shout out sa lahat ng mga solid natin viewers sa ato ang live. Ayan, shout out sa Cagayan de Oro. Ayan, shout out watching Shrine Hill, Davao City. Kamusta nga itong kabuntagon, ma'am? Ang kabuntagon, dili ra baya kabungkagon? Sakto-sakto lang. Hinaot nga ikaw po, okay, imuhang kabuntagon. Kuya Daniel! Grabe, ganun si Kuya Daniel. Ay, sayo kaayo! Good morning sa imo, ha? Ayan, big shout out sa lahat po ng maabot sa ato ang live karon. Maayong Vong Kong! Okay. Yun lang pala yung tawa niya. Apaka-short naman niya. Parang nabibitin ako. Well, so much for that. We will choose to be happy today, mga igan. No? And ganong dili man po malipay, di ba? Dapat malipay yun yun ang mga igan. Because it's already Wednesday. Di ba? So much for that, mga igan. Chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later para sa ating topic of today. Only here on 98.5 Radyo Kaibiga.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
2: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa unang hinay ang kuan, signal.
1: Okay, o si ato igan?
2: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang sa kasing.
1: Oo, kamusta naman siya?
2: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uot ang iyang kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
1: Oo, tapos, ang iyang atay, nagubagbag yun?
2: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
1: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
2: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya parahubog, manggot ka ayaw kung ba nagot.
1: Okay, so...

0: Unsa na siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
1: Okay, igan. So dakot-dakot na mo na gasto sa hospital.
0: Uy, dako na pastor Dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
0: Oo, pagkadungog ko ni nakadungog ko sa imo anak pastor Dan kay pati jud ko ampo. Unsao naman ako anya kung baan na nga sige inom sa tambal. Unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital no, tapos pag pa-check up, unya, murisita siya og kantidad og 5,000.
1: Uy.
0: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, antiin, okay. Ando siya antipod, tapos okay. Gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, una, nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kutisina nato ni pang magpalit daw ta ya ako giinan na may gibalita nga sa perpetual palit na yun mi isa kagrapa pastor Dan ya mo to nga kuan kana na ang tabang na guna siya kay muot mi ang dugan magresult siya paginhawa pagka inom niya anak pastor Dan nun di nagyud muot daw yang dugan pag sabuton daw niya nga murag magresult siya paginhawa mo mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
0: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag karam, mawala na kid nag-uot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Ayaw din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag karam, dagan ako siya nga. O, nangurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko ba sa mama ayaw lang.
1: Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
0: Huging lang ganit na po sa pastor Dan nga mag-sigarilis. Huwag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
1: okay. Kang mabuhi. Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
0: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa Tagum.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes moatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
12: The best songs on the radio.

0: 98.5 Razo, kaibigan. It's already 9:52 in the morning. And of course, mga igan, kaubarigan pa ninyo. Yes naman, ako pa rin ang inyong kasama sa kahanginan. Nag-iisang DJ B. Hello, sa lahat ng mga BB, feeling BB o gusto magpa-BB. Ayong buntag sa inyo, ha din, ha. Pili lang mo kung asa mo ato, okay? Alright, mga igan, again po, we are live today sa ating FB page. And of course, ang pag-uusapan lang naman natin ngayong araw na ito, tungod kay tunog kaibigan man ni Jean, we will be talking about friendship gapon.
1: Walay kahumanan ni siya nga friendship.
0: Ana dyan na siya. Pero so much for that, mga igan. Before anything else, meron po tayong love letter. Hindi ito love letter, mga igan. Kidding aside, no, meron po tayong panawagan dito. Ayan, kasi po si Sir Rosito Lantong Adilan. Ayan, 53 years old and kasado. And isa ka construction worker, residente sa CMU, Purok 21, Motor Pool, Rice Mill, Muswan, Maramag, Bukidnon. Ayan, nawala, and nag-report siya, di ay, no? Nawala ang iyahang black sling bag. Ngana dito yung National PhilHealth and Voters Identification Cards. And naapoy money nga nabutang, 900 pesos nga cash. Ayan, nawala na siya iyahang black sling. Kauban iyahang dito sa ano di ay mga iga no, sa AGT gas station. Uban niya iyahang wife. And wala na siya mga alauna to alas dos sa kabuntagon. So kaganina lang no. Ayan, AGT nga gas station at tubangan sa San Agustin Parish Church, Valencia City, Bukidnon. So, para sa mga iga na to nga nakakita or base na ay maghatag ana no sa inyo ha, palihog na lang kay lahi-lahi man tag nawong og identification. Palihog ko uli sa mga cards kay needed kay na sa mga iga no. And isa pa, hindi nyo man yan magamit kasi iba man yung pangalan ninyo. Okay? So, yun na nga po mga igan. Palihog lang o nakita na ninyo mga igan, no? Pwede ra kaayo na ninyo ibalik diri sa ato ang station. Again po, ang tag-iaana is si Sir Rosito Lantong Adilan. Alright, mga igan, big shoutout muna natin ang ating mga live viewers. Ayan, gikan kang Consolacion, si Bay Sir. Oh, diba? Hello, sir. Ayan, maayong bunta. Good morning! And of course, good morning po sa ato ang solid nga viewer. I have a shout out from Tibuli South Cotabato. Gikan kay Ate Stephanie. Ayan, grabe yung yun yung atong mga solid ng mga listeners. Thank you so much for always tuning in with us. Yun na nga po mga igan, ang ating katanungan ngayong araw. Kasi importante mga igan no, na we are surrounded with good peers. We are surrounded with good friends. Ayan. I mean, sa mundong ito, kailangan natin ng mga good friends. Kailangan natin maging wise in choosing our friends. Diba? Kasi kapag hindi, meron kasing mga friends na hindi healthy para sa iyong isip. Para sa, hindi healthy para sa iyong buhay. Diba? Kadaghanan ni maghuna-hunaon, magdugang-dugang pa ba sila? That's why mga igan, kailangan maging wise ta sa pagpili sa ato ang mga friends or maging wise ta sa pagpasulod no sa ato ang mga kinabuhi o mga friends. Kaya naman, para sa imuha igan, unsa ba dapat ang klase sa friend ang ato ang ipasulod sa ato ang kinabuhi? Kung ikaw, kapamilya o friends, unsa man imuha mga kumbita mga boundaries, unsa man imuhang mga non-negotiables, diba? Unsa man. Ba't nagagalit? Alright, pwede kayo mumutext ha sa ato ang numero or mutawag mga igan. Ayan, sa ato numero 0965-601-1688. Agad po, 0965-601-1688. Or unsa ka ha ang circle of friends ni mo karon? Unsa bang klase sa mga amigo, amiga ang naaka karon? Ayan. Share mo naman. Oo. Or pwede po mo mag-comment sa ato ang FB Live. Pwede niyo mo pangutanon po niyo hang amiga, iga, no? Nga, unsa ko nga klaseng of friends sa imo? Unsa man di ay? Okay, pwede kayo na niyo pangutanon sa iya, ha? Kaya basta yun, magpataka po kag ingon nga inani siya nga klaseng of friend. Niya. Ikaw mo na ilabaw. Okay lang to good friend. Kay, kung good friend ka, ode, okay kayo. Diba? Pagpasensyahan nyo ng mga igan na kung medyo na-change yung boses natin. Kasi tinamaan si auntie ninyo. Akala ko kasi hindi na ako tatablan ng mga sakit-sakit ba? Medyo, di ba, uso magod karon mga igan, ang mga sipunon. Di ba? Kaya medyo, ano, ganito yung voices natin. Pero carry boom boom naman. Okay lang yan. Tuloy pa rin ang ikot ng buhay. Diba? So much for that, mga igan. It's already 9:59 in the morning. Kaya naman, enjoy nyo muna ang ating music. And yes naman, I'll be back later. Only here on 98.5 Rancho Kaibigan. Enjoy!
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Kim.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Kim.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, hello po. Magandang umaga sa atong nga tanan. By the way, alas 10:21 na, mga igan. So ano na? Andyan ka pa ba? Kumusta ka na? Pwede na gid ko magkuan ani magsulat og kanta kay Besin Buot-Buot. So much for that, mga igan. No, pwede kaya ninyo i-share ang inyuhang tubag sa ato ang pangutana karon na paano ba tayo dapat pumili ng kaibigan, or I mean, ano, sino-sino or anong klase kaya ng kaibigan ang dapat natin na pinapapasok sa ating buhay. Diba? Ayan. Hello po sa lahat po ng mga live viewers natin. Salamat naman sa 1 million viewers. Uy, grabe. Natouch naman ako. Ito mga igan, no, pwede kaayo mo mo-text or mo-tawag sa ating numero 0965-601-1688. Agad po, 0965-601-1688. Ayan, galing kang Kuya Daniel. Kasi nung mga panahong hindi ako okay, ay, hala, nag-overshare na siya. Nag-share, nag-open up na nga si Kuya. Charot. Ito, unsa maning imuhang dramatize diri, Kuya. Okay, ingon siya, kasi nung mga panahong hindi ako okay, nandyan ka. Kaya naman, kahit anong mangyari, nandito rin ako para sa'yo. Tunay kang kaibigan para sa akin. Andito ako. Grabe naman talaga. Feeling ko may pinaparinggan si Kuya Daniel. Uy. Feeling ko talaga. You were dead. Alright. Grabe naman talaga. Kuya Daniel, para sa ako, ano, ang ako pong take sa imuhang comment. Ganabi tong, ang iyaha mga friends is, kung kinsa tong naa sa iyaha, kauban niya, biskan og nagkalizon-lizon na ang kinabuhi, andyan pa rin. Diba? Yun talaga yung mga totoong kaibigan. And narapod ko yung encounter na isa ka-person, mga igan nung kagahapon, nga ingon po yun siya nga, kung ano sa bitaw ka na sa pinaka-downness, ah, diba? Downness. Humutpod ang downness. Pinaka-naka sa rock bottom of your life, in a situation nga maraglisod yun kaayo, no? Mailhan yun daw ni mo kung kinsa itong mga tinuod nga mga amiga, tinuod nga mutabang sa imuha, tinuod nga ga-care sa imuha. Diba? Kay dili ka nila biyaan, dira man jud ba, dira po yun ang isang makasukod bitaw mga igan. Kung naa ka sa season of your life wherein dili ka okay or galisod ka, diragin mugawas ang mga pamatasan sa tao. Diba? Daghan kang istorya nga madunggan, daghan yaw-yaw, daghan comment. Hay nako! Diba? Pero kung haruhay ang kinabuhi, apakadaming muduol. Pero itong ikaw na yung nanginahanglan, ay nako. Diba? Grabe naman kayo. Bakit kayo ganyan? Diba? I hope na we will be careful sa ato ang mga kuano, the way we respond sa mga ano ba, season sa kinabuhi mga igan. Kasi kapag ano, grabe itong diragin mo gawas ang tinuod nga ikaw ba? I hope na you are still a friend. I mean, you will stand as a real friend even sa pagkalisod-lisod man, no, sa kinabuhi sa imuhang friend. I hope na naayapon ka, no? Siguro dili ka makatunol og something, but at least loyal ka na friend tungod kay kanang napod kay gina make na ways ba to help your friend. And isa na din ha ang pagiging present lang or pa-feel sa iyaha na you are there para sa iyaha. And sometimes kanang wala kay comment ba, wala na kay Gika, muna ginang isa sa pinaka the best nga buhaton na mag-quiet lang ka.
no? Or ikaw mismo magtanggol sa iya ha? Tanggol yarn. Pero ikaw mismo magkuan sa iya ha? Sabi Bisaya sa tanggol, oy. Para bang hirap ng kinabuhi natin. I mean, ikaw ang magkuan ba? Tanggol na nga lang, hindi ko maisip eh. Oh, ikaw mismo magtanggol sa imuhang friend when someone is talking behind that friend. No? Dili kay ayhara ka loya, I mean, ayhara ka magduol ana na friend and nagharuhay ang kinabuhi. Pero kung siya na maglisod-lisod, di na ka magpakita. Labaw na ka na bitong sa season or sa moment nga magkasakit siya. Diba? I hope na friend gihapon ka. Kaya, I am just so grateful to be in this station, no? Kasi, ano talaga, it's a friend, kaibigan nyo sa ere. Ganon ang atake. Diba? Ayan, ikaw ba, Igan? Unsa ba ka nga klase nga friend? O unsa ba nga klase sa friend ang imong ginapasulod sa imuhang kinabuhi? Ayan, we have here a text message sa ating

0: sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
3: Ayan, mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
3: Oo, akong ripa lugo sa magkukalakaw, pati mahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma, Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
2: Oo.
3: Talagay, ginawa, Pastor, unong pito na ito akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang uno mo akong ditomar. Alis, ginawa, yung taro na ugian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron?
3: So, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
3: Na, ay, bupog, nag-crack na kayo.
2: So, yeah. Di na kayo.
3: Alis, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Nganong kataki ang kaman?
7: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema lo. Ani anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nana.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, pagpasensyahan nyo na kanina. Oo, pambihira. Talaga namang nakuratan talaga ako kasi hindi ko alam kung ano nangyari ba. Diba? Kaya meron talaga mga ganyan na pagkakataon na mabigla na lang tayo. Hindi na natin alam ang gagawin. Pero mga igay, maayong pagpaminaw. And it's already 10:51 in the morning. And ito na nga po mga igay, before tayo mag-share ng sagot sa ating katanungan ngayong araw na ito. And bago ko basahin ang inyong mga everything, mga everything ka pala. Okay, let me just share again mga igay na ang ito ang Vigimax Capsule. This is to support our over... a wellness and helps provide daily nutritional balance. Ayan, daghan nga mga sakit ang iyahan ng napamatud-an nga na ayo. Ayan, dili na to kaligtaan nga i-appeal sa ato ang daily routine ng pag-inom sa Vigimax capsule. And of course, ato apong Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ayan, para sa mga titahon, sama na ako. Nabang, dili gyud mawad og mga simot-simoton and mga panghaplas. Kaya alam mo na, madali nang mulaguto ang everything. Okay. Ito na po ang gamitin po natin, Aroma Plus Herbal Capsule. And of course, ang Bida sa Lamesa Fugu Blended Chili Paste. Apil na siya sa ato ang pamahaw paniuto panihapon. Pwede po din sa snacks. And speaking of snacks, kung gusto ka mag-chill-chill, ayan, sa mga adik kong kape, parehas na akong dili na gusto mag-palpitate. Ito na nga po, ang healthy coffee and it is naturally good. Ang Herbiva Coffee Blend. Nanasay Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Goyabana, Tongkat Alis, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Ayan, ang ato ang mga products, mga igan, ang atong Vigimax Capsule Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, Fugu Blend, Chili Paste. Mapalit nato na siya sa mga Kaibigan Center sa Valencia City, sa Ground Floor Alquino Building, Poblacion. And sa DXRK Ratio Kaibigan Second Floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And sa Kadingilan, Kaibigan Center, Purok 5 Poblacion Public Market sa Old Stall beside Food Court. And para po sa ato ang Kaibigan Center sa Marama, ganan na siya sa stall number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And para sa Quality Printing Services, ang GRD Printing Services, located na siya sa Dinggit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. You know, mga igan, what are you waiting for? Love me like you do. Pagpasensyahan nyo na kasi nabuhi talaga ako na medyo senior. Medyo lang naman. Diba? Salamat naman po. Apo, alam ko. Ako lang to. Ako rin niya. Baka. Ito mga igan, yun na nga po. Ayan, sabi ng isang viewer natin, hello, shout out ko sa akong sweetheart na magandang umaga. I love you, sweetheart. I love you. Sana all. Grabe naman talaga. Yun no, talagang pinaginalantaran, yun kaayo ang iyahang gugma. Kana, yun. Kaya i-Facebook ka na mo. Uy, nice. Alright, kay Daniel po, kay Kuya Daniel. Ang gusto ko lang naman sa isang kaibigan ay totoo, tapat at hindi iiwan kahit kailan. Yung nandyan kapag masaya at lalo na kapag kailangan ko ng karamay. O, diba? So, sa mga bestie ni Kuya Jeff, ni Kuya Daniel, isa rin na sila, si Kuya Jeff o si Kuya Daniel, okay? Okay, so, yun lang naman yung gusto niyang kaibigan. And of course, no? Gusto po nato ng inana nga friend ba? Nang loyal bitaw sa imuha. And gusto lang po na ako iingon sa inyuha mga igan nga let's be a friend who is like Jonathan. Diba? Ang best friend ni David. Kasi loyal good siya.
No? Kanabit ang loyal nga bahala o wala na yung papa yung kalaban eh. Kaya po. Pero I mean, kung unsa po'y maka-better, no? Yung hindi naman destructive na pagka-loyal, yung para maka-better sa person, maka-safe sa iya, ha? Diba? Why not fight for that friendship? And yung friendship na who understands you? Diba? Dili tanan nga imuhang friend karon baka sabot yun sa imuha. That's why kung nakay friend who understands you, cherish that friend. No, ano bitang okay ra sa iyahang mag-inui ka, pero badlungon pud kaniya. Diba? I mean, balance lang ba? Nasabdan kaniya kung mag-inui ka panalag sa, diba? Pero dili pud kaniya itolerate kung wala na ka sa passing. Nako, you need that kind of friend in your life. Oh, ingon ko nga you, kaya naan naman ko inana nga friend. So, kamo na lang, kung wala pa mo inana nga friend, okay. Alright. And of course, dili lang po paras kang Jonathan, but also paras kang David. Noong kanabitang, di ba, kay ang anak ni Jonathan, balag wala na si Jonathan, pero still, gitreat gihapon og nice ni David ang anak ni Jonathan. Diba? It's a covenant and balag wala na iyang friend, pwede raman unta nga pasagdaan na niya ang pamilya sa iyang bestie nga si Jonathan, pero wala yun. And yan talaga ang mga kaibigan. That's what friends are for. 5, 6, 7, 8. Okay, diba? So yun lang naman mga igan. Sana po makahanap kayo ng friend kung wala pa. Makahanap mo og friend nga kwan yun, deserve ninyo. Friend nga loyal. Friend na buhaton ang mga butang para sa inyo. Ha? Who will support you even in your darkest season sa kinabuhay. Diba? So, kailangan mo yan. And deserve mo na magkaroon ng kaibigan na ganyan. Mga igan. Eh kami, kaibigan namin ni sa ere. Hindi ko man kayo matouch. Wow. Pero, I hope na every time you open your radio, sana po nafe-feel po ninyo na you have a friend. Ayan. Kasi yan din naman yung gusto namin na ma-feel ninyo na you are not alone in this amazing world. Amazing Earth. Salida mo dito. Documentary mo dito si Amazing Earth. Well, so much for that, mga igan. Wala na tay ego nga oras. Because it's already 10:58 in the morning. Kaya it's time to say bye-bye for now. Thank you so much for tuning in. Again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great afternoon. I love you, super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga iga. God bless you everybody. Enjoy your day. And I'll be leaving you with a song, Burn Ab, Sugar Free. Bye-bye mga iga and happy Wednesday. Thank you so much for tuning in here on 98.5 Radyo. Kaibigan, love you.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
10: Yes, Igan.
9: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
10: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
10: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
13: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.

0: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spa.

0: Chili Paste. Mabalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. May buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Good morning, Pastor Dan.
5: Ah, yes.
6: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Bukidnon.
5: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
6: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
5: Yes,
6: ako, may sis ako, tulo lang ka, kapsul na akong nainom, na itaga, itabangan di ko gali sa, sa BGMAX na ulian. Diyan lang akong sis.
5: Okay.
6: 17 years na ako nindala, pero
5: 10 years?
6: Wala kong hilain. 17 years. Wala na ko ako'y lain nga ginainom pero ang BGMAX lang. Tungod kay na dugay naman ako niya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na kong bana nga mo kanang kay kuan ba si Pastor Dan na BGMAX. Ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok ko guopirahan kasi sa una man gud na upirahan na sad ni di man mo tawag
5: okay. Kanang ingat asa dapit siya nituruk nga hubaga
6: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
5: Okay, tapos na igagawas unsa man magbasa or
6: igagawas siya nagnana siya.
5: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
6: Oo, Pastor.
5: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
6: Tolo siya ka kapsul na kung ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Ang bitaw niyo, Pastor, baho yun ang nana, Pastor.
5: So, after 17 years, o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years, nibuto siya human kaminom sa Vegemax?
6: Oo, nibuto. Dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong maragbugol-bugol. Oo, oh. Nang gawas na. Then, hantod nga ni kuan na siya, karon ni Alim na siya nga, nang gamay ng mukol niya ni kuan na. Antod karon gipadayon di ako na
5: ko. Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
6: Okay, Pastor Dan.
5: Okay, okay. Salamat kayo.
6: Salamat.
5: Dalay ko ng Diyos.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Igan.
4: Magdisimmer ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa asambot na ulian. Tapos siya hubang may laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka, Igan?
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: galing niya, Pastor, sa Marikata, sa Buhanan.
14: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
13: O, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
14: Nag-arthritis.
13: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw.
14: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
14: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
15: Nani 8.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
5: Mag-estimulay ko, Igan, sining sa Benjimax. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
4: Okay. Nay, pwede magka-ila-ila sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
5: Pastor Dan, si Irma Dalo.
4: Yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
5: Sukad nang gapaminaw ko, na-obserbaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili murag tanang dili nagi ko makaano ba ina nanawa ko dayon sa kaigan pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bigimat dinan anak ko ginom ko dayon ang tatlo dayon ng alas 2 na pagkakadlawan pagka alas 4 ginom ko na padang duha na ulian dayon ko pastor hangtod na yung pagtestimony ko na ni sa laing lugar.
4: Unsay imong ginabati di ay nay?
5: Murag kalit raman to igan hindi ko kasabot mga pertis ako udaw kainit nagaingon nagani sila nga ipa admit ko, hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
4: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok?
5: Oh, nakuha dayon, Pastor. O, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balin siya. Dayon, duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa balin siya. Amog itong kuan yun na ako nga, nakabilig ko sa bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapon aksyon, hindi nagtisimunin daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o bigimak, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga naayo igan, ni anak pa sa ako nga, so ngay unta, pagsultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, igan, hasta yababoy, naayo gihapon, kag ining ulahin ako karo pastor, dito sa Kidapawan, o hangtod nga nagpakayo ko daan numero sa kuan sa Radyo Bandera. Nga makuanahin ko lang kay tudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga nakadungo ko sa imo pastor ba nga Lunes mulakaw imo anak mo hato dito gima sa Radyo Bandera sa Kidapawan. Unanawag na pud ko dayon sa ako po mangkon ingo nga ana ingo adto sa Radyo Bandera kay mapatod si Pastor Dan og kuan bigima. Di mausta nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sakit. Kiri sa tutoy ba?
4: Oo, tapos, kamusta naman karon?
5: Ayun na sa Igan.
4: Ay, salamat ay, kayo.
5: Oo, kung tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, ang muna, oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, ang duwa ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon. Dakana dayon. Ang to, tagabataan na. Gako, anada sa iya.
4: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
5: Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
18: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, pastor, nga itong semana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, nga plasana ko, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
18: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
18: Oo, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
18: Tulog
4: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
18: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buo pa ng Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan?
20: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Sige pa dayon. Oo, tapos?
2: Oo, nigawas ang bitok.
1: Ah, nigawas ang bitok?
2: Oo.
1: Daghan?
2: Oo, duwakabog, Igan.
1: Duwakabog. So, okay, nag-inom kang VGMax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
1: Nagpunod pa ko ng aktang ni mo, yots.
0: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
6: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Mo! 98.5

XRK Radio Kaibigan. Kailangan mag-inaw o sunada. Lamina, kung ikaw na

Ang sumang hinutan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.

At isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mabugnaw, nga hapon po, kanatong tanan. At nagkaroon may galing ang Merkules sa Pizza Utso sa bulan sa Hulyo, tuig 2025. And once again, makaigan, you are with me, og nainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kangina, aron sa paghiskot-hiskot, og mga sugilano sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagdulunay para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo suon sa paningihulat. Ipadala na po inyong mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magalang kung magkaulog ang magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugon or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi ng DJ na pang bahalan iyan ang tanaan. Ang inyo lamang buhat or sa text gina sa ito ang hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyuhan mga sulat ipadala sa atong programa, mga text message pagparimbaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air, gusto ninyo ang ipa-shoutout sa atong programa karong kapunon. Inyo lamang ka na i-text sa atong hotline number once again, 0965-60-11688.

once again, maayong hapon. Magandang tanghali o sa kamabugnaw nga hapon kaninyong tanan ni hapag suking tigpaminaw. Mga palangga natong listeners nga namin o kanato karuan sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, sa atong mga Facebook Live viewers, karugha po noon. Kumusta po kayong lahat dyan? Maayong hapon o maayong udto sa inyuhang tanan. Murag lahi lagi ato ang tingog karon. Oh, we don't know. It's okay. Mabantayan ang mga imperfections ni Lady Diana. So, Lady Diana, ikaw ba nang nagtingog diha? Nalahi na mo nagtingog ng nagprograma karon dito. Yes po, ako pa rin po ito, mga gala. Ayaw mo gabala ka. Inagyahabon eh, nagwapa nga dalaga. Kahanginan, mga gala. No? Pero medyo na iba lang po ang ating bosses. Kasi nga, sa unda man, di man ta robot, mga gala. Hindi na manudlan sa mga subaw-subaw, mga gala. Pero ayaw mo gabala ka, okay lang po inang DJ. Ha? Salamat ka ay sa mga concern. Bisag wala kay concern sa iya. Alright, magandang hapon sa inyong lahat, ha? Kumusta man rin yung sa iyong kuduhan ni ha? Ikaw, Sir Martin, kumusta man yung udto ni ha? Yaut bang okay na mo niya mga gala sa inyong nahimutangan. I hope nga relax lang mo. Gabalukot lang yung hapon. Inom-inom mo kape. Sana all. Sabtay na minaw sa atong programa karong kapong nun, ha? Okay, kapalag kumawag now sa inyuhang inyuhang dapit karong mga gala tungod kay madsuklan ulan ang atuang panahon karong teknaan. Sa mga parihan ako di ha nga kanang ganit si tawag ani ay ulipon sa salapi. Trabaho gihapon na ambing da magagala kay ang panahon makasubaw gid siya. Dili po ta kabalaga tungod kay naamot ay Vegemax Plus Herbal Capsule mga gala. Vegemax sa gikinahanglan ani mawala ra lagi. Ay, dili mo na imperfect so na Lady Diana. Tingog raman ang naglahi ang kagwapa mahurag ihapon. Again, okay na nagmabati kadali atong tingog. At least dili bati atong nawon. Okay, ang tingog ga bati, maulian pa man ang mga gala. Ang nawong ga bati, ambot lang. Ay, mga mga gudto sa inyong danan ha. Sa gamulog aray-haray garon, gamulog ka balakot sa ilang mga hapon. Sa gamulog ka pahulay-hulay diha, gamulog ka aray-haray, gamulog ka dukad-dukad. Sa gamulog ka lingkod-lingkod, sa gamulog pong gabalik kay sigay sa ilang panimalay, gamulog ka paniodto, gamulog ka hungit diha. Or sa mga gamulog na sa ilang trabaho, or sa gamulog ka biyahe, gamulog ka drive sa ilang mga sakyanan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kabarayin lang mo sa inyo ang kabaluhan doon mga lahat samtang naminaw sa programa ni Lady Diana. Bahala kayo ngunan itong tingog basta kayo kung ay bahala sa inyo ang kauduhon garan. Pasensyahay lang tako usahay medyo mupiyaho ka itong tingog. Ay! Zaon daw ang mga galan, no? Nadutlan magiging dasubaw. Ibang kamalaga ha, ako na'y bahala sa inyuhang kauduhon karon kay maminaw ta sa inyuhang mga paboritong sundata sa kauduhon. Sundot ka ayon on samtang kaulan-ulan sa gawas, samtang kaharay-haray mo diha, kabalukot sa habol, higop-higop ang gabi. Maminaw ta sa inyong mga paboritong mga love songs. Inyong i-request sa ito ang programa karong kaabunan. Kasi po, let's talk more music po tayo ngayon. May gana, ikaw natin ba sound nga sugilanon, no? Itong sound na lang hindi akong tingog, mga gana. Ayaw po tayo ngayon, ha? Wala natin ba sound nga sugilanon? Because today is Wednesday. Sa atong naanda na, mga gana, no? Wala natin ba sound nga sugilanon every Wednesday? Kasi po, magpalay down sa inyo, ha? Ang mga favorite songs. Parang kapunan ng sumunang sa mga gusto ni Haga Mamina, makadungog sa ilang mga paboritong sonata na rin sa ating programa karong kapunan. Ang inalamang buhaton para mag-request mo at para mabasa ni Lady Diana ito yung mga requested songs diha. Inyo lamang ka na i-text sa ito ang hotline number 0965-601-1688 or i-comment sa Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ako'y maninood man.
may galing, no? Pasensya kahit akong medyo murag robot, murag gabaw ini. Magadungog sa inyo hang mga radyo karon ha. Magawalaga ako na lagi gihapon niya. Kamusta man inyo hang buhay-buhay diha mga galing, no? Ikaw diha, Sir Martin, like, you know, kumusta man imuhang kauduhon diha? Naka-move on na ba ka? Daritsuhon man sa danglili. Ano gina mga galing, no? Kung galing man gabiyaan ta sa usag kataho. Dili na nato papagos kung mabalik pa siya. Matay lang mahimo anak mga galing, kundi damato ang tanan huwag mag-move on nga malinaw. Pero I think naka-move on naman si Sir Martin, mga galing. Okay, natin caller niya natataw-daon na magtubag o tawag mga kaigan ha. Sa ating mga palangga ng mga callers, standby lang po muna kayo dyan. Kayo niya natataw-daon na magtubag o mga tawag mga kaigan. So dyan lang po kayo. Once again, sa mag-usap mag-request o maminaw sa ilang mga paboritong sonata sa kautuhan. Mag-request na mo samtang napalay oras mga galak ito nang i-play karon. Kutob sa makaya sa itong oras mga kaigan ha. Once again, i-text lamang ka na sa tuwag hotline number 0965-6011-688. Pero once again, love songs lang po tayo. Palihog lang. Ayaw sa mo pag-request ang mga bulots-bulots karon. Itong mga selos by Norhana. Nindot na itong kaganda ka ng mga malunggay pandizal. Mga bulots-bulots mga gano'n. Ito na sa programa ni DJ B. O, paminaw mo sa programa ni DJ B kaya para ma-play na inyong mga buruts-buruts ng mga favorite songs. Pero karon sa programa ni Lady Diana ha, total udtuman, huwag nangatulog man sigurong umas. Love songs lang po tayo. Ito na nagpapadugang sa kamingaw sa kautuhan. Makahinumdum ka sa imong mga masasakit na kagahapon. Makahinumdum ka sa imong mga utang diha. Okay, naka-move on na po. Ay, talaga ba? Sana nga naka-move on. Nag naka-move on naman ni sila, Sir Blast, no? Kay Sharon naman, pila naman siguro kabulan. Eh, kung nanagid na, diba? Kung ayaw sa'yo ng tao, I mean, kung hindi talaga kayo ang nagkatuluyan, magiligid ka mo duha ang nahimong endgame. O, wala tayong mihimo, anak, kundi mag-move on nga malinawon sa atong kinabuhi. Talagan pa maglalaki, talagan pa magbabay sa kalibutan. No? Lady Diana, okay ra ba mo sulod into a relationship without a commitment? Ha? Hindi po. Kasi sa hunta kagtubag, dili pwede. Because once mo sulod kag relationship, Sir Martin, dili gud pwede. Dili mahimo nga walay commitment. Kasi po ang pag-ibig, isa yung commitment. Hindi lang yan, feelings lang. Hindi lang turod kay, tungod kay mood ni mo karon. Ay, murag feel lagi na ko nga murag ma-inlove karong takna. Murag manguyab sa siguro ko. Hindi po yan ganyan. Kung musunod ka sa sakarelasyon, dapat ready ka mo commit. Kung ang usa ka relasyon na walay commitment, dili ko sure kung ligon ba na or tinuod ba na ang relasyon, Sir Martin. Basin uyab bagid ka mo or basin uyab-uyab lang. Ibali, kung walay commitment, muna muna'y matawag na no-label relationship. Mga na mga tao nga sa no-label relationship, mga gala. Muna sila mga tao nga dili pa, murag kauyabon pero dili pa gusto mo commit, dili pa ready sa commitment. Dili pa sila andam nga i-level up ilahang mga relasyon. Manang tamad pa sila sa no-label nga relationship. Pero once, manguyab na ka, dapat andam na gid ka sa commitment. Ready na ka mo commit sa usa ka tao, sa usa ka relasyon, Sir Martin. Bakit? Ano man ang pangutana? Para ba na sa imuha? Or para ba na sa ubang tao? Ay kung feeling mo si mong kagalingon na dili pagid ka rin mo commit once again, then ayaw na lang sa Sir Martin, ha? Ayaw na lang sa, patugat-tugat kay basig maahatra na imong feelings. Basig, mag-uyab mong duha na ikaw, dili pa rin kaandam mo commit sa iya, ha? So wag na lang po muna. Kaya basig, ang ending, ana, naragi hapoy masakitan sa inyuhang duha. Naragod na, God. Hapon po pala sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. At wala sa ating basahon ang mga comments ibabaw. May hapon po sa iyo dyan, sir.
Abong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato, nanonood po sa atin ngayon. Salamat po, Sir Boy. At sa imuhang mga pamilya diha, mga kasilingan at kabarintihan o kabarangay nga naminaw sa Tuakaron from Lake Cebu, South Cotabato. Magandang hapon po sa ining lahat sa nagnindot, naghaglaagan na sa Lake Cebu, no? Sir Bong, daghan bag mga tourist destination diha sa may Lake Cebu, South Cotabato. Kaya daghan ko nakakita sa Facebook ang mga vloggers nga gina-feature ang South Cotabato. Kaya daghan daw ko nagnindot ng mga laaganan ng lugar diha. How I wish makalaag sa Lady Diana diha, no? Parang mahita mo na sa sunod kinabuhi pa siguro. Sa susunod na habang buhay na lang sa siya. May kapo na lang sa imuha diha, Sir Bong Ilio. Once again, from Lake Cebu, South Cotabato. And from Jayla ni Gloria Madad pa niya, may hapon, Lady Diana Pazarad ko ni Manong Igloria, kang Nicky Sarmon, kang Tatay Jose Igloria, Inda Insek, Sally Talidon, then Tessie, kang Tessie Igloria, kang Baby Love. Salamat watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Wow, magandang hapon po sa inyong lahat dyan from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa. Once again, labi na sa imo diya, Sir Jaylan and Gloria. Salamat po ang hapon po sa inyong lahat. From Sir Martin, hello, mga hapon, Lady Diana, how are you? Pa-shoutout kang Miss Era. O, kapa-request kong song, I could not ask for more. Salamat, guwapa. Sino po ba ito si Ma'am Era? Marag kapila naman ini mag ipa-shoutout. Marag ma-intriga, mansan marag ma-trigger ato ang pagkachismosa nga sa'yo. Mga hapon na lang kanimo diya, Ma'am Era, no? I-request ng awit, I could not ask for more. Parang i-play ka rin taon to Sir Martin, once again, from North Cotabato. Another song, per request of San Mantayo Dadalhin by ELC Pabloy, dedicated to Miss Era. Salamat po. Oy, wow! Dapat parang umiibig ka na, Sir Martin, ha? Hindi sa mga gala. Okay, that's nice. This song is dedicated to hapon na lang po sa iyo dyan, Ma'am Era. Nag-aasa marisi, Ma'am Era. Sa hapon po, salamat ka is imong pagpaminaw sa ato ang programa. Sa Mariferes, magandang hapon po sa iyo dyan. Once again, from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, ha? Sa ato mga palangga na suking tigpaminaw from Tivoli, South Cotabato. Uy, wala na ito na timbaya mga galang ito ang mga kuano, kaibigan, radio stations na naka-hook up na sa atong programa ganong kahaponon. Uy, hapon po pala sa mga nakikinig sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Sa atong technician diha, magandang hapon po. At sa atong mga palangga at mga suging tigpaminaw, magandang hapon po sa ining lahat. Huwag nagdabita sa mga ilagindingan masamis oriental ng mga hapon sa mga naminaw pinaagis sa 94.9 GXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Pabarag ito ang technician or ito ang DJ magkakawin nag-hook up sa ito akaroon o sa ato ang mga gwapo-gwapo at mga suking tigpaminaw. Magandang hapon and happy hapon listening po sa

yung Inday. Kinigids Inday, mga nga. So magkaghapon na lang ha sa atong mga suking tigbamenaw sa 98.5 na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat kaayo. Naminaw sa karon taga-Bugidon, rapod na siya. Wow, magandang hapon, Ma'am Era. Alright, time check is already 1:31 in the afternoon. Ala una ay arag-arang kay Brand Out. Wala siya nagpaminaw sa pangutana na ako. Wala siya naminaw pero nagdanaw siya sa Facebook Live. Abi daw no, it's already 1:31 in the afternoon. Ala una 31 na po sa gahaponon. Huwag sa mga wala parang sansila, mga song request, mga galit. Pag-comment mo sa Facebook Live or pag-text mo sa atong hotline number 0965-60-11688. So, daw magala, magsugod, nag-play sa inyong mga paboritong sonata sa gawduhon. Huwag mo balik pa si DJ later on para sa pagbirayan sa ato ang chikahan karong gahaponon. So, dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala. And I keep on tuning in, keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug ato ni

0: mo. 98.5.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon.

0: Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon apan huay ka ng mukaon kay daling luton kini ang bida sa atong mga lamisa Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka noon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
5: Yes, Egan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplat. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
5: So Aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunot man ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, Hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Alright, Philippine Standard Time, it's 1:53 in the afternoon. At 1:53 na po sa Kapurun, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, that was Habang Ako'y Nabubuhay by Isabay Nagkanta Ato. Si Norhana by singer ato DJ, Ambot Lang Puga. Nagkari mo kung kasi nagkanta ato mga galin. No? That was your song request mga kaigan haog sa mga kantang oras para play ni DJ. Standby lang po kayo dyan, kitaas pagkaayo tag oras mga kaigan. Before the magbarayon, magandang hapon once again sa inyong lahat and welcome back po sa ating lahat. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa managatambay paghihapon sa ating Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Sa mga nanginiwag pagharay-haray niya mga galan. Sa mga nagduga-duga niya, nagkatulog naging siguro niya. Okay, bugnaw kaayog panahon, laminag maghigda-higda, magbalukot og habon, magsikop-sikop og kape. Diba? Kaya hay mas kinabuhi. Magda mamina pagkid sa iniwag mga paboritong sonata sa kautuhan. Baka mo na makatulog yun ang uban. Panabasag din na lang ng mga naghagok niya. Sa mga panagkatulog, ayaw lang sa magkatulog po tanan. Ganda ng song, sweetheart, para din, para sa'yo din yan. Ay, talaga. Nagkita ito sa ako ang kanta, mga galan. No? Habang ako'y nabubuhay, sana ay. Alright, sa mga galan, no? Before na magbarayon sa ato, kapag sound time, sound trip, karong kapunan, ayaw magkalimot ng atong programa at karato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminang at unang pinapagbati sa ilang kalawasan, nasusama sa ubo, sipon, katulog-katulog sa panig, trioma, arthritis, pamaaw sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha? Gamitin na sa atong ginagusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Nagawas nga proven and tested na po ang ka-epektibo ni ini, dili po gaang ibabalaka tungkol kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina, mga gala ha. Ingon na kaninot gamitin ang atong Aroma Plus Herbal Oil. Sabot pa sabot dili mag-green-green imuhang sanina di ha. Manghaplas ka sa ato ang Aroma Plus. And of course, sunod nga po ganito sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Hinimo gikan sa 25 ka mga purong atanon, mga prutas o mga erbay. Maong dili katingad-an. Nga epektibo kini panlaban, panayo sa nagalain-laing balatian sa atong galawasan. Sabi na sa ingon ani nga klase sa panahon, ulan-ulan, init na po, ulan na po paghahapon. Importante nga natin Vegemax sa atong tagsa-tagsa ka panimalay mga galan o pang pangontra sa mga balatian ni ha. Pagpapalig-on sa atong resistensya ng immune system mga kaigan. Sa mga naminaw nga naaboy mga balatian nga dugay na nilang ginahambin sa ilang kalawasan, pwede ninyong sulayan ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kaya naghanatag na dungog ng mga testimonya at riskanginan at ikan sa mga tao nga voluntarily nag-testify, nagparayag sa ilang nakong pasalamat sa Ginoo nga gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo po ang ilang mga sakit. Ako ba niya nag-testify, tagasog blood sugar o mga diabetes 1? Ako ba tagasog dugo? Ako ba tagasog uric acid? Ako ba mga ulceron, UTI 1? Ako ba mga dengue patients? Ako ba mga naibukol-bukol sa ilang kalawasan? Ako ba mga kadang pneumonia? Ako ba 50-50 na sa ospital? Ako ba nangawad at nagkusog pila na kabulang galubog? Ako ba na ay mga nukanuka sa ilang kalawasan? Ako ba sa mga balatian, mga galaw. Basta kayo naghanag-ayo ha o mga balatian nga naayo gamit agato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kanang tanan dili na tinumutumo mga gala ha, dili man sa tamakasulti ang adres kanginan kung walay mga tao nga nag-testify nga ingon na ilang gibang bate sa lihag nag-inom og pila lang kakapsula sa atong Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit. Of course,
Lord, so wala po na pag-ampo o pagsalig sa atong bing adios, mga gala. Kay lagi ang Vegemax, instrumento romani, nga gagamit sa Ginoo para mga ayo ang atong mga sakit, mga gala. Sa maraminaw di haahan, nga namo yung mga sakit yung ibang bati sa inyong galawasan. So, lay ninyo inom sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Bisag pila lang good ka capsule, mga gala, no? Basta makatry lang mo sa ato Vegemax Plus Herbal Capsule. Iman sa dato ay balaan gebektibo good siya, ande sa ato ang tryan, di ba? O, ganindot po ni mga gala kaya walang overdose ha, kasi nga po food supplement and purong herbal ang ato ang Vegemax Plus. And good for all ages po ito, pwede sa mga newborn, mga babies, di baby nga ako ha. Mga babies, mga young adults, mga adults o sa mga idara na, pwede po ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. And actually, mga gala, ang mga bata nga gatumor ang Vegemax, himon na nila kindi ang Vegemax, mga gala, kay kiniyang capsule, mga mura sa jelly nga kadugayan mo rin matunaw pud sa imong baba. Dili siya, dili pait mga gala ang himali oil nga sunod sa Vegemax. Dili siya pait mo nga ganahan mo ng mga bata o ginom-inom ani. So, wala pa na ka-try diha, ha? So, na hindi ni mga gala, agad ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lada. Mapalit ka ni mga gala, no? Sa atong kaibigan center ni Matang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City. Available din po ito sa atong GRD Printing Services. That is sa second floor, AMQ Building, at pang sa NVM, Valencia. Para sa mga layo sa Valencia City, ibang kabalaka, ha? Kaya available rin po ang atong produkto sa atong mga kaibigan outlet sa nagalain-laing lugar o sa atong mga kaibigan radio station o sa atong mga kaibigan partner radio station o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule o ang atong Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Maayo pa ang Vegemax, walay overdose. Siya mang good na overdose na sa akong gugma. Grabe na ginang gugma ha, ga-urus-urus na ginadiha sa mga. Mapugan bang baha kaysa? Mapugan bang utot, Sir Martin? Nas imong gugma nga ga-urus-urus. Gisa mo lang na overdose diha, be. Agay. Ay, magandang hapon. Ano yung mga comments rin sa Facebook Live, no? Sa mga ulan na sayod, ha? Live po ninyo mapapanood. Iniwang DJ. Nga nagka-programa karoon sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pagitala, magdinyo ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ang page nga na ay 11,000 followers. Pag para po naghan pa ta, pakifollow ba gala sa Facebook page? Para po manotify mo ang kalisod ba istorya. Sa pagkakapihok, mga gala, no? Kay bugna o pagka-either sa mong stasyonan karoon. Samot nyo na itong sipo na ano. Manang sa ito, ahanap ko na pita ito, nawala na lang. Ay, follow ninyo itong page, mga higala, para ma-notify mo at ma-update mo sa mga programa, mga kalihukan ng mga labas ng balita sa atong pinalanggang sibyahan. And of course, sa mga naglandaw ka natin ka sa Facebook Live, palihog ko ang share mga gala sa Facebook Live. Naghan pa ang makapawinaw sa ito, ano? Mabibo pa na rin sa comment section. And for my dita, ay maldita, hypo. Grabe, hypo mang yun. Hypo, Miss Lady Diana. Ay. I'm Miss Kath watching at Manolo Fortis. Maginon, ba tagapat-pat malay-balay ko. Pag-greet na lang ko sa... sa mga isa, pag-greet na lang ko sa isa kataong lalaking cheater diha sa San Carlos. Uy, grabe naman. Saan mo na yung ganang pag-greet ni or hindi mo na yung ipapanawagan sa ganyan. Pag-greet na lang daw siya sa isa kataong cheater diha sa may San Carlos, Valencia City, baginon. Pero sahay na asa lurugan iyang, uy, nginganlan mga gaya. Pag-greet lang po siguro na ito, nginganlan mga gaya. Alam kaya ba? Awas-wasan dari engineer Chang dari sekali. Shoutout ako ng aning cheater ka taga San Carlos. Nga napad ako na usahay sa lurugan. O di na to nganlan mga garla ha. Porket isa, uy, kung saan eh? Porket isa, layo ta. Ilisan ta sa taong dool ra. Agay!
unsa naman ni Lady Diana. Porket layo ta ilisa na tagtaong dool rao. Nga naman gud mo, boys, ha? Hindi ko na naman gud mo. Na may uyab sa layo, na mangita po mag-uyab na rin dool, pwede ba na ila? Hindi na pwede, no? Na mo, committed mo sa usaka relasyon, bisag naasya sa layo, di ka mangitag lain. Kasi ka, in a relationship man mong duha, manang ginahanglid yun ang commitment sa usaka relasyon, mga gala, no? Kaya parehaan yung, ano, kining nanawagan na rin sa comment section, kining relasyon, wala gud ni commitment, mga gala. Kaya porkit, layo lang gani sila sa usag-usa, nangita na din ang lalaki o mas dool sa iya, ha? Yung lalaki, dili ito committed sa inyong relasyon. Kaya ma'am maldita. O, maldita pa ganyan pangalan, ha? Minyo na ang babae. Ang sana niya? So, manibasahon, tapos manigtiwas, kaburag lahi. Wait lang, ha? Anak na lang, ipadala na lang ni imuhang sulat kaagi sa ato ang kuan sa ato ang programa, ha? Kang sender maldita. Kaya parang very confidential ang mga kuan. Padala na lang ni Panera kaayo na wala naman siya. Pwede na lang i-chat na lang nako sa imo guapa. Yes po, ato na lang ni basahon imong programa, ma'am sender, ha? O, pwede rin mo i-text sa itong hotline number 0965-6011-688 or imong i-chat magkahakog. Pero mas may i-text na lang ni mo, ma'am sender, ha? Para kasalan kong song ang titled Kasalanan Babe.

katawan mo sa dati mga gala. So, wala'y pagduha-duha ng name drop pag inisigaan mo. Salamat na lang, ha? Salamat kayong maghapon. Ganyan mo rin, mamaldita, narukad sa may... Ah, Manila Fortich bagid no, but originally taga Patpat, Malaybalay City na kuno siya. Salamat naman hapon ni po. Oh, relax ka lang dyan, kalmahan ang ating puso. Damay na sa daan eh. Ingano ano mong good put no? Kita mga kita no, dili na to ma-blame ang usa ka tao mga galang. Ing anay ang relax, yang reaksyon. Dili na to sa mabasol kung murag urus-urus yang kasuko or kalagot atong tawhana kay kinsa ba naman, di ba? Kasi may malipay kong binuangan gas imong hinihugma mga kaigana. Kasi may babae karon malipay ang imuhang uyab ka tuas layo, o di ba? Nangita po nag babae dito sa dool sa iyaha. Ikaw nga nasa layo o maasa nga loyal imong uyab sa imuha. Pero di ay, ang lalaking imong gigugma nga nasa layo, na di po yung laing babae gikalingawan di doon. Unang kalma lang, Ma'am Zender, ha? I mean, kining nag-comment sa Facebook Live. Kalma ka lang dyan. Ang importante, wala kay sayop nga gibuhat sa ilahan. Damay mo po daan ni DJ ay single. Sani, damay mo po daan ni DJ single. Sana eh, single DJ, guapa. Pwede sa ako, ano lang na si Miss Malita, ambot lang. Kaya magani mo mahandalog Malita rin. Pwede sa ako, ano lang, available pa man hinuon ko. Sige, laban diha. Sige, ko na po sunod, i-comment ani niya, dere. Sige, ari si Rinald Dalapoli Bugan. Salita na po ko, abin ako manimbaya ng siya, pero dala na din iya hapagawa si ang gibati niya. Relax ang importante, guwapa ka, Ma'am Kuan, Ma'am Malita. Hindi na ng mga tao riha, wala yung mga baruganan, mga lalaking way klaro, mga lalaking puro rasaad, way tumantuman. mga lalaking, ambot lang, unsa may kinaot na ninili, mga ganyan, no? Inahimo raman ilang normal ang pag-cheat sa usa ka relasyon. So, luoy po't baya ang mga tao, no? Gating narong sa ilang buwan ba, sa ilang relasyon. Ang mga tao ang kahigugma o taron. Maragong tinudanay, ganyan ta ilang gusto. Pero nakapari silang mga tao nga way klaro. Nakatanong o tao nga wala yung mga baruganan. Nagkakamurag dula-dula ra ilaha. Hindi pa rin anda mo seryoso. No, pero sige lang. Laban lang yapot as kinabuhi. Importante, dili kita ang nagbuhat og dautan sa ilahan. Murag na adyod na igo ana Lady Diana ba wala hi po ni sa girls. Wala hi po ni sa mga hinanakit sa buhay si Ma'am Stephanie Perez. Kadaghan ba kay mga broken hearted diri sa tong programa. Unsa ra man hinuunta ani ni. Daghan kay mga babae nga naligot-got sa ilang kasing-kasing ay. Makaingon ta nga naagid siguro sa mga lalaki ang problema, no? Nga ano mangit mo, boys? Kaya si Ma'am Stephanie, mga gala, na po din sa iyang hang mga hinanakit. Sige lang. Actually, this is a guapa. Murag kaila ko anong babae nga nag-comment. Nag-comment. Murag maunang nag-agi sa ako. Saan eh? Maunang nag-agi sa ako, nang hapon nga nag-away lagi. Kay... maulagi nag-chat ang lalaki, nag-cheat ang lalaki, luoy po't baya ng babae. Kaya kita ko sa iyang mga post, iyang kagalingon, iyang gipahimungtan, bisag iyang kamot, naglas... Uy! Mauba? Sus mo ni mga gala, munin yung una-una-un ha. Sa tanang naasa relasyon karon mga gala. Sa tanang mga lalaki baka ha, or mga babae baka nga committed sa usa ka relasyon, please lang po pagtarong mo sa inyong relasyon. Kaya nga nung musunod mo sa usa ka relasyon, dili man din yung seryosohon inyong mga pares. Diba? Kaya wala mo kabalo kung unsa na kasakit ang inyong ginabuhat sa inyong partner. Amin ninyo, mo halahala ra sa pagpagitag laing babae, bisag na mo uyab, halahala lang sa pang-cheeks. Wala mo kabalo kung unsa kasakit ang epekto ana sa babae ng inyong gibinuangan. No, ang trauma, mentally, dili gid sa healthy mga kaigan ay. Please lang ha. Kaluoy po sa babae, no? Iyahang kagulingon yung ipahimungtan. Sige.
sige lang, Ma'am Sender, no? Ito ang kining naglantaw sa Facebook, ang mamaldita. Sige lang po, ito na lang naiambo ng imuhang sitwasyon karon. Hindi mo bahala maghatag o kalina, muhupay sa ibong gibati karon. Dili mo na ito makontrol tarang tao, no? Dili na ito mabutan. Maliktahangan ni mga lalaki nga magtarong kung sila sa ilang kagalingon. Mga buguyon gud sila. Mga lalaki gud sila nga kusog magginuan. Ang atuan na lang siguro ni Ampo na lang na nato sila, Ma'am Kuan. Kasi kung saan pa na nato, dili mo kung nato na sila mabago. Kita mga babae, wala tayo gahom. Nga mabago sa usa ka lalaki. Unless sa ilang kagalingon, sila mismo gusto sila magbago. Ay sila ramang ganoon ang ginuura mag makabago sa ilahan. DJ, dili lang ang babae, pati ang lalaki kung masakitan po ba ya? Tama yun. Wala nga, dili lang sa mga babae or lalaki nga naminaw karon ang pingin ninyo ha? Tarungan ninyo inyong mga karelasyon. And once hindi nang binuangan, dili ninyo ma, dili mo kabaloon sa kagrabe nga impact ng mahatag ana sa ilang kinabuhi. Apektado ilang pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, dili na makatarong og trabaho, dili na makatarong og kaon, maigsigi na laghilak, ilang basulot ilang kaugalingon, ang ending mas stress, ma-depress o sa panadihaan, no? Ingon ana kagrabe ang impact or ang epekto sa inyong ginabuhat nga pagbinuang or pag-cheat sa ilaha. Ano ba tayo saying, Guan? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin din sa'yo. Ayaw buhata sa uban. Or sa English pa, do not do unto others what you don't want others do unto you. Ay, ang kalibutan gatuyo kraraba, di ba? What goes around comes around. Kung sa imong gibuhat sa uban, pwede po nang mahitabo sa imuha. Ayaw pag-cheat kaya basig mabot ang panahon nga. Ikaw po, cheatan po ka, di ba? Para maka-realize ka nga dili gid ilalim. Sakit gid ay ang imong gibuhat. Nag-play po na exong, ikaw at ako watching from NC. Ako man na-repeatin ng NC. Maying hapon, Ma'am Annalyn Bantak Aguirre, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Ito'y salamat, ha? Saba-saba na dali sa comment section karon kaya marag daghan ang broken karon daghan yun ay amon lang kasagaran na sa mga broken dari no ay hindi man patas maninoon ay mga babae na po yung mga lalaki

kayo sa mga single nga naminaw karon ha. Unsa man ug buya ba mo? Para dili bitaw. Dili po nato kananguan. Dili po nato ina discourage ang uban. Wag dili lang ding umibeg kasi marami nang nasasaktan. Dili bangud po tanan. Dili tanan babay, dili tanan lalaki kusog magbinua. Dala gyud uban. Kanang murag amot lang. Ano bang tao nga? Mga badlungon pag-abot sa pag-ibig. Pero rest assured, gana pa yung mga babae, na pa yung mga lalaki nga nabilin nga tarong ha. Pamili lang yung tagtarong ha. Ampo lang yung tas ginuo nga, tagaan tagtao nga, dili ta pasakitan, dili ta binuangan. Kaya po yung bagyabo na DJ, basta seryosohon ta, may lang lagig seryosohon. So, ay, buyab to, ay. Habang may buhay, may pag-asa pang umibig mga kanla. Sa na isirad imong kasing-kasing diha. Dili tungod kinasakitan ka karon. Buot pa sa maturat na kay karapatang umibig once again. Ano pag-ihapon, oy? Tod, gapitig para imong kasing-kasing diha. Pwede pa kang ma-in love. Pero hopefully, sa tamang tao na. And see, I think North Cotabato. Ay, salamat po. Si Ma'am Annalyn Aguirre, nanukad sa may North Cotabato, nanonood po sa atin ngayon. Salamat, Ma'am Annalyn, maghapon sa imuha di ha. Ang imo bang Veggie Max, makatabang ba na? Makawala sa sakit sa gugma? Amot lang kahaan na ano? Ako sure kung magawala ni sakit sa mga balatian sa kalawasan, pero sakit sa kasing-kasing, sakit sa puso, about na ng gugma-gugma, amot lang gugma. Sir, Daniel Jeff Vera, oy, daghan na kitag mga broken karon, daghan laging mga sad boy, sad girl, there is common section. Mayabang Lady Diana pray my son na amis hospital sa Don Carlos sa Pahilan. Na titanos akong son. Uy, may hapon kanimo diha, Sir Bert. Aha, sani? Iyahang anak karon nasa hospital. Uy, prayers up. At we'll be praying for your son. Sir Bert, nabuyan na pamusyan ng atong kaigan diha kaside sa may Don Carlos, no? God bless you ang Diyos. Mag-aayog, mag-apanalangin si imong anak, Sir Bert. Sige lang, ato nang iampo, no? O kung mahimo, patry o ano. Sino mag-Vegemax Plus Herbal Capsule ang imuhang anak, Sir Bert. Maghulat ra gyud sa right time o right asane right one, but before that i-source nato nga right person na ta sa isa ka tawo, tama gyud, di ba? Dili man pwedeng dili man gud pwedeng magdahumta nga Lord, ihatag na ang insaktong tawo para sa kuha, kanang tawo nga dili magbinuang, kanang tawo nga seryoso, kanang tawo nga kanang tarong gyud. Dili pwedeng ampo ta ingon anak kung kita mismo sa tong kagalingon dili ta tarong, dili ta seryoso, dili ta kabulo mo stick to one, di ba? So before ta mo ampo o right one, dapat maging right one muna tayo para sa ibang tao. Makita ni Lord ba nga andam na ka mo higugma, andam ready na po ka higugmaon. Dito ko pa ang NFDI kay ko ano sari? Ang NF kay Newsfeed I, okay. Daghalay tag mga sad boy, there is comment section karon ihapon dari sila boy. Isa ra itambal sa broken hearted mag ay grabe po nang magpaligid. Wag naman, Sir Marty. Ayaw po, oy. Pagali, broken hearted mo, hindi pa yan katapusan ng mundo. So, huwag mong tapusin ang buhay mo. There's so much more to life, di ba? Kung galing ba naging broken ka ngayon, time will come, di ba? Darating din panahon na makaka-move on ka rin. Ikaw maon na pagkagdarong, may love na pagkautro, mauna nga yun din natapusin yung kinabuhi, oy. Dili ka na solusyon, mga galahan. Kung galing man broken hearted mo karon, masasalig lang yun nga at the right time, in God's perfect time, darating din ang tamang tao para sa'yo. What if I never knew? Parang sa siguro sa tuwang like sound trip mga gala, no? Nagana mga tag-chismis nga nasagap the risk of my heart. So for the
Dios, damay pumunta kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala kay Maminaw sa taas. Ano pag sa inyuhang ibang request ng mga sonata sa anong programa karong gapunan. Sa palayin sa taas, ano pag emote-emote dere. Para dagan rapatag mga sad boy dere mga gala, sad girl, ha? So, Maminaw sa tamang gala sa inyong ibang request ng mga awit. Dyan lang po kayo. O karon. At ang paminawan, gusto ka-awit, kagi-request by Sir Martin Laginon, a song entitled Kung San Tayo Dadalhin by ELC Pabloy. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Nia.

0: 98.5.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapalapa nga. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Na, di, mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Na, mo sige, apahan na ko. Kuan, pagkagabi, anak. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
2: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
1: Namay, Vigimax, nasapalit na akong kuhaan mo, tungwa na akong nagpalit na imo akay, nakuuna akong palit. Wama okay, akong kay Baog, maani ka,
2: tago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa imong tiil?
1: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, parang ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmo sa gabi ba?
2: Oo.
1: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako humulto.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Rahaplas po ka aroma na eh.
1: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka di Stagum, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
1: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan, tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay, nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
1: Oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo, Naya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na kong kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.

0: talaga hinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on the Stone Secret they set that apart. Sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Once again, welcome back sa ating lahat. Maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain Your Radio Sets. And of course, sa mga tamay paghihapon sa ating Facebook Live, hinahinay na silang kangawala. Oh my God. Ganun ka nagbabay sa dua. Oy, goodbye, Lady Diana. Goodbye, Sir Martin. And maraming salamat po for staying with us today. And Sir Bongilio, maraming, maraming salamat din po sa pagdambay sa ating programa. Ganun ka po na. I hope, my God, inyong na-enjoy ang ito ang big sound trip. Ganun ka po noon. At maraming salamat po sa lahat na magpadala sa ilang mga song requests. Karun ka po noon. I hope yung nasatisfy mo. Nasatisfying inyong pag-emote-emote ha sa inyong nahimutangan ka. So magkano maraming salamat sa lahat. Nag-iuban ka na ito karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Dagan kaayag salamat po sa inyong lahat. Huwag manapot po hon. Mag-uban na bang gihapong kita sa samang oras sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitipo kong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka ratong tanan, and to God be the glory.

0: wala na gyud siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
0: Salamat kay
1: kayo.
0: Salamat kay Ginoo nga maong tambal.
1: Amen.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog?
1: Direkso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Go, tuti mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating katula. Niya, abla sa lang kong OBG, Mac, nagpahit ko sila ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasabay ko sila, o, Pastor, wahagin lang kapag-kapag akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunod ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabukas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pag-edema. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Si Bibing Munti Silya ni sa Purok Mas Malinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangapan ako sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Big Jimas o ganang aroma, gipakuan niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya, nang sintaan niya sa kita, karon isa Ginoo, maayo na gigaya ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Timaya.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana. Ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy nga matulimo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito?
1: Dalaga
0: ka ito nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niya matutoy sa akong tulo kaanak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na?
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa, ito, kami napulok, pakabuok pa, Sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Oo. Na-apon ko na akong pita-tutoy, kaya ba't

0: na din, no?
1: Na-stroke po siya. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na to siya pagka-stroke niya.
0: Oo. Mao to siya nga nag-ampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
1: Oo, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa kabutilya.
0: Isa kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
1: Oo, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
0: Okay.
1: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.
2: Pastor Dan, yes. Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung
2: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya matay yung admit. Salamat
2: praise
0: kayo.
2: Praise the Pastor sa BG Max.
0: Yes. Salamat
2: thank
0: kayo.
2: You,
0: okay, ikaw.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa akong OBG, Mac. Nagpahit ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nasabay ko siya, Pastor, wahagi lang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dios. Okay, nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke to siya Pastor na ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor puro isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agak ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: meron mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake of blend, chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake of blend, chili paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Ong sa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
11: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
12: Oo, oh, haplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol, importante yun kaya nalipay, wala po.
11: Wala?
12: Oo, ang katol, haplas na mo, ang aroma.
11: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dan.
11: So igan, salamat din kayo, kinsa kanin pangalan ani?
12: Joel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: May good news!
19: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
18: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
20: sama sa large format outdoor sticker,
21: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
18: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Limulan tamo nga sulod. Kita tamo nga sulod na matasawak kanta. Kinahalan matasawak kanta. Kano na kapag ukit pinabayat to api-api tatang mulatan to. Mokistuhanan, kakala. Kinahalan pa ng kamot kit kantang kaukaingon na si kanta nagman ang kapag upinabayat to bulik to kanta ng kuhayan.

lang kwal mga sod na naiging apil tamo bulhatan pero wag yapong kamagawat kinabuhi tap pero kagkaupiit magwayo nagkawag uka kinabuhi tap pinabayo to pakirelasyon tato dito kandin kamagwayo dia kag makabago to kinabuhi tap way kinabuhi ta sa ini matagal no musiko. Wala man masayo na prosesyo sa inyo mga sulod pero pinabayot na bulig takantan magwayo

Bukas ng katasalo. Doon ok malakot ng kaholo, we calling out kinabuhi. Matayon dunia. Musiko, paulus ka, namatayon dunia. Kahimuta guys, sige mo sulot. Baka langon kid, to kapag kumupiat ng guwayo. Iya, tadi mana to? Punta kantan pamilya. Pondi ta parintit ta. Oi, tadi mana to? Mga sulod, takantan kinabuhi kinahanglan na gimuha pa sa inyo. Sayang man ang kuhan kapag ka Kristohan ka. Nawara epic ko. Sayang ang kuhan kapag ka Kristohan ka. Nawara na usab. Kinabuhi ta. Batasan ta. Walayon ikaupin mo kahit kinabuhi ta. Holoki dito kandin. Uy, kauromo. Makawalik ka at taguhuran tang guhay. Diyo, taduma na to. Kapag wali ka ng masaya. Nag-replik to kay kagkakaling. Matolo di, saka ako sa kaikaw. Mawbiya ka. Pagkawagwaya o kagduma kaikaw. Warang marisa. Ito nga ito dumahang kimangkan din. Taolin no. Pag kinabuita. Kamit ka itong guwayo mga sulod ka na kagmahay. Manit ka na kagmahay. Tungot na si Kanding ang puunan to lang. Puunan tapikinhang

pasabot mga sweldo at kantang kaugayangan mismo og sugod kakabaguat kinabuhi. Waro ning sugod ta mag-anday na ato. Amag ganto na ato kakana diyan punta.

Yung sexy nugdanan mga sulod. Nagawas ng kanta sa halap. Taduman ato. Punta kantan pamilya. Pondi ata parintit ah. Pwede taduman ato. Mga sulod, takantan kinabuhi, kinahanglan ng imuha pa sa inyo. Sayang man ang kuhan kapag kakristohan. Wara epic. Di, kakaan ko sa ikaw. Mopiya ka. Kapag wayo, kagduma ka ikaw.

Kanta lang on mga sulat ko. Nagdasikit pulong din ko tatse na kahapon. Kanaki agpa ng ano. Kanaki agsiraan ka kanta na kawalingan. Tapupami nagtapulong tangwa. Igpapito ta. Paduman mga ataw na si kanta. Makakot na nabago. Dito.

O poke don't tong why. O poke na malakot don't tong why. O poke guy malakot don't tong why. Do na kahinguman ta taura mo na panahon. Ay ata mo sulat wala sa bokan ta ko. Nagkahalo ka why at patak aldo at kinabuhi ta. Do na kapakyasan ta. Di importante nag sa sindagki doon tamo ko. Salamat untol to kanin pug paaminog. Salamat to kanin na pug abri to kanin kasingkas. Kapulong din kun tot sino kapo na. Kano naglapos to limang na tarik. Kapala makasalod to kantan pupus. Wayo og panahon ito sa wakanta. Isipan ta na kakayod at magwayo og pavilin hang nagpavilin hang to. Dasiko, kay kawis ko di kanta lang. Oli no kapaholo tong wayo ka kinabuhi tan tagal. Rapoki. Magwayo salamat untol to kay kono kuhol. Salamat to kay kono. Upainom doon pa sa wakanta. Muna ito pag pahimut. Salamat untol. Ipigino sa inyo pulong no. Kahit ako namin. Sa inyo kapag ampuk ko. Dumatod ang pagpasalamat. Tangan ni Jesus. Amen.

Shout out ay kay Pastor Jonathan na lumasay na nasa kibong ko karon. Ang isang kapalain ka rin, Pastor. Sa atong TV sa Osabres, Valencia, ang isang kapalain ka rin, Sir. Salamat kay sa panahon. Agihatag ka na, alang ka na mo.

ang pigtakaron na yung mga isong kay na ay bagyong mabot bagyong Inday labi na sa mga bukid ng Daplisapa sa Bakilid ang pigtakaron na yung

Masig na tinga mo karon pa atong program gahapon wala kay klarong signal kay gahapon pa nabalik signal sa internet. Salamat sa atong buhi nga Dios. Radyo kaibigan nga kanang tunay konsiderasyon sa tanang panahon. Tapod mo ulan. Bantay-bantay ka. Pinta sa biyahe. Sa matapay nun. Bantay-bantay ka.

asik na doon sa mga kanta. Pabos kira doon tatang kantong bayang. Pabos kira doon pangalagad. Takay kang himuanta para takay maya ang takanta na uyag na mga wala. Himuanta na doon dakol ko hala. Ayaw ko na kayo ang kapula ang tamo bulhaton ng bukait kanta. Enjoy taro. Ang kanta katiyo na binuray ng kadaugan tamatag sa baka.

Selamat pagi, selamat minum tak ulah ringan. Huk karya tak kanyo. Kali si Pastor Jimmy Lumasay. Ang tutas sulo na gayon. Isos kemalau at medalanta. Woy kena tak kalingawan. Amakan deki ang bayo. Warlay na tuntul tau piano dalan. Yanda si Ginoo Jesu Kristo. Pabuski na duma. Tusun si mana mga sulot. Amakubayo ang duma at matagsamakan. God bless us. Woy pabuski na paminog tak

og panalangin dito kayo langon kuy dumato langon na panahon ay sa katapusan ng kanta para sa mga kanta pabota tooli na namin nagpasayin na maapon. God bless us all. Kita-kita sa sunod.

Tapos kita kantan programa kahit ta radyo kay Bino. Sasalo at ang kaano. Kumusta, kumusta? Mau pia na mahapon? Kala ba ka paano pia na mahapon ng nalangon? Na ako'y ko o kalangon. Mula na to, Julio. Hoy, kakita ta mga sulod na mga andi ang tinugpo ka panahon. Hoy, kabulan. Hoy, kaaldo.

kan og makadasig tama dag sa mga kinaboy. Like and share daw ta kanta na ipipin Central Manubo Bible Churches sa Sunog Mindanao.

Kuto na mga po ng apong kukaniyo to. Libro ni Taruma, Kapitulo 12, Versikulo 1, Pandiyat Tadus. Sabo kang teksto ta kung to at sinamapon. Takita Taruma, Kapitulo 12, Versikulo 1, Pandiyat Tadus. Dahil kapulong din, busa mga igsoon tungod sa nako. Tungod sa kaluoy sa Dios kanato, naghangi ako kaninyo nga ihala ninyo ang inyong kaugalingon. Alang sa Dios isip buhi, balaan og sumala sa iyang naimutan na halad. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Kahit versikulo 2, digay, ayaw ka pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong una-una. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo hingpit o makapahimuot. So kalita pa nagbayin-bayinan sa mga surat. Maghagi o kipad to, magwayo. Walang ito na kaalam ay kasamot ng takapulong din ko to si namapin. Magwayo, salamat na untol to si nakapunan. Salamat ako ko na pagduma. Salamat ako ko na panalangin to matag-aldot kinabuhin. Sino rasa ng bayo? Nighangyok kayo dito kay ko. Bakay kit lang ito na kaalam kapag sabot to kay ko na guhon. Huwigi kay. Kay ko na ngaran o kakayo to sinalo. Salamat untul ng bayo. To sino rasa. Bukan ni bukan. Oh my God, tapo piya na panahon. Salamat nagman to panahon. Tapo piya para to. Kuwayo, sa inig kayo, nagpaubos na ka namin kaukaling. Ilanay na kawarak ka, taka namin kinabuhi, warag kahin muna. Kung sa itog yan, ito si Naaldo, kaya ko na pulong. Kasawot din sa inig, ito yan, utang at doong kaman, nanigiya ka namin. Ampo ko, tangaran ni Jesus. Amin.

Kasama kang team at sinamahapon. Kakinabuhi na makapahalo, tamagbay. Walang sabo kanta doon, panahon to ka. Sa ikanap kahalo, kagbay at kinabuhi. Dito sinamahapon mga sulod. Mga panghinaot at walang sabo kanta. Ang ano parang og kahimuot kang wayo kanta og kahalo kanta kala ng panahon ta magsimba ta kala ng panahon ta Bible study ta kala ng panahon ta prayer meeting kala matag aldo ta kinabuhi sa ino kalimutan grabe ang tentasyon ta kinabuhi dinigtuwa kang wayo kahit ta kanta doon kahimuan ta sa

0: Pito on taas sen, että tuo mua sulon unalle puntuun, joka kiitata. Duon dakol no kohid uu, tamo kvaiyo, tamo taksa bokan. Ka kohid uu, no kono o katampun hangtut to hangtut. Ka sen no kohid uu, tamo kvaiyo, warong baka, baka kumpara, to kanta. Jadi pasawut mo, sulon kohid uu, tamo kvaiyo, ni papito kayo to kanta hangtut kunto. Ni kvoil pan kunto to kinabuita. Takay mo pasawot na akong kain o tong guwayo na nagbuo kayo at matagsabok kanta. Kauna, mga sulod. Tungod to kain o tong guwayo ang magdong kitiram to salo at pasaylo kinikandit. Nagpasawot mga sulod, kanang basta-basta, kakain o tong guwayo. May ninawan si Kandin, may olog si Kandin, nagpasaylo, takantan mga sala. Nagpasawot mga sulod, kanta langon. Angay nagpasalamat, takantan mga guwayo. Tungod to dakon, kain ulit, matagsawag kanta. Nagpa-niga, awo din, kasalot, matagsawag kanta. Kalo kabayaran, kakain o tong guwayo. So kakain o tong guwayo mga sulod, waro limit. So di pasawot ka waro limit mga sulod, kala tapoy di abo sa lansing. Sumalo pa to unang Juan kapitulo 1 versikulo 8 supon dito to Jesus. Kung mayingon kita nga wala kita isala, ikilimbungan lang nato ang atong kaugalingan. Kung wala ka nato ang kamatayan. Apang kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mapasaylo ka nato sa atong mga sala o sa paghinlo ka nato sa tanan natong mga kalapasan tungod kay matarong siya. Kung mayroon kita nga wala kita makasala, gihimo natong bakakon ang Dios o wala ka nato ang iyang nagpasawot mga sulod kag kaupitong wayo kataukig angko no kanta makasala. Kanta no salo nagpasaylo tong wayo. Nagpasawot mga sulod kasalo tato doon ano panawi hangtoy kunto wayo umawot pa nagpasaylo tong wayo pero kano tasa ini abusaran mga sulod sumanay mo ko magpanahon doon doon panahon tapag hukum kas ka na pag hukum wara pili amag antaw not.
1: Amarot na batasan ko.
0: Pitong taka, anto ka malakot no? Ni Kakito kanisal.
1: Si Jesus ka manama.
0: Kay pat di padayag. Kay pa pasoron ta si Kandin takantan ba.
1: Biro ko na karino.
0: Dili pasawot mga sulod. Abrian ta kanta na pusong wa isip. Ayo pasoron ta si Kagino magwayo takantan kinaboy. Ayo sa ini mo so kay pat Biblia mo so. Dun ato gumawan kan. Ipadaya Chris Bainting. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may nakad makadungog sa akong tingog ug maabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balahi ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Mga sulod, to kay ko kung tanong kinabuhi ko, sirado pa ka puntahan to kay ko na kasing-kasa. Ngayon ko si kay ko, tsaya na pala. Kopi itong gawayo, no pakigduma dito kay ko, pakigduma to pagkaon dito kay ko. So nagpasawot, andam si kawagwayo, nag-abriano lang, kakay ko na pusong, kapultahan. No, dongando na sirado. Kupi ito guwayo na makikisalo si kanin ag tuhon si kay ko dito kay ko natapag ka nagpasamot lang mga sod una nagkamakot ka kay ko na pag pagsod at paglungad ng guwayo pasoran ta takantan na bala yan kabaloy takantan kinabuhi nakawagwayo at sod at kay ko ang pakiduma kay ko takandi na pag takandi na kinabuhi.

May pasawat mong aswad. Patama ka ka lang kakantan kayo na wala. Katama ka ka lang kakantan na puso. Nang imbitar kang Wyatt, matagsawa kantang.

kinahanglan lang doon dumarot na pagtuta. Malakot na pagtuo mga sol, importante ito wait mo sa bukanta sa mania. Kung wala para malakot na pagtuo ta mga sol, wala pulos gapon kapag at pangalagat ta. Wala pulos gapon mga sol, kung nagsunod kito wait, kung wala sakto na pagtuo ta. Ibuka ita ka malakot na pagtuo na ito kandin. Sumala ta Biblia mga sol. Roma Kapitulo 10 versikul 9 pa di at 10. Doi laktaw to 3-6. Ikay kay maluas ka kun ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Kung sakya singkasing mo tuo kang ibanhaw siya sa Dios. Himo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud og naluwas kita kay gipahayag man ato kini. Sumalot sa versikul 9 pa di at 10 mga sulat. Nigpasawot, igpadayag mo asawot man sa wakanta. Ang kaluwas kika ipapitaw ta, ang ilahan ta, kamugwayo ta kantan kinabuhi. Sa versikul 3 ni Kai, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Nakay pagtulungan ang tamong asulat, nakay padhinungdan, nakay padrasun, nakalaki aglong at nangawayo. Kuman in rason ta ato pero man in karason ta waya na gusto magwaya naglongat ka datakan ikaw piri nag makidumaki datakan din so nari nagluka pirmiro ka na puntong kakita mga so na nang imbitar si Kandin nag duro to gumawa no kakag langan sumali ah basig mahay ka tak oram mo na pa basig kinabuhi ta. Sabo ka ng taka-oranta. Pasabot kong taka-oranta na sa'yo ni kanang kamunay. Kanang kanta ka kamunay ta kinabuhi ta. Pasabot ayunan ta. Upianan ta ka kinabuhi ta. Way karangap sa'yo ni kam doon malangat na pagto. Laro man ka Biblia, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mawang Gino. Puun ta kasing-kasing ta. So ni pasabot mga surat. Kana kaglangan lang. Kama na mai. Malakot ang tagkakanta na pugto. Kalalati. Kapugto. Nakonog ko usab. Kana. Kama pinabayo. Uriya. Toki kini Jesus Kristo.

Okay ka pagdasig kay mo hangyo. Hangyo ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Tapos sa Dios kay ingon nga buhing. Ipasabot tong sulod. Importante pagwayo kag tinabuhi ta. Importante magwayo kaumot. Doon mo butang na ito sa'yo kahit butang, pero lumalabay na. Agliga na sa'yo ni. Pero ko doon ka at magwayo, doon na akong kahala, nagkahingumaan ta, takinabu. Okay, pag kahit ito, ikarangab, ighalad ta ka na uyag ta na kinabu. Yan kamalangot na paghalad ta. Uya mo doon man yung paghalad ta, pero kagkaupito gwayo kakinabuhi ta. So kakinabuhi ta, importante ta magwayo ta matagsawakan ta. Tulip pasawot, andam ki kanunay ta pagtugyan ta kantang kaugalingon, doon ta magwayo, woy andam ki dogman nagantos. Sumaniya, mga suwag ta pagsundol ta magwayo, doon mo pagantos. Waro kakinabuhin Kristuanan kanon masayo doon gapon pag-antos, pero limang set yung pag-antos ta doon kadaugan ta to uraw mo na maisan man mga sorig antos ka tong ato salo malisan ang kwan mga sorig antos ka tong ato kay kong pagkabadlang mas opya na lang opya nag-antos ka na doon ka tatangkaan tamagwayo. So ni pasawot kung antos si Kristo diat ang potokros kanta nagman olog nagantos. Pero warap problema do sumani ah sigurado man kakinabuhi na warag katamanan

Kami mo tanta mo sulod kun toon kunad ing tudungan. Sukadalan no. Sumali ah. Doon mo butang naghimuantan natural out tapos matag sa bukan. Suman-suman ta na kalok panasalo pero salaon. Masulod ko ng mga anak to magwayo. Wait to masulod ko na nag-angkod to pangalagad to magwayo. Kalok pad mo riyan kapanahon.

yun mga ay kay part of Bisaya na ayaw ko na. Ayaw ka mo pagbayon sa pamatasan ni ining pala. Kanokoy kakinabuhi tang Kristohanon ipabulos ta. Dok nakita ta na maraot karon mo pia ang karanta. Ikay kay ipabaghoy noon sa Dios. Ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Armasera ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimo kaniya. Malisod man ang kuang Kristohanon ki nagkakiki doong giapon bisyo ta. Doong giapon mong butang nawara ta isurrender at magwayo. Nagpasabot lang mga sulod. Piyasin ki. Lumikayan ta sa ini. Pag inong nukawag si Galileo. Huwag pa panapaw. Huwag luwapan.

0: Kapitan ta kakalibutan mga sulod. Kag angkol ta sa salo dai sak nanak amigo no.
1: Kadalan mo tigikulo, amatayo mo ya.
0: Kasagaran kag pliwat kat pagpangalagad, munin mo ato nagsaway kay ko. Di ka importante. Doon kita tangka antong kuha. Hantaw ka importante kinabuhi no kuntan. Hantaw ka ni ganggot kinabuhi ta kuntan. Hantaw na kagsunuran ta sa inakalibutan. Kasi ni pa yun yung kirat sa inakalibutan mga sulod mo ingi kapakyasan ta. Pero kay surrender ta doon ta waya kakanta na kinabuhi. Ito ah mupya kinabuhi ta. Mga suwad ka na tara pwede ipabago kantang kaukalingan pinabayad at tapag simba. Mga pilosip po ito duman at abulatan tapag kakristuanan. Kakano kanta personal na kinabuhi kantang kaugalingan mismo. Kag makabag-o ta kantang kaugalingan sumani ha. Wara lai nag usab ta kay kong kaugalingan. Kakano si kay kaway ka magbayad.
1: Tumanon ho kahala.
0: Amag man diha ko lai kag Apple Music nataka mopya ka pag simba, mopya ka pag pilosip, si ka makabulig kanta tapag ligon ta kantan pag pangalagat. Pero kinahalang daw man matag Aldo ang kabag-o kinabuhi ta. We kinabuhi ta no Kristohanan. Kinabuhi kino Kristohanan. Ayaw o kakita-kit naman mga ataw na si kanta alag nagsundo si kandan tanig alagaran ta na iyan si Ginoong Hesus Kristo. Kanta ng mga wayo na nagbakay ta umul ta. Nagbakay kanta ta kasiguruan ta kinabuhi ta. Susay nagkalimutan mga sulod ko wara kasiguruan ta. Sumaniya kamabutang to sa kalibutan o kangawa kangaawo pero ko doon katatangkaan tong guwayo koloki o maka makaloko koloki o kapakyas.
2: Ang programa ngayon nabati binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Nganong katakiang kaman?
13: Sakto tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
12: Wa may problema lo. Aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

Oras sa 98.5 Radyo Kaibigan. Lasa is also sa kagabion. We've tried it all night. Ano yan, sabi niyong DJ Aya, makigubanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. But deep inside we know. Kining oras natin ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. We'll be back to Herbiba Coffee Blend. Moigo Blend Chili Paste. Ngayon man ang GRD Printing Services. Ayong gabi sa ato ang kinadipukang kawani ni atong si Bia Hanna. Sa ato ang CEO, Pastor Dan Dangalio, ang pastor ng bayan. Station General Manager Sir RG Dangalio, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Ayong gabi usam, diha sa ato ang Finance Officer, Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Of course, ang atong Transmitter Technician Sir June Tingkang. Every memory repeats, every step I take. Mayang gabi sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ng atong probinsya sa Bukidnon. Every journey always brings me. Mayang gabi usab sa Buok syudad sa Valencia, sa 31 ka mga barangay sa syudad sa Valencia. Ang gabi diha kang Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, Spokesperson at the same time consultant Sir June Galario. Ngayong gabi eh, kaninyong tanan sa tibuok sangguni ang bayan dinhi sa syudad sa Valencia. Kumusta man ang inyong pamahon-pahon? Kumusta man diya sa gawas? Kusog kayo ang ulan? Amping kanunan? Labi na ang ato mga drivers, mga tricycle drivers, bus drivers, tanan nga mga drivers sa pangpublikong sakyanan o sa private nga sakyanan. Hinay lang sa pag-drive, amping kanunay. Tungod kay danlog ang ato ang kalsada o maulan. Malibot, labi nagkusog kayong ulan, no? Di na ito kaayo mag-aninag kung kinsa ang ato ang nakasugat. Masa nga lane siya nagpadulong. So, igmat yun ang ato mga mata o amping kanunay, and of course ampo gyud kanunay safety ang tanan. Love is truly right. Alas 11 sa kagabhion. Ayaw ka mong kalimot nga ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule na mapalit diha sa May Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. Mag-usap diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor at bang lamang diri sa NVM Mall. Diha usab sa Kaibigan Center sa Kadingilan, lungsod sa Kadingilan, Purok 5 sa Old Stall beside Food Court. Lamang dapit sa kilid sa food court. Sa lungsod sa Maramag, sa Kaibigan Center, Sul No. 18, Perimeter Building Agro Commercial.

What's up sa lungsod sa Kibawi? Pwede ninyong mapalit diha. VG Max Last Herbal Capsule sa Big Light FM kang Pastor Eli Tinaco. Kumusta man ang Big Light FM? Ato mga listeners niya sa lungsod sa Kibawi, diha usab sa Kilikili Wao Lanao del Sur kang DJ Mix Remix. DJ Mix. DJ Ching. DJ Mix Mix. Kumusta niya ati ma'am? Ato ang Boss Radio. Sugkaing ulan, no?

malang puso ng ilahang first day sa pagsaulog sa Gakit Festival. Programa karong adlaw, nagmalampuson bisan maulan.

Kumusta nga itong mga sukingtig paminawan diha sa lungsod sa Marama? Ngayong gabi diha kang Honorable Mayor Joel Jose P. Doroman. Ako ang mate diha. And hello sa diha kang Vice Mayor Janjan Malak. Diha usap sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi. Ayong pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminawan.

Bu family, yon man diha sa mga Salo family, ngayong gabi inyong tanan. Maayong gabi usab diha ka Honorable Mayor Garces diha sa lungsod sa Pangantukan.

0: Darwin Salvacion. Ito ang konsihal o sabdiha sa lungsod sa Pangantukan. Pinabanan sa iyang kapikas diha Ati Jans Kisha Vertudaso Salvacion.
1: Well, here we are again.
0: Sa mga Ortiz family, mayong gabi, Bayanban family. Diha usab sa Porok Shetty, Lower Sugod. Sa mga Maluto family, hello diha kay Ma'am Neri. Sa mga Galon family, Mabor family, ang Takas-Takas family, Dangli family, mayong gabi niyong tanan. Mayong pagpaminaw diha sa Apo Makute.

diha sa Halapitan San Fernando. Kumusta diha sa mga Hupya family? O diha kang Sir John? Kumusta man ang taga San Fernando? Ping mo kanunay. We'd be back to something special. Labi na sa itong mga nadunggan karon nga balita, no? Amping yun kanunay. Ito mga prone sa landslides. Mga area nga prone kaysa landslides. Huwag kay karong panahon na ulan-ulan. Amping mo diha kanunay. Magmaig.

Alas 6:20 na sa kagabihan. Dayan kita sa pagpanauban dari lamang sa programang Revelation sa kagahapon with your DJ Aya. Ang oras atong kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang

DXRK Radio Kaibigan, second floor. Usap diha sa Kaibigan Center Alquino Emporium. Usap sa Kadingilan, diha sa Purok 5, diha sa My Food Court. Sa Maramag, sa Kaibigan Center, stall number 18, Jupiter Building Agro Commercial Complex. Ika mo mabisita diha. Sa mga pamaag sa pag-dealer sa atong mga produkto. Mayong gabi diha sa Kibatang Don Carlos Bukidnon. Mayong gabi diha kang ati Leti Lidesma. Usab, mayong gabi diha sa Kisurang Kibawi. Sa kang ati Linda Montesilio. Yausab sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Ngayong gabi inyong tanan. Kamusta diha? Wala ba'y ulan? Murag nag-ulan yun halos karon tanang mga dapit, no? Bungod sa ito ang bagyo. Si Bagyong Bavi. Bavi. International name nga si Bavi. When love is truly right. Now si DJ Aya. Okay lang tanan itong mga kaigsuunan, itong mga kaibigan, mga igan. Diyan sa nagkanilaing lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao.

i-take ra ang katapat ana para tag sa ilahang mga data. We keep coming back to these two hearts, two angels who've been resting. Alas 24 sa kagabi on. Pasensya na kayo sa itong signal mo na itong nag-anaw diha sa ito ang radio kaibigan sa FB page. Medyo hinayog kayang signal. Loading siya.

pwede kayo mumutawa sa tuwang Sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kumusta diha sa lungsod sa Don Carlos? Ang gabi diha kang Sir Jetro. Si Sir Jetro Pizarro. Kumusta diha, sir? Ingat man sa diha kang Vice Mayor Loy Sabuelo. Ang gabi diha, Sir Loy.

0: gikan kang Makay Mariah the
1: second.
0: Kumusta diha sa lungsod sa Pantuka? Usab gihapon ang ulan karong mga orasa. Cinco ka mga ingredients, powerful ingredients atong Vigimax Plus Herbal Capsule. Na diha ang malunggay, ang luya, ngon man ang kamote tops, okra. Nausab din ha ang cucumber, ang bawang. So, gi-explain na ni DJ Ayan ni atong milabayang adlaw sa atong programa nga ang bawang grabe ka-epektibo sa atong lawas. Antibiotic ang ato ang bawang or ahos. Sayod bantang tanan nga kanang approved sa World Health Organization ang bawang nga maoy number one nga palit o ginaalaw diha sa pharmacia.
2: Well, here we are again.
0: Poor man's pharmacy. Ikaw man ang Harry Viva Coffee Blend, mga igan. Grabe kay siya ka epektibo. By the way, may gabi diha kay Attorney Ruby Milicio. May gabi diha attorney. It must be o sa mga sa Tibuok Valencianos. Naminaw sa itong programa. Mga gabi usap diya sa Ginuyuran, diya sa San Carlos. O diya sa Mailan, Bagong Taas. Diya sa Bangkud, mga gabi ninyong tanan. Shoutout diya ka Marty sa Hilal Augis Makite. Good evening.
2: We'd be back.
0: Shoutout. Minted yun na shoutout diya. Don't worry. Number one kaya sa list.
2: I still remember.
0: Kumusta naman natin mga viewers sa radio kaibigan? Loading good siya. Anyway, panayon to sa unahan.
2: Your kiss was so.
0: Kanya una ang laing lingaw, walang kaninyong tanan.

Esther ni Papa Benny og sa ako. Thank you. Deep inside we know we'd be back to something special. Mayang gabi usap diha kang Hazel Hamon Tuazon, kang Bridget Hamon, kang Marilyn Montredi. Musta mo diha? Musta mo diha tanan? Musta diha ulay ulan? I still remember. Busy ang tanan sa impeachment sa second day. Wala kayo mga nagtanaw sa lang na busy sila sa ilahang live dito sa kauluhan. Anyway, bisan pa man yan ang tanan. Pagayon yahapon kita sa itong programa sa 98.5 Radio Kaibigan. Ang inyong ubos ngayon gala sulugon sa kahanginan DJ Ayan. Guban ka ninyo sa programang Revelasyon sa kagahapon. Shoutout niya kang Sir Paul De Villieres sa Lantapan. Ganyan man niya kang Sir Melchor Valdez, kang Sir Virgilio Itim, kang Ma'am Tawin, kang Ma'am Pinky,

si Ma'am Rachel. And shout out to sa diha kang Ma'am Krisha Ayuda, kang Sir Oliver Eugenio. Hello sa diha kang Sweet Sil Garcia. When love is truly right. Busog yung kang ulan sa gawas, no? Igan. Camping yung takanunay, no? Labi na kanto mga nagpuyo sa kilid sa may mga sapat.

0: Caller, mayong gabi eh.
1: May gabi, DJ Haya.
0: Hi,
1: Sa
0: hello,
1: imuhang mga
0: how are
1: kauban
0: you?
1: diya sa buhay. Ha?
0: Mayong gabi eh.
1: May gabi, Ford.
0: Kumusta man diha? Walay ulan?
1: Atong ikuan diri sa lakitan sa Fernando, grabe kit kakusog sa ulan.
0: Oh, same
1: na
0: here.
1: Buhos ang ulan is 1 pa, alas 3, kapintun ko lang. Alas 3:35. Antod pa karong mga rasa. Sige ra gyapon og ulan, mayra ba og hinay nga mga kusog na gyud kayo hinuon.
0: Di ay.
1: Ay pikto da kuno ni sa bagyong Inday.
0: Si bagyong nga
1: ni
0: adto
1: sa
0: si bagyong,
1: responsibility.
0: Bagyong Bobby pa na sa international
1: Bobby?
0: Name si Bobby.
1: Oo.
0: So, then, amping mo diyan
1: ang kuno ni ang nadto sa to naka-landing. Then ang tuwa, magbantay-bantay ta sa mga kapunturan kay murag humok-humok na gyud di aya kay tadtaod na gud. Sukad pa karon, sukad aga hapon.
0: Lagi ba?
1: Antod pa karon sus. Grabe kay katugnaw palibot diri sa among lungsod sa Lakitan.
0: Dai unsa may mong nahunahon?
1: Amot lang ka sa inyo di sa province sa di sa Valencia.
0: Sir John. Unsa may mong nahunahonaan nga tugnaw man kay inyong napita?
1: Murag lahi na gyud.
2: Ayoy!
1: Murag lahi na gyud akong pamati ani Yaya kay.
0: Okay, kailan tanong na?
2: Ayoy!
1: Ay, katong una, murag pabor na ni siya. Pabor ng mudaghan.
0: Mao. Sige, unsa may kalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Malibay ako sa talang naminaw diri sa just kusog kayong ulan gatsun yun gihapon mi kay maumani ang piburit mga sugilan nun. Then tanan-tanan na lang laras layo friends. Kay grabe katugnaw diri dapita then kang engineer Chang Dayan di pa sa tanang mga staff diya sa DXR Kiret Chukye Gigan. Ang ilang karon, giubom dahi gani, gihapon ka.
0: Oo, giubo ko. Madungog diha sa radyo?
1: Oo, asa kwan lang, birira sa cellphone ako.
0: Ah, nagtanaw kag live. Kumusta man ang signal diha?
1: Okay ra gyud, loud and clear. Wala raman usap ang signal sa diktar.
0: Sa radyo, okay ra?
1: Okay ra.
0: Goods.
1: Okay ra ang signal.
0: Okay ra ang signal, kay nakatawag man ka pag... Pag wala yung signal, wa di tawag si Sir John. Alam na this.
1: Ay, nako. Bitaw, mahala na. At least nga, salamat ang anay signal kay yar makahatag-tag mga insakto mga toa ang kalingawan karong gabi, iba?
0: Yes, exactly. Okay, go ahead. Say mo nga panibaya.
1: Malaras na lang. Sorry lang sa wala na kwantila kaadlaw. Gumikan kay Dunami Kakulian. Sa mong kapunungan nga mong gikuan ganina. Di ba hilo na? Marate siya. Dayon, pa-request na lang ng song kay Ula na Jud.
0: Unsa nga song?
1: Kanira. Sabi mo ako lamang. Bye. Okay. Okay.
0: Nagandang salamat, Sir John, diha sa Halapitan, San Fernando. San Fernando, Bukit.

0: Alas 6:44 sa kagabion. Ang oras atod ganato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Mansab ang Foygu Blend Chili Paste may makahatag o appetizer sa inyong pagkaon. Okay, we have another caller. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh. DJ Aya.
0: Hello, mayong gabi eh, Ma'am Carol. Ma'am Carol ne.
1: Kumusta naman, DJ Aya?
0: Kumusta man diha? Way ulan?
1: Ay, nag-ulan ga. Hapit na gani ang baha, DJ Aya.
0: Hapit na ang baha? Dagan. Kayroon dili ka makukdan sa baha.
1: Ala ka. Di lang ta magdagan, oy. Ampo lang ta sa Ginoo nga di mo dayon ang baha.
0: Yes. Ampo gyud sa Ginoo. So, unsa may kalagad ni DJ Aya karong gabi una kay Ma'am Carol?
1: Manimbaya ko, DJ Aya. Pwede?
0: Pwede ka, ayo. Go ahead.
1: Eh, una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi iliya ka ni mo, sa imong pamili. Kang Rick sa Sindangon, kang Rene Tongkit, kay Ivan sa Valencia, si Ronel Tisoy, si Rebecca, si CJ Angayna, si Orly Kim, si Kakay, si Mama Glasang, si Joby Barret, si Rufi Farming, Patin Saila, may abisan, Onoy Paitan, Joy Garcia, si Mylene Martyr, si Nani Marimital, kaumis ng pamili, si Francisco Sawao, si Pajibar, si Blackheart, si Ismael sa Papat, si Anelin sa Impasugong, o si Angel Kapunog sa Bansay ng pamili, ni Telesma, o ilaras na lang nako sila tanan.
0: Yes.
1: Si Aya.
0: Okay, yeah.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
1: Sinungaling ka pala.
0: Sinungaling ka pala. Ako'y niloko mo ka na. Mao ba na?
1: Naa, DJ Aya.
0: Sinungaling ka pala. Maura?
1: Maura, DJ Aya.
0: Okay.
1: O, salamat sa pagtubag. Basta radyo, kaibigan. Mauni ato ni. Bye-bye, DJ Aya.
0: Bye-bye. Daghan kayong salamat kang Ma'am Carol diha sa ahanin nyo. Impalambong na nag Impalambong Malaybalay Bukidnon. Daghang salamat.

9:37 sa kagabion, balin sa tasa Pikas, Pikas Lawak, para sa ato ang Harap Buhay. The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: O sa ato igan?
2: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: O sa kaya ang sakit?
2: Duha nakabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na... Daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
1: dampo
2: sa junin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanahon, Pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Dua ka buog, Pastor.
1: Dua ka buog.
2: Dayan siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ako sa utro. Dura, di akong kabuog, Pastor. Dua ka buog,
1: yes.
2: Hello, Pastor. Pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba?
2: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilatid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months? Ka
2: makabakod.
1: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang sa kapsulaan na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos, sa Ginoo, Pastor, nagid ko mga bukol siyang lawas, Pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Igayo.
2: Sige, Pastor.
1: Yes, okay, let, Pastor. Salamat.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Rahap-rahap po kay aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako rahan. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
1: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
1: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat
6: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Maray, nangita mangod kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
8: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi ikanin mo DJ. Ngayon man sa Tibo Kawani ng Sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawa ng imong programang Revelasyon sa kagahapon. DJ Aya. Sa matang higayon sa kagabhion, mapaminawan ko ang imong programa. Kanunay manumbalik sa akong panumduman ang mga masakit kong kasinatian sa kinabuhi. Salamat DJ Aya. Ining imong programa, tungod kay nakahatag kini og inspirasyon sa mga taong susama kanako nga naa lamang sa ubos ang hutong sa katilingban. Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kini akong kasinatian, tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si G-Boy, 39 anyos. Nagpabiling ulitaw, nag-inusara nining panahuna. Tubong Surigao din sur, panapadpad sa kapalaran dinhi sa Bukidnon. Aron imong masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

1996. Sais anyos ako ni Antong Tungura, DJ Aya. Di ko malimot. Isugo ako sa akong amahan. Natawagon ko ang akong inahan para sa paniud to. Tungod kay nanlabakin sa may atabay nga may 5 minutos ang baklayon, DJ Aya. Og dito. Samtang haduol na ako sa akong inahan, sa atabay nga iyang gilabhan, DJ. Nakita ko ang usa kadako nga banakon. Diretsyong gituklaw si Mama, DJ Aya. Pwente na kong singgit niya itong panahuna. Huwag ko masahid kung sa akong buhaton. Nataranta ako, DJ, sa kahadlok. Isinggit si Mama, ngarikan ako. Na G-boy. Dagan pa uli. Ayaw pa duol, ngarikan ako. Sa ako nakita. Iturok ako nga wa makalihok, DJ. Sa grabe ng singgit ni Mama, ngarikan ako. Una pa ako nakalihok. Dagan pabalik sa among panimay. Na nagsigiog singgit og hila. Sigiog tawag og tabang sa akong amahan.

bisan sa kalinghod pa sa akong pangidaron. Ngayon man sa akong pahuna-huna, DJ Aya. Presko paghihapon sa akong nahuna ang tanan. Ang tanan-tanan kong nasaksihan. Ngadto sa akong inahan, DJ Aya. Grabe ang trauma ko na itong panahuna, DJ. Halos pila kagabi eh. Nga dili ako makatulog. Magsige na lamang og alam-alam si Papa ang rikan ako. Apan ko makatulog man, DJ Aya. Mukalit lamang ako sa pagsinggit. Isod kaayo ang among kinabuhi. Labi na nga wala inahan nga mag-atiman, DJ Aya. Kanunay lamang akong ibili ni Papa sa akong iyaan. Daghan ng usab anak ni Antong panahuna. Kanunay nila akong pasakitan, DJ. Dili usab ako makasukol tungod kay mas dagko man sila kaysa kanako. Hangtod mi abot ang lain na usab nga panahon, DJ Aya.

Kamila ni Papa ang kanunay ng mga uban. Sukad sa pagkawala ni Mama DJ. Kanunay kaming magbalhin-balhin sa pagpuyo. Tungod kay kung asa si Papa ma-assign sa iyang trabaho. At tuwa usab ako uban kaniya DJ Aya. Sa nakamatngon na ako buot, DJ, akong nahuna-huna. Maayo na lang nga wala ako yung mga igsuon. Ay kung aduna pa, grabe ang kalisod ni Papa nga naagian. Hangtod, DJ, sa pagpanlabay sa mga panahon. Hingkod na ang akong pangidaron. Igo lamang akong nakahuman sa high school

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag. Pala ilalang ga kasi ngalan?
2: Na gabin lang.
1: Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na pipipipi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil itabo?
2: Nag-inom na kong bigimak. Naunian to.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Marjitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
14: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
15: The best songs on the radio.

Alas 7:33 sa kagabi on. Balik na sa itong pagpanang-uban, diri lamang sa 98.5 Radio Kaibigan sa programang Revelasyon sa kagahapon. Ngayong oras sa tod ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Yes, it must. Herbiba Coffee Blend. Boygo Blend Chili Paste. O ingon man ang GRD Printing Services. Ato mga produkto na mapalitiha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Ingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan sa second floor.

Kumusta malya sa lungsod sa Maraman? Ulan-ulan bagihapon diha. Mayong gabi usab diha kang Kuya John Kinat Morales Gatera. Good evening DJ Aya, listening from Purok sa ACTU Manubiray.

sa among pamilya na minaw karon sa imong programa ingon man sa amo ang kasilinganan pamilyang Militon, Castre og Madersi. Gusto lang kog song Paano by Jovet Valdivino. Salamat and God bless you DJ Ayo. Thank you kayo kang Kuya Jan Kenneth Morales Gatera and congratulations. Mga nag-graduate sa ilahang mga kurso nga gipangandoy sa kinabuhi. Yan ang naabot karong mga panahon. Congratulations and good luck to the next journey. So, na next journey ang pagpang-apply og trabaho. Kung unsa man imong passion, kung unsa man ang naa kanimo karon, padayon ka na. Kabiriha kang Leti Lidesma watching from Don Carlos, Bukidnon. Hello, usap diha kang Ilma Valiente Salis. Ha, makakaroon, mate. Ngayong gabi diha sa Agusan del Sur. Hello, usap diha kang Elena Masiro. Ping mo diha kanuna ilang na kay ulan-ulan ang panahon palibot. When love is truly in kusog gayo ang ulan. Ala 7:37 sa kagabi. Once again, daghan kayong salamat ka. Sa ato ang letter sender na di karon sa Bukidnon na siya no. Thank you kaayo sa imuhang sulat, revelasyon. Si G-Boy. Ito kaayo ang mawad-an o ginahan sa inyong anak nga edad. Sa inyong anak nga pamuot. 5 anyos, imuhang nasaksihan ang nahitabo. Unsa o naunsa ang imuhang imong mama. So, G-Boy, kayong salamat sa imuang sayod kong lisod para kanimo na ipadangat ang imuhang kaagi. Tungod kay ma-fresh na po sa imuang nahuna ang naitabo sa imuang inahan. But then, unang tanan, usan na lamang ka masamang memory sa imuang panumluman. Sabi po kayo, no? Diligyod ta patawarin niyang mga banakon. Mga lalakay na sila. Dali, no? Sa among dapit gihapon. Ano na gihapon na itabuin, Ana? Ang gukod ba na sila? Ano na sila ikuan? Kini murag mulupad. Mugukod sa imo. Banakon. King Cobra. Ano na siya gitawag o King Cobra. Ay paglantaw-lantaw diha kang Nanette Sobrado. Ang gabi niyo din ha sa mga Sobrado Robles family. Diha kang Ariel Sobrado, kang Junjun, kang Nanette Tutong, Kakay, kang Aiken, kang Jibon. Ay inyong tanan diha sa babies. Kamusta man diha, wala ba'y plan karon? Kamusta ang ato ang negosyo? By the way, katong mga gustong mo order sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, pwede nga ihatod ni DJ Aya diha kung asa mo inyong location. Kuha na siya ka ng COD. Cash on delivery. Pwede ko mo deliver, mo order mo.

syempre nagitay charge sa delivery. Alas 7:39 inom duminga ang VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka powerful ingredients nga pinagsama-sama para panangga sa atong mga sakit sa kalawasan, sa atong mga sakit sa atong mga labi na kantong adunay mga cancers, adunay insomnia, adunay mga skin allergies, katul-katul sa lawas, mga bukol-bukol o cysts, UTI, ingon man uric acid. Kita mga testimony sa hindi lang ni basta-basta nga sultit adiri sa kahanginan. Daghan ang naayon. Aduna kita yung mga living testimonies tungod nining VG Max Plus Herbal Capsule. O ang original nini diri lamang sa Radyo Kaibigan. Kan kang Pastor Dan Danggalio, wala na ilain pa. So nga to ang sulod ni ining kapsula o saka liquid, dili siya powder mga igan. Liquid. Dili siya powder. So mo na yung original sa VG Max Plus Herbal Capsule. O ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Magbubo ka lang. Bubo lang gamay sa imuhang palad. Imong i-apply dito sa imuhang katong na ay part nga sakit sa imuhang lawas. O kaya na ay gipanuhot. Hinahinay ni mong massage. Panuhot suhot ang kainit. Ang menthol. Ma-feel ni mo. Na nanuhot suhot ang ihang kahumot. Nanuhot ni hapon siya no. Kaya naman siya ay citronella oil. Virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, ingon man ang mineral oil, citronella oil, ingon man ang menthol o crystal. So, mao ka na ang mga ingredients sa Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man usab ang Herviva Coffee Blend. Doon ay mga ingredients nga robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyaba no, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Kung gusto mong order, pwede mong order ni DJ Aya, pwede gihapon akong i-deliver diya sa inyong tugkaran. Message lang. Message lang sa, or chat lang sa FB account ni DJ Aya sa Neonem Rafisora M. Kainoy. Kaya pwede mong message sa ito ang personal number 0916-1656-137. O kaha, pwede ka mong mabisita sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O giriusap sa ito ang DXRK Radio Kaibigan. Dari sa second floor at bang sa NVM Mall. Diyausap sa Kadingilan, pwede ka mong mabisita diha sa Purok 5 sa kilid diha sa may food court. O ingon man diha sa Marama, medyo pabor-pabor sa mga taga Don Carlos o diha nga dapit sa Pangantukan. Mas pabor-pabor diha sa Marama, Kaibigan Center Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Pwede po ka mong mag-dealer ng mga produkto. Mga ito ang GRD Printing Services na may mutang diya sa Dikit Building Balangay 6, Quezon, Bukidnon. I still remember him. Your kiss was so brand new. Wow! Order kag BG Max. Kanos anak ko dalon. Thank you for ordering. Every memory. Daghan kayong salamat niya sa lungsod sa Pangantukan. Chat lang ko, message lang ko.

siya o gamitin yung ipanginom kani adto nga ginahatag ni DJ Aya dira sa inyo. Kani mas lami. Pinagid siya yung kape. Pero na siya chia seeds, na siya barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyabano, tungkat ali. Na siya spirulina, insulin, and stevia leaves. Fairness lami. Kabalo biya mo sa mga produkto nga gina-endorso ni DJ Aya kaniad to po. Lami yun siya. Lang, wala na itong mga stock kaniad to. Dirita, kani mas labing lami. O mas labing epektibo sa inyong lawas. Naghana kayo tag mga testimonies about an VG Max Plus Herbal Capsule. Kung dili kayo makabawas, dili kayo makatulog, usap. True enough, grabe yun ka-epektibo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Bukod kay si DJ Aya mismo, naka-experience ani itong pagka-accident ni DJ Aya. No? Mao yun ang oil. Ang yang capsule akong itanggal, mao yung ipahid na ako sa akong mga sama. Kung nag-dry siya, hindi na kayo naayo. DJ Max Plus Herbal Capsule. Akong mga piang-piang. Of course, ang Aroma Plus Herbal Oil. Pinagpalang lana. So, alas 7:45 sa kagabi on. Daghang salamat sa itong letter sender. Once again, kang G-Boy. So, ingala lang yun, G-Boy, ang ato ang kinabuhi. No? So, panggaag yun ang imuhang amahan. Kay kamuna lang duha ang nabilin. Cinco anyos ka pa lamang wala na ang imong mama tungod sa mga maong panghitabo. Dili na to kontrolado ang panahon. Ika nga sa atong mga naagian sa kinabuhi, kinahanglan isaligin na to sa Ginoo ang tanan. Kahit ang mag-ampo, taga-gabi nga tagaantag proteksyon. Sanay tabo sa imong mama. Adunay mga rason ang tanan. Anong nahitabo kad? Adunay mga rason, adunay mga plano ang labaw nga makagagahom. Sa nga ingadto nga pamaagi siya nawala. Dili na to kontrolado, wala dili ta kinahanglan nga mo blame sa kinsa man naa sa itaas sa ato ang labaw nga makagagahom number one. Tay katungod ni Ana. Salamat kay buutan kay ka nga pagkaanak imong yung giunungan ang imong papa. In fact, wala gid ka nagbinyo sa imong edad ka sa pagkakaroon. Puro trabaho na lamang ang imong gihuna-huna tungod kay ang number one para nimo magmalipayon o nagmalipayon ka kauban ang imong papa. Ganing ipaundang na nimo siyang trabaho na sabi mo nga

0: Alas 7:56. Ado na kita ay caller karong gabi una. May gabi eh.
1: May gabi ipag-usap. Ay, sa karita. Kusugay git.
0: Yes, Adara. Hello.
1: Kana.
0: Yes, yes, Sir John.
1: Okay, may gabi i. Mm-hmm. DJ Aya. So, may gabi po sa Cinder. Dalihan ko lang nito alas 7:50 na gabi. Cinder, may gabi. Salamat kasi pagsalik ni mo kasigulan nung yung ipadala. Unang-una, Cinder, din ako nila ngayon, parehas ta o nagian sa imuhang sitasyonan. Galing lang, ang ako upload kay ni kon man to di pa naman tamasan man to siya then ining imo pagkita mo man sa banakon ako lay kabili ni mo kanilang match man kita kaya ko pod 5 anyos pod kong nawala kwadan o ginikanan nga babae pariasta inanya na lang ang imuhang pagkat magkapagka maayo karon nga imong gitala karon nga ma pagpanginabuhi, sulod sa gikan si mong ginikanan, ipadayon nga maayo ikaw ihimplo ng pagkabata, kaya makabuot ni mo ang imuhang kagalingon na nangitarong dito sa mata sa labang kagagahong. Mm. Kana lang siya. Ang ato agad ani Cinder, G-Boy, ang ato ang himuon ani ang kuha na lang yun, pag-ampo sa labang kagagahong nga kita, giyahan pata nga mabuhi aning kalibutan. Kay bisan ako lisod kayo ang DJ, lisod kayo nga ang ginikanan. Sorry kay nemosyon ko ha.
0: Yes.
1: Sorry kayo.
0: It's okay.
1: Ang ginikanan nga babae mawala nato is lisod kayo ang pagpanginabuhi.
0: Mm.
1: Ilabi na kung kulang kita. Kay bisan ako masubaybayan nga kulang ta sa pag amuma sa atong ginikanan nga mama. Kay mismo gani ako, maibog pagani ko sa mga bata karon nga makita na ako nga mga kumplito sila. Nga makita na ako ang pagpangga sa mama nga inana di ay trakuhan ka nga kanang ingon ana buling ka. Ingon ana muna nga akong na-feel nga murag hauang alang pod nako.
0: Hmm.
1: Pero niya nang tanan ang niagid sa atong kasing-kasing kiniragid DJ Aya, isa ra. Kato nga panahon nga gikuha siya sa nanagon na ay purpose ang atong labang kagahom nga gitaga nga luna kumbaga dito sa langit ba nga ipahimutang ka.
0: Yeah.
1: Siya. Kay bisan ako lisod mang yod pero sige lang kinalatas man nimo. Marang-arang kinalatas nimo gyud bisag unsa ka lisod. Mas labing maayo nga ipadayon nimo ang imong pagkaayo.
0: Okay.
1: Okay, salamat kayo. God bless. Mga unta nga madungagan pa ang imong pagkabutan nining kalibutan. Mm-hmm. Balik sa studio DJ Aya pabili nang song. Ano nang Hayna ang Utlanan by ay ano? Ni sa siya. Willie Garte.
0: Mm.
1: Okay. Ika na lang sa lapitan. So, kung yan, kung kini sudyan, alang ni mo, o Cinder, o di mo DJ Aya, may gabi. Basta radyo kabigan mo niyo kato.
0: Okay, daghan kayong salamat kang Sir John diha sa halapitan San Fernando. Nahimo po siyang emotional. Wala naman kita igong oras. Ito na'y pahabol nga mensahe. Ngayong gabi, DJ Aya, pa-shoutout ko sa akong mga anak, si Wingwing, Legend, o Realin Joy, Borga, Ramos. Nagpa-shoutout me, ilang mama ganggang sa Kalapaton, Kitautaw, Bukidnon. Wala naman kita igong oras. Ako na lamang sa sunod higayon sa samang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, atong station general manager, Sir RG Dangalyo, O ingon man sa atuang station technical staff, Sir Joshua Sison o si Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir June Tingka. Nahang salamat sa iyong pagpaminaw, sa iyong makanunayong pagsubaybay sa 98.5 Radyo Kaibigan. Kini ang iyong DJ Aya. Magayon, God bless everyone. To God be the glory.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kumatrog ng tawang sema, Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa emo.
1: Mijimar, Pastor. Ako kay tawang sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
2: Maoba.
1: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kuhan. Si Butika.
2: Okay.
1: Antun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako po salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar ng Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo. Okay.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawo?
6: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot mo?
14: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita mong kukong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
18: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
20: FA Pawn Shop.
21: The best songs on the radio.

0: sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
0: Okay.
1: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
0: Padayon iganini padayon.
1: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga igulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor dan. Kunya ang gisurindilan ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayok iginhawa niya gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan pastor dan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo pastor dan bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayo paminaw na ako mura naginhuga nangka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako naning kamot in town akong banad sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tulhad na ako.
0: Okay igan pila ka okay
1: dan ano ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog og ginabuhi na ako
0: igan Igan nini.
1: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moonong minsat ni apan ning kinabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo tungod sa masakit ug malapi ang gigiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita-kita sa personal. Gakit anak nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor dan mao ka na ang akong ipatestimony ipasalamat gid na ako sa Ginoo pastor dan.
0: Okay. Igan nini, pila na kabulan o unsa kadugayon na ka nag-antos anang imong balati?
1: Dili na ma, dili na ako madumduman pastor dan kay batan-on pa ko ani hintakon mga sakita na ako pastor dan kay problema kayo ang uginikanan.
0: Okay.
1: Kuan init ang akong giantosan moy akong namataan ya gahantod karon nagbalon-balon nga matay na lang akong ginikanan mauna ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo pastor dan.
0: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, pwede ni Dres Kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pa pud ko ato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: ginugin mo yung una na to. Kay
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya dugay kay inaulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong bibina, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumar ang isa, gilatang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kaglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulibikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buo. Yung pagkakuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Sir,
1: yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, baka ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, oh. Nauyan lang ang tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kay dugo ba? Mo tinawi sa nakagahin sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung adto sa hospital.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay dalawa na dinugo gahapon.
1: Ah, kahapon.
0: Ayaw na kung kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagkabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na. Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: Di makilid ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibir di Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli og nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang pangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang Max ba? Huwag ko kabalibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir na?

0: ako migraine, murag mahulog ako mata, pastor.
1: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
0: Yung mo, pastor, mo cross din sa kutunga sa mata ba, gikan sa antan, wala na ba yun, katuko sa una, mao to ni palit ko bigi max, pastor, wala ara magdapulo ka doctor, naayo gid gikaluyan gid Ginoo.
1: Salamat
0: bubalik ang migraine ko.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa bigi max.
0: Salamat kay pastor, mo palit ko gusto wala kay akong pamilya ri, akong gitainom din sila sa kumbata, sa sakit yan til, kaisa ra naayo.
1: Ayo, sakit ang til.
0: Gibati kay nangungulo sa yang kiting og yang
1: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imong antos anang migraine mo?
0: Pastor, mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba ariya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Ditaluhian kay sa Ginoo, pastor. One time, wala ra magdapulo og doctor.
1: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
0: Okay. Salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: morning ko sa katong ako nga po bang gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iyong tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na kuog dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
2: Lian ang kasurdan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga-lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
2: Magpasalamat ka sa mga BG
1: Max. Salamat sa Ginoo sa BG Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
2: Pag-taod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na.
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay kuno Almoranas unsa baka no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Ang dugo jud sa puro Pastor dan yang gikalibang
1: on. Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit og BG Max Plus. Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki imong nainom. Onya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na kanina ng Didimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, at ako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yung siya ng tida mo, kaya kayo nalang rin di makdiya atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, di mak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga di ka nalangan si Ginoo.

0: Isa ni Palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, o si Ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh,

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa udto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
2: Saan ni Paliog?
3: Igan na Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa BGMAX, Pastor, kay ugot niya akong ipon, bag, inna ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
3: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
3: Oo, oh, inna ako.
1: Nawala ang sakit?
3: Nawala po ng ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.
4: O, sa nakapamatuod yun, saka ayo sa Ginoo nga, giyaging ito na nanina ng BGMAX, Pastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kan din na, dagan ka ayo niya, kay ginayog man sa mga sanding ang akong hero, nga dako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok na din na, na siya mapakan, na wamang din magdugay, nakapakman din siya, o napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun, to ang kanding naligid na dito kay Paul kirkirig na gud ang kanding Pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani kadako para bagin sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa ang tidam kaya kay dalaro gid Max diha akong tambalan di mo tong nga among giyaban o gid Max daw gid ka buok tingnan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding Pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa.
1: Okay, so...
4: O sa yun po sa makapamatuan Pastor, nga yun ka nalangan yun si Ginoo.

0: Unsa ni palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
1: Oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo.

0: di panihog?
1: Si Sir, for the leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalit?
1: Tulo ra ka buok, Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo po ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit
1: akong magkwan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul, may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa panan,
0: Diyos
1: ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Esa tipa de yoga.
1: Oh,
0: Igan Nisel, kamusta man Igan Nisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor. Nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, ang matulimo na gubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod
0: pa
1: sa 19
0: pa
1: akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka po ang akong anak. Oh,
0: dalaga ka, Anto, nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ang naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalang sa pitas. Pero wala po mo kuan pastor. Kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagalog.

0: Kinsa ni palihog?
1: Aroldak, nabakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, ngunin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala may power dito sa Indahan kaya na nito ko lang na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsule ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kuntunga sa mata ba dito sa antan wala na ba hin katuo sa una mo ko ni palit ko BG Max pastor wala ara mag napulo ka kapsul na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa balik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh salamat ya pastor mo palit ka ug utro ana kay akong pamilyar ay akong ipainom bud sila sa kumbata sa sakit yan til kay isa ra na ayo.
0: Ayo sakit ang til.
1: Gibati kay nangungulo sa yang kiting ug yang nagara
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero wala wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang sa Ginoo pastor. One time wala ra magdapulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. One
0: okay.
1: Power sa inyong program.
0: Igan Diding Bakaso.
2: Hindi pa yung kong dako pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Og, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Diba, Igan Ding, 8 katuig?
2: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
2: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
2: Oh, daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
2: BG Max yung gandang nasa uli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
2: BG Max na testing siya 1 bottle.
0: Oo.
2: Oh, daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta yung Gwitter si mong mama?
2: Dako yung Gwitter siya ni Leo. Nga karoon, ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oh.
0: So
2: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
2: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong nga Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pagampo.
2: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
2: gini sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
2: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
2: dagana.
0: Ah, kay dagang gapangutana kay nakita mo gid nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Old Kibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, encourage naman ang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh, gulungin ka ba, sir? Doon niyo mo trabaho, init mo kayo ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, kasi nagbarama, wala na yung tao dito sa Indahan kaya, nandito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba, sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kutunga, sa mata ba, gikan sa agtang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, gikaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni katulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Ditalugian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa program.
0: Yes, akin sa Nipaliog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, on sa ato, Igan, Eric.
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
2: Good morning, sa BGM, Pastor, sa akong pahitap ng ito, pangkat ng katula. Apo sa akong OBGM, pahitap ko siya ng Igan Vigyan.
0: Oo.
2: Pero, sa akong ito, Pastor, wag ilang katulad sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
2: Oo, gasakit. Pagkat, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayaw sa BGM.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang BGM Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kung ano, Pastor,
0: Aduha na kabuog.
2: Oh.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
2: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Diretso to, ano, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good, di mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkat ni Karola. Niya, abla sa lang ko, OBG, Mac. Nagpahit ko silang Igan, Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko sila, Pastor, wahagi lang sa Pastor sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua ka buok?
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Yes, akin sa Nipaliyog o Tagaasa.
2: Kuha na, Igan yung Patuban ni Pastor.
0: Igan yung Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. O sa'yo ato masulti.
2: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa iyang sakit?
2: Nakakaw siya sa isa ka, isa di ka batay na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Ah, kinsa ni paliog?
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Diginax. Tulang kabuktas na dahil din. Naarang na ba ko? Wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni paliog?
1: Hindi nga sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang adaan. So, imong...
1: Oo, nakuhaan ang adaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: tapos, yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayan, ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayan sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatagilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala niya, Jude. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magkaulakaw na.

0: Siya ni Palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil sa yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Ultibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage naman ang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mga ulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka ba sir? Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli ko sila baramag, wala may power dito sa Indahan kaya nandito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, naayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kutunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin sa tuo sa una. Mao to ni palit ko BG Max sir wala ara mag napulo ka doctor na ayo gid kanu yan gid Ginoo.
0: Salamat
1: wala, bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay sir mo palit ko utro ana kay akong pamilya ri akong gitainom bud sila sa kumbata sa sakit yan til kay isaro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Gibati kay nangungulo sa yang kiting og yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Wala. Mubalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditalogian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Okay. Salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom.
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: Inom, okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan na po diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diyan. Oh, di ba?

0: Yes, akin sa ni Palihog.
1: Direk Sultuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Buti si Manuel sa sabi, Diba Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangitap ni Karola. Apla sa akong OBG, Mac. Nagpahit ko si Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-apag akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na.
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima-kabag.
1: Paglima-kabag? Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yung napalit karon kay wala niya dyan. Lisbastog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalaygo natong buhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga sungitig paminaw. Sa lahat ng sa ngalan sa Tibuok Persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Maguban uban na sadta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahit.
0: Kumusta, kumusta?
2: Ang lahat.
0: Adlaw na Huwebes na sad karon, mga igan ko. Pitsa 9, bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Patnubal.
0: Kumusta diya, kagawad, Kuya Tim Langgahit?
1: Mahingad lao, sabdiya kanimo, Pastor Nick. Paspas kayo ang atong panahon, mga higala makaigsunan. Hapit na sa ta, magtunga-tunga sa bulan sa Hulyo, Pastor Nick. Huwag sunod bulan na tingtunga na po sa atong mga kuliyo. Kagahapon, muragan doon ay graduation sa Muswan.
0: Tinood na, Pastor Tim. Usani ana ang akong anak. Graduate sa kolehiyo sa kursong animal science. Salamat sa Ginoo, Pastor Tim, kay nabuhi na nasad og usa ka anak na mangayo og balon. Ka-graduate na.
1: Congratulations eh. Congratulations kang Nixon Ubante.
0: Og sa tanang mga nag-graduate na mga kabataan diya. Sa mga ginikana na grabe pod ang ilang mga pag-antos, Pastor Tim. Karong adlaw na ano sa graduation dito. Tindaghan ng mga estudyante sa Muswan.
1: Sa ugma sa Birnis. Ang graduation kaya akong pag-umangkon. Birnis to mo graduate.
0: Anyway, mga igan, amping-amping ta, maulan na buntag ka ninyong tanan, maulan, mabugnaw, lamigyod, igiligid-ligid, Pastor Tim. Oga, amping-amping ang tanan, especially ka itong mga nagabiyahe, mugawa sa ilang panimalay. Perting kusuga sa Bagyo, Pastor Tim, ang dako na itong pasalamat kay wala ni muagi sa atong nasod Pilipinas, apan Pastor Tim. Ang iyang ikog tungod sa kadako, dako pa sa atong mapa. Maligi na ang naatang na experience ng mga ulan tungod na, Pastor Tim, sa kakusog nining bagyo, bagyong Inday. Basta Inday na yun, Tim, delikado.
1: Ay, sahay doon ay bagyo nga Inday-Inday. Pero amping lang ta, mga higala, makaigsunan, amping ta kay kagahabi o kagahapon day, Pastor Nick. Sa Malimbalay, medyo hinay ang ulan, pero sa uban ng mga lugar, dito sa Lagasihan, Managok, perting baha dito, ubya sa Biolita. Makita nimo nga ang dalan o gambasakan, Pasunik, mura nagdagat.
0: Uy.
1: Grabe ka baha, o dito sa Kalagangan, naglandslide na sa Pasunik. Busa amping-amping ta sa mga coastal area, no? Katong mga kaigsunan na itong nadas kadaplinan sa kasapaan, sa katubigan. Amping-amping lang ta kung mabat atong matikdan nga medyo kusog-kusog na ang ulan, medyo saka-saka na ta sa bungtod. No?
0: Anyway, mga igan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Salamat sa mga sayo na nag-hook up ka na to. Sayo kayo diri si Brother Eli Tinaco. Hook up na siya. Big Light Radio FM 96.5 diya sa Kibawi. 102.7 Boss FM Radio. Morning diya. DXRM 105.1 Tagbina. Kapag nasad siya, Power Radio, good morning dia. Hoy. DXDD Radio Kaibigan, Lagindingan, 94.9 ICFM, Lanao del Sur, 89.1 Metro FM sa Trento, nakaukap na sa og madunggan diya. 102.3 Metro FM sa may Rosario. Busan del Sur, DXRJ 96.5 Tribal FM sa San Miguel Surigao del Sur. Barangay Radio 101.1. Gipos sa Sambuanga del Sur, maayong buntag kaninyo.
1: Usab hukap kita karong mga higala magsunan sa DXMC 90.7 Hiluline FM Pangantukan. Oh, good morning usab diya sa 98.1 Barangay Radio Bislig City. Oy, natong mga sukintig paminaw diya kang naday bibi mo pas may buntag ka ni mo da nay.
0: Morning, morning.
1: Oh, live kita karong pasunik sa Big Light FM Radio 96.1 sa Kibawi. Og morning una gin nga naga live ka nato karon si Pastor Ili Tinaco. May butang usab diya sa Heart FM 89.3 ang radyo ko kalilangan diya sa Bukidnon. Usab hukap kita sa 102.5 Kings Radio Hinatuan Surigao del Sur. Good morning usab diya sa 104.9 Pastor Nick. Hukap sa kita karon diya sa Hinguog City sa Real Bet Radio. May butang sa ato mga kaibigan diya, no? Lisa Sabas, huwag maimbuntag diya kaninyo.
0: Madungan na sab kita sa Butuan City, pero 93.9 Sunshine Radio. Morning, morning kanimo diya, igan doon. 98.6 Kalamba, may radio FM. Huwag 94.5 Big FM, Davao Region. Morning, 102.9 Kagwait. 90.1 Infinite Radio diya sa Tandag City. 91.7 The One FM Marihatan. 89.1 Metro FM Trento. Og maayong aga, maayong pagpalamati dira sa GTFM Lambunaw, Iloilo 95.5. Sa maabot ani mga pagsibya, maayong aga. Maulan na nabuntag. Og sa uban pang mga istasyonan, live punta sa atong Facebook Live. Ang lahat. Just type Nick Ubante, Dan El Evangel, Team Langgahit. Kaibigan, ato kaibigan maka-join ta sa atong Facebook Live. Salamat niya kang Criselda Daugrumo. Number one na nag-hook up dari sa ato.
1: Kinaunahan gina siya, kanunay no, sa atong Facebook Live. Lucinda Daugrumo.
0: Thanks for joining us, Nel Pati, Don Don De Los Santos, Mary Jane Mangaway. Happy birthday kang kagawad Analin Mangaway. Sa okasyon sumilaw na. Morning, good morning. Ninil Kagat-Kagat, Rosalinda Panti, Janet Valera, o Francisco Yano. Oy, morning, morning, dia ikan.
1: O kang Junalil Layawon, dia sa Lirungan Talakad, no? Mahimbutag ka nimo diya, Junalin Layawon. Usap sa itong mga sukinti paminaw pa sunik diya sa Hinguog City, no? Kang Kuya Pulo. Mahimbutag diya, Kuya Pulo, no? Diya sa Hinguog City. Huwag usap sa itong mga kaigsunan nga nakaroon sa Kabukiran, sa iyong anak matapas sunik, bisan na huwag sa katugnaw sa panahon apan na sila nag-atang nagaulat sa atong programa.
0: Atong oras mga igan, 15 minuto milabay ang alas 4 sa iyong kabuntagon. Atong abrihan kining atong programa, pinagi sa mga pagpasalamat, pag-ampo sa atong buhing Diyos.

0: bigla.
1: Amen.
0: Kibat.
1: Kanindot sa mga langit ng alawiton, Pastor Tim. Morning dia kang alagad Gilbert ni Pumuseno. Morning, good morning. Iyang mga pag-ampo na maulian na unta ang iyang anak.
2: Hi, we are the Asadors. Thank you so much.
1: Og sa tanang mga kaibigan na nag-join sa ato sa Facebook, Pastor Tim. No?
3: Ato din gitimbaya si Kagawad Sumuay dia sa Dahilayan. Atong gi kay balag siya kagapon pasunik diri sa atong opisina sa kaibigan. Maimbutag dia kanimo Kagawad Igan Sumuay dia sa Barangay Dahilayan Manolo 46. Usap sa atong coordinator dia sa Mirayon nga kato si Kagawad yapon to pasunik. Asilan ba to?
1: Ister Asilan.
3: Ister Asilan, no? Ato gyapong kay Balagapon. Oga sa tanan nato nga mga kaibigan nga nagarimit gagahapon o nag-claim sa ilang mga pamilya nga ni Taliwan, no? Salamat, salamat sa Ginoo sa kaibigan nga dako kayo tabang pasunik, no? Ngani sa amo sab nga pamilya sa akong wife, no? Akong sister-in-law nga mipanaw. Akong kundulin sa itong mga pamilya nga nataliwan ang ilang mga hinigugma, no? Kundulin sa Alkitila family o sa Pinar diya sa Malibalay kang mitaliwan si Sister Norma Pinar Alkitila. Condolence ang ginong magahupay, no, sa inyong mga kasubanan.
1: Condolence, Pastor Tim, especially kang Maring Inday Langgar. Yun ang kinabuhi, Pastor Tim.
3: Iya itong iksoon ang nipanaw.
1: Di lang nato mahabawaan. Atang announcement dire from Federation President Igan Ruben Carmilotes. Alang sa tanang kaibigan, chapter president and coordinators. Uma na pohon Friday ang Federation meeting July 10, 2026. 8 to 11 a.m. at People's Hall, Don Carlos Municipal Hall. Iawag ang tanan sa pagtambong. Kaya importante ang pag-aisip. Ang mga kaibigan nato, President, Chapter President and Coordinator. Salamat, salamat.
3: Mayo din pagpaminaw diya kang Bibing, Nanay Bibing diya sa New Corilla Davao del Norte. Kanunay nagpaminaw ni sa atong programa pasunik. Oga, usap kang Igan Yutimio Lascunya diya sa Kalasungay, Malibalay City. Mayimbutag diya kanimo Igan Yutimio, Igan Bernard Malaubang, Igan Joy. Mayimbutag diya usap kaninyo, no? Oga, usap sa atong mga kaibigan diya sa Barangay Nuybi ug sa Kasisang. Mayimbutag kaninyo. Salamat. Oga, nakita usap kayo ni Pastor Nuni Talikig Pasunik. Nag-drive siya og motorila. Maimbuta ka ni mo dia Pastor Nuni Talikig na diya sa natidasan.

0: ka.
1: Salamat, salamat sa nag-join sa Facebook. Pastor Elpidio Ili, Rosalina Abapo, Ralita Anggaon, Rosalina Pante, Dia Kang Marjun Orbita, watching from Kaligutan Laak, Davao Duro.
2: Akong gitimbayo usab si Brother Alex diya sa Tagum City, Davao, no? Mahimbota ka ni mo diya, Brother Alex. Marag ikaw itong nagpanawag, siguro nga awa na ako tubag. Sorry lang kayo, no? Kay din ako natubag kay ang akong cellphone na bilin sa akong sakyanan o nag-drive food court niya itong panahon na. Sorry lang kayo, Brother Alex.

0: atangi atangi ang pulong sa Ginoo, mga igan. Na mo ay sentro sa atong programa. Amping-amping katong mga naang balay daplin sa suba, no? Bantay mo. Katong mga nag-aagi sa mga bungtod dapit. Amping-ta niining panahon kay wala man inoon ta maigo aning bagyo na direct. Direktang mo agi sa atoa pero tungod sa kadako sa iskop ani pasukin. Kuyaw, kuyaw siya, kusog ang ulan.
1: Mapil ta sa landong aning bagyo pasunik, itungod kay dako kay siya. O, mauna ang mga higala makiksunan atong pasalamatan ng Diyos na bisan pa man taliwala niya na niya siya kanunay nagabantay ka nato.
0: Bilong kini Pastor Tim sa Super Typhoon. Kusog kaayo na napabagyugyud ni. Napansalamat kay nilikay ni sa Pilipinas. Salamat, Ginoo.

0: Muning kang Pastor Fernando Pipito.
1: Uy, atong amigo Pastor Nick nga tuwa karon sa Manila.
0: Muan to day siya diri sa July 15.
1: Wow.
0: Kadangkaga, no?
1: Mayong. Kabisita po.
0: Kabisita to diya. Kamusta kang Pastor

igan dia sa kibanggay lantapan, no? O, bay-ubay gid ang atong mga kaibigan dia pasunik sa lantapan. Labi na din ni dapit sa kawayan, kibanggay, no? Maayo butag kaninyong tanan sa atong mga makunanayon nga nagasunod din atong programa sa pinagpalang musika.

0: lahutay og makalingkawas gikan nini.
1: Wow! Nagpasabot Pastor Tim, walay pagsulay na moabot kanimo na dili nimo makaya. Diya sa imong gibasa sa 1 Corinto 10:13, Pastor Tim, nagpasabot na ang Ginoo dili mo sugot. Natagaan ka sa labaw pa na di nimo makaya. O kanang tanan, Pastor Tim, giagia na. Pagkanindot, Pastor Tim, na pagdasig na sa kada o sa kanato karon. Kaya ni mo na, igan, kaya ni mo na, igsoon ko. Wami masayod, unsa man ang imong ginagian, niining mga kapanahuna. Bugat ang imong sitwasyon, nakasabalatian. Igsoon, nakasakamingaw. Igsoon ko na ang Diyos na mo'y mutabang, muhupay, muhatag og solusyon sa tanan nimong mga problema.
0: Kanindot kayo, Pastor Nick, kung ato lang gyud nga sabton, ang Diyos di gisya mubiya. Iyang saad nga dilitan niya talikdan, dilitan niya biyaan. Sama lagi sa atong example, ha, Pastor Nick, na katubitaw nga usa ka tawo nga naglakaw daplin sa kabay, sa baybayon. Sa iyang paglakaw, Pastor Nick, iya nakita nga dunay upat ka marka sa tunog.
1: Unsang pasabot upat ka marka?
0: But pasabot dunay gitawag na to footprints on the sand.
1: Ah,
0: sa English.
1: Kanang naa siyang bakas sa Tagalog.
0: Oh. So sa diya nga iyang nakitaan, Pastor Nick, sa pagka tataod, iyan na lang nakitaan nga doon na lang kabuk ang tunog. But pasabot nga niyabot ang punto, niyabot ang panahon nga adunay kabugat sa iyang kinabuhi.
1: Wow.
0: Dunay bagyo nga miabot sa iyang kinabuhi. Nakaingon siya nga siguro ang iyang gunaw na nga katong duha ka tunog nga abay sa iyang tunog pasunik ang Diyos naguban kaniya. Tinod ka na makaigsunan, ang Diyos mag-auban, gikanunay ka na to. Pero pag-abot na sa bagyo, Pastor Nick, pag-abot na sa hunos, sa kinabuhi, Pastor Nick, kung makita ni mo nga, duha na lang katunob ang imo makita, hinumdumi, ingon siya din eh, kay nabalaka naman siya, nadlok naman siya, Pastor Nick, nga grabe naman gin ang bagyo sa iyang kinabuhi. Apan, doon ay tingog na gingon, anak, hinumdumi nga sadya ako uban kanimo. Sadya nga ikaw gidasmagan og bagyo, hinumdumi ka ng duha ka tunog nga imo nakita. Dili ka na imo kundili ako ka na og ikaw akong giagak.
1: Wow! Mao na ang ikaduha ka punto nato, Pastor Tim. Ayaw kahadlok kay si Jesus anaa sa bangka. Sama sa imong giistorya, Pastor Tim, giagak na. Abi siguro niya gibayaan siya, Pastor Tim. Bisan pa man natulog si Jesus, wala kini nagpasabot nga wala siya ipagtagad kanato. Tinuod, Pastor Tim, usahay murag hilom ang Ginoo. Apan siya nagabantay gihapon.
0: Wow.
1: Ang kahilom sa Diyos, dili nagpasabot nga gibayaan kanya. Ingon pa diya sa Isaiah 41:10, ayaw kahadlok kay ako naguban kanimo. Ayaw kalisang kay ako mao ang imong Diyos. Paliguna ko ikaw, tabangan ko ikaw, ug suportahan ko ikaw sa akong matarong nga tuo nga kamot. Pastor Tim, tumpak gid ng imong ilustrasyon. Ang Ginoo dili mo biya kanato. Naa siya kanunay magauban kanato. Igsuon ko unsa man imong ginaatubang na mga sitwasyon karon. Ayaw ka balaka. Naa nang kasulbaran. kung natang saktong relasyon sa Ginoo mga kaigsoonan ko. Dili ta magpalabi og kabalaka kay ang Ginoo mao'y mutabang kanato. Ingon pa, dili ta niya pasagdan. Kung imong tan-awon ang atong gibasa diha sa Marcos 4, ingon sa Ginoo, wala ba kamo'y pagtuo? Tuoy ang Diyos, igsoon. Nang milagrong paghimoon ng Ginoo sa imong kinabuhi. Pagagamiton ka sa Ginoo, igsoon ko.
0: Pagkanindot kayo, Pastor Nick, pamalandungon nga ang Diyos, dili siya mobiya ka na to. Ana siya kanunay uban ka na to. Bisa natulog si Jesus sa bangka, kauban gihapon siya sa mga disipulo.
1: Amen.
0: Ingon usab ana kanato pasunik karon usahay mo rag hiluman Dios apan wala siya mobiya sa iya mga anak. Dunay panahon nga ang Ginoo muhilom siya. Dilibot pasabot nga wa na siya pagpakabana kanato pasunik. Ang punto nini pasunik nga ang Diyos magpakahilom siya tungod kay gusto niya masukod ug asa ang atong pagsalig diya kaniya. Kung magapabilin pa ta ang atong pagsalig sa panahon nga dunay mga bagyo nga mabot sa atong kinabuhi, gasok doon sa Diyos, mga higala makaigsunan, kung asa gyud kutob ang atong pagsalig diya kaniya. Ngani, kung atong makita diya sa Hebrohanon, pasunik, nagingon, dili ta niya talikdan, dili kita niya biyaan. Sa kahamugaway, sa kapitos, sa mga kalisdanan, ang Diyos, anauban ka na to, kanunay. Busa gikinanan nato mga kaigsunan, na atong pagtupagsalig, magapabilin uban diya sa presensya sa Diyos.
1: Amen. Dili ka mawad ano paglaom, igsoon. Sa ikatulo na punto, Pastor Tim, kay paspas atong oras. Ang una natong giisgutan, ang bagyo moabot sa tanang tao, pagsulay. Ikaduwa, ayaw kahadlok kay si Jesus, anaa kauba nato. Ugang ikatulo, Pastor Tim, si Jesus adunay gahom sa pagpakalma sa bagyo.
0: Wow.
1: Sa usa lamang kapulong ni Jesus, mihunong ang hangin og mihilom ang dagat. Nagpasabot mga igan ko, walay problema nga mas dako kaysa atong Ginoo. Ang mahimo sa tao adunay kinutuban apan walay imposible sa Diyos. Ayaw pagduwa-duwa, igsuon ko. Tuoy ang Ginoo, duol kaniya. Ingon diya sa Salmo 46:1, ang Diyos mawang atong dalampanan og kusog.
0: Wow.
1: Usa katabang nga kanunay anaa sa panahon sa kalisdanan. Labaw pa ni sa DSWD, Pastor Tim. Labaw pa ni sa mga hinabang sa mga politisyan. Ang importante lang naatang relasyon sa Diyos.
0: Wow. Muna siya'y usaka importante o mahinudanon sa kinabuhi sa usaka tao, Pastor Nick. Kay kung duna kay relasyon kanunay sa Diyos, kung haom o naagi ka kanunay suod nga relasyon sa Diyos, mga kaigsunan, dili tangay mabalaka kay nganuman ang Diyos uban ka na to.
1: Hallelujah.
0: Ang pagtuo makahatag o kalinaw taliwala sa bagyo, Pastor Nick. Sa diyang gisugo ni Jesus ang hangin o dagat, mihunong ang bagyo o mitungha ang dakong kalinaw. Ang Ginoo adunay gahom labaw sa bisan unsang problema nga atong giatubang. Ang pagtuo dili nagpasabot nga walay bagyo, apan nagpasabot nga adunay kalinaw tungod kay ang Ginoo mao ang atong kasaligan.
1: Hallelujah.
0: Sa ato pa, Pastor Nick, ang atong pagtuo makahatag kini siya og kalinaw taliwala sa mga bagyo.
1: Praise the Lord. Pagka anindot pagkatahom sa pulong sa Dios, Pastor Tim. Busa ang dakong hagit kanato ninimbuntag. Kung ikaw karon anaa sa bagyo sa kinabuhi. Ayaw biyae ang pagampo. Ang uban, Pastor Tim, gabagulbol. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. Hinumduming ang bagyo, temporaryo lamang. Apan ang gugma sa Diyos, walay katapusan.
0: Wow.
1: Kanang kamingaw, no? Manta naga, ano dari Pastor Tim, nag-suggest, pero sinabot panahon, tagaan ka sa Ginoo og kasulbaran anang kamingaw sa maayong og eksaktong pamuhat, Pastor Tim, kay naapod na anang gipugos ba tungod kay gimingaw na kulba na, Pastor Tim.
0: Nayo sa kadelikado nga
1: basa gimingaw
0: tang, no? Pero Pastor Nick, dunay kanta nga nag-ingon. Pamilyar kay nimo ni nga kanta?
1: Kapanahunan nimo.
0: Dili na ko kantahon tanan, Pastor Nick, pero ako lang tagagpunto kining mao nga words sa maong kanta.
1: Unsang kanta na?
0: Ingon diya nga, there is no problem to be, God cannot solve it. Wala dako nga problema nga dili masulbat sa Dios.
1: Hallelujah.
0: Sa ato pa, Pastor Nick, ang tanan bagyo mga unos nga mudangat muhasmag diya sa kinabuhi sa tao, hinumduman nato nga ang Diyos adunay solusyon. Ang Diyos dunay mga pamaagi nga ang tanan natong masagubang maagian nga mga bagyo sa kinabuhi. Maghatag ang Diyos niya nagkasulbaran ug lutsanan aron kita makabarog diya kaniya.
1: Wow.
0: Kun ana ka karon sa bagyo sa kinabuhi, ayaw kahadlok. Duol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, pagsalig diya sa iyang pulong ug padayon sa pagtuo. Ang Dios makahimo sa paghatag ug kalinaw, kusog ug siya ang maguban kanimo hangtod nga makalabang ka sa imong mga pagsulay o bagyo sa imong kinabuhi.
1: Kantaon ta ako, Pastor Tim, pero hurot naman natong oras.
0: Ayaw na lang, Pastor.
1: Ingon ni Freddy Aguilar, Pastor Tim.
0: Tawanan mo ang iyong problema.
1: Nakatawa na po itong nagligid-ligid niya, Pastor
0: Tim. Tawanan.
1: Tinuod ba ya, Pastor Tim, no? Usahay, wa naman tayo mahimo anang atong problema. Naana na eh. Kung naanggap pa ng ilda, istorya halang good. Na problema ha. Kana mga tuition, tig-enroll mga yampo lang na sa Ginoo.
0: Mura naglugar nga little bagyo.
1: Kung naakang kaaway, dula pa ngayon ang pasaylo, uman. Kana sa paman ng atong anuhon diri sa kinabuhi nato, namubo lang ang atong kinabuhi sa kalibutan. Enjoy nato ni mga igsoon. Apan atong duulan ang Ginoo.
0: Sama bitawan ni Pastor Nick sa kanang agila.
1: Oh.
0: Kuya, kasama ng agila, kining agila, ang kinaiya sa agila, dili na siya mulikay, Pastor Nick. Kung doon na may bagyo nga maabot, di siya mulikay. Iyang sagubangon ang mga bagyo. Iya paginang patasan. Buot pasabot, gitawag na itong surhay. Inana makaigsunan, kung doon na may bagyo sa atong kinabuhi, mupataas pata. But pasabot, patason pa nato ang atong pagsalig sa Dios. Ang bagyo mahimong makapakurog sa bangka, apan dili kini makapildi sa tao nga nagsalig kang Kristo.
1: Amen. Ingon pa sa usa ka Facebook follower nato si Ruby Sinto. Makaya ra jud ang tanan pinaagi sa tabang sa Ginoo.
0: Amen.
1: Igsoon, alang sa katapusan ang bagyo dili mo abot aron laglagon ka.
2: kung dili aron magpalig-on ang imong pagtuo. Kung si Jesus anaa sa imong bangka, dili ka mapilde. Tingali dili niya dayon kuwaon ng bagyo apan sigurado nga tabangan kanya nga makalabang kanini. Wow. Kining bagyo kanang literal na bagyo ba? Sulayani kung unsa kaligo ng imong balay. Usang uban ana, tukuran na daan ang balay. Challenge ni kanato. Unsang bagyo ang imong ginaatubang karon? Nakabasa bagyo sa mga balatian. Bagyo sa relasyon. Bagyo sa panalapi. Bagyo sa pangunahon. Isalig kini kang Jesus.
1: Wow.
2: Siya gihapon ang Ginoo sa hangin ug sa dagat ug siya usab ang Ginoo sa imong kinabuhi.
1: Wow.
2: Ayaw mawadi og paglaom mga kaigsoonan ko. Kayo man sa bagyo, Pastor Tim, musidlak gihapon ng adlaw. Kinibitaw kinabuhi na to, Pastor Tim, kini nag-idara na ta. Mayingon lamang ta na, ah, ugma, wala na na. Usahay na atang mga ginabatsyag. Usahay bitaw, Pastor Tim, bugat ang sitwasyon, napildi ka sa negosyo. Nawadan ka og trabaho. Bugat na, unsang ipakaon ni mo, unsang ipaiskwila ni mo. Apan ang pulong sa Diyos na gayon, ang mga pispis gani, ang mga tanom, wala mabalaka. Gipakaon sila sa Diyos. Sa ayaw ka balaka, igan. Salig sa Diyos. Kayang Ginoo na ang giandam na ang gitagana, diya ka ni mo. I-enjoy ang presensya sa Diyos. Makontento kita kung unsa ang naaka nato. Ano ang advantage, Pastor Tim, kung anad ka sa mga kalisod, dahil ka mabalaka na maglisod ka. Anad ka sa mga kapakyas, hindi kahadlok mapakyas. Apan ang mensahe ni Nimbuntag, dapat kauba nato ang Diyos.
1: Amen. Una yung saka importante, Pastor Nick, kay kung kauba nato ang Diyos, wala na kita'y angay kabalakan. Tinod ba na nga dunay bagyo sa atong kinabuhi? Apan ninumduman na ito makaiksunan. Taliwala niya na ang luyo na pasunik sa bagyo mao ang kalinaw.
2: Amen.
1: Diba? Katong nagsakay sila sa bangka. Ilan naman itong grabe, ilan man itong nakitaan ang sa kakusog, sa balod, sa hangin. Pero taliwala ni Ana, Pastor Nick, ang loyo di ato, grabe nga kalinaw. Ikaw si Iman Manggika, Pastor Nick, nakaagyan na Manggika, bagyong nga.
2: Ay.
1: Pila na kabagyo nga imong magyan.
2: Kung
1: na
2: bagyo
1: ikaw
2: lang.
1: Naakas loud.
2: Mahadlo ka, Pastor Nick, na murag mabuak ang dagat.
1: O, dikit basta-basta. Pero pag gumanan ang bagyo, Pastor Nick, unsa ang imong masinati?
2: Ay, ngung kumulin ako! Kay gimingaw ko sa akong ay, niundang ko Pastor Tim kay ang unsa man ko aning balod na dapit na wa kay makitaan.
1: Dili lang to balod nga literal imong nakita. Doon ay mga balod nga niabot imong kinabuhi nga gusto kang manaog nga mong undang na sa imong trabaho.
2: Kaya
1: ganang ang mga balod, mga temptasyon sa kinabuhi, Pastor Tim.
2: Hallelujah! Apil naman ang temptasyon niya.
1: Bagyo gyapon na, Pastor Nick.
2: Amen.
1: Bagyo gyapon na.
2: Pastor Tim, tapuson ko kini sa usa ka istorya, Pastor Tim. Adunay usa ka batang lalaki nga nagbiyahe uban sa iyang amahan sakay sa gamay nga bangka aron mangisda. Apan kalit lang mitunga ang kusog nga bagyo. Bisugod ang kusog nga hangin, ang mga balod misaka ug ang bangka halos malunod. Nisingit ang bata, Papa! Mahadlok na kaayo ko, murag dili na ta mabuhi. Apan ang amahan nagpabilin nga kalmado. Gigunita niya ang timon ug miingon, Anak,
1: Salig lang. Basta mag-ubanta, dili ko biyaan. Dili ta ka biyaan. Human sa pipila ka oras nga pagigbisog sa unos, nakaabot sila sa baybayon nga luwas. Hallelujah. Pag-abot nila ng utana ang bata, papa nganong wala man kamahadlok. Mitubag ang amahan nga adunay luwa sa iyang mga mata. Anak, mahadlok usab ko apan dili ko mahimong magpakita og kahadlok. Kay kung makita nimo na nahadlok ko, mawala usab ang imong paglaom. Busa bisan naglisod ko, nagpadayon ko aron maluwas ka. Mga igan, mga higala, mga sungdig paminaw, mauusab ka na ang gibuhat ni Jesus alang kanato. Sadyang kita na lumus sa bagyo, sa sala ug sa pagsulay. Wala niya kita biyae. Iyang gipasaan ang cross, giantos ang kasakit ug gihatag ang iyang kinabuhi aron kita maluwas. Tingali karon nagunahuna ka na nag-inusakara sa imong bagyo. Apan ang tinuod, ang Ginoo nagkupot gihapon sa timon sa imong kinabuhi. Bisan dili nimo siya makita nga naglihok, nagtrabaho siya alang sa imong kaayuhan. Hinumdumi, igsuon ang bagyo, dili katapusan sa imong istorya. Kung si Jesus ana sa imong bangka, sa imong kinabuhi, adunay paglaom. Human sa bagyo, adunay kalinaw. Human sa mga luha, adunay kalipay. O guman sa gabi, musubang ang kahayag sa bagong adlaw.
0: Wow! Pagkanindot kayo nga ilustrasyon, Pastor Nick. Murag makahilak kita niya na.
1: Hallelujah.
0: Ikso ni Gala, bisan unsa kadako, ngayon mong giatubang karun nga mabagyo sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga ang Ginoo mas dako pa kaysa imong bagyo. Saligi siya kay siya ang maghatag og kusog, paglaom og kalinaw. Pasunik, dunay usa ka text din sa atong texter nga nag-ingon siya. Tinod yun na nga kun ang tao magsalig sa tinod anay, bisan naa problema, naa siya manalipod sa mga tao nga nagsalig diha kaniya. Og siya magapanalipod ang Ginoo dili mo bulag sa iyang mga anak nga nagsalig nga na kaniya. Usa kini ka text ni Nanay Sally.
1: Wow. Naman na atong oras, Pastor Tim. Matuta sa mga pagampo.

Amen. Bisan tuod daghan ang problema. Naagyod ang Ginoo mga kaigsuunan ko. Salamat, salamat mga kaigsuunan. O ka pwersing daghan ang nag-join sa Facebook nato, Pastor Tim. Di na tumabasa ang uban. No, glory to God na barangay niyo Buhol, Kidapawan, ning Buloron. No. Di yud basta-basta ni. Kusinda Pangilan, salamat sa pulong nga makahupay sa kasing-kasing kung maabot ang pagsulay sa atong mga kinabuhi, no? Salamat, salamat. Pastor Tim, para sa imong kanta.

0: Morning, Pastora Elizabeth Binaplor. Yun na rin layawon. Yes, amen, Pastor.
1: At mahalos ng paraan, sinubok mo muli.
2: Ato Dengi, great Pastor Nick, si Daigris Layawon, iyang birthday karon. Happy birthday, Daigris Layawon, no? Dagang, happy birthday.
0: Dagang ka-birthday aning July, Pastor Tim.
2: Oo. Itong July 3, unang nag-birthday.
0: Uy. 50 plus 1 na, Pastor.
2: Uy.
1: Huwag mong masyadong isipin.
0: Ngayon ko din ako magtina, Pastor Tim.
1: Libangin mo ang
0: maasin pala nung senior, de maka 20% discount ha.
2: Ipangimatood na gini mo ha.
0: Hindi na mapunggan, Pastor Tim. Tumawag ka.
3: Atong oras mga igan,
0: 19 minuto milabay ang alas 5 sa iyong kabuntagon. Bakod na, bakod, bakod na ang mga estudyante sa iyong mga sa ilang mga eskwelahan. Akong senior idea sa Central Pasok, alas 5 ang klase.
2: Yato na to karun.
0: Ating sa iyo agyot.
3: Tawanan mo ang iyong problema.
1: Tawanan mo ang iyong problema.
0: May me bayudo dablo pa sorte mag-regard sa inyo.
1: Isipin ng todo.
0: Wala daw kagatubag sa iyang mga chat sa inyo.
1: Baka ikaw
2: ay ba?
0: Padada daw siya bisang gamay.
2: Anyway, itong yan po si Ginoo mag-provide sa kanan. Og mayong pagpaminaw ni Kuya Dutusmi. Nujian Dutusmi dia sa Kaol Malibalay, mayong buntag kanimo Kuya. Og si Kuya Joshua Kabog, ang atong kagawa dia sa Barangay Unsi. Mayong buntag kanimo dia Kuya Joshua Kabog, uban sa imong pamilya. Aduna kini siya ay Tiluring Pasunik. Joshua Tiluring dia sa Impalambong Malibalay City.
0: Wow. Pag-itimbaya ato mga sungindig paminaw,
3: June Bagaris.
0: Hindi na daw siya kayo kakita, Pastor Ting.
2: Oo ba?
0: Ang Igan Lolita, maayong buntag niya. Igan Jo, Igan Maribe, good morning kaninyo. Igan Marites, maayong buntag. Sa Lion Family, Badpaeng, good morning. Good Panyega. Sa mga Cuevas Family, Isaot Family, good morning, morning. Yeah. Igan Boyce, maayong buntag. Pastor Aldo, sorry, sorry, good morning.
1: Para sa akin.
2: Ako de gitibaya, akong pinalanggang asawa, Inday Pinarlanggahid. I love you. O gausap sa atong akong mga kauban diya sa Barangay Uno, sa Barangay Council, may buntag sa tanan. Ato nga mga Barangay Council diya, gipanguluhan ni Kapitan Glendel Bilderol, may buntag. O sa atong mga staff diya sa Barangay 1, may buntag ang Maymay Gamutan, Jocely Dalinanto, Bridget Kirog, may buntag. Iris Apaw, o kang Grisel Ana Magno, maaptikon nga mga staff diya, Pasunik. May butag diya kaninyo, o sa ito mga utility man diya.
0: Mami Lea, I love you. O sa mga kabataan, once again, congratulations sa akong anak, Louis Marlixan. Nag-duit na giyod, Pasunik. Tulo na.
2: Upat na lang.
0: Og sa ubang mga nag-graduate pud karon, once again, congratulations. Sa mga ginikanan na grabe ang pagpaningkamot.
1: Sa akin.
0: Ipay pud ni sila kay wa na yung mga yog balon.
2: Ato deng ipaybalo Pastor Nick nga karong Lunes, pitsa 13. Adunay General Assembly Fellowship sa tanan ng mga Bukidnon Evangelical Pastors diha sa Alliance Mission Christian Church diha sa Batangan, diha

0: bro. Kini nga panagiusa, usa ka panagiusa sa evangelical nga mga pastors. Karong pitcha 3 si Lunes, alas 9 sa buntag, ang atong panagiusa.
1: Marlene de Luta Bisinga, good morning from Kampuan Marama. Igan Lisa Sabas, my mother. El Pati, Crisilda Daugromo. Katawaan na lang yun nato atong problema, Pastor. Atong paminawon sa ang pilaka-testimony sa BG Max Plus Herbal Cafe.
2: May buntag. Para ilalang ga, kasi ngalan?
3: Prince na gabin ya.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata, napiti-piti sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
3: Na daan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Mag-inom na kong bigimak. Naunian to.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ganyan na ko siya nga, palit o bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo. Ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa Big G Mac natingala sila nga pag inom na ko sa Big G Mac nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying Bay di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay so naayo ko siya so pasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug protection sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagaid kan mo so thank you.
1: Salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule, mga igan. Mapalit kini sa tanang mga kaibigan, center, o sa mga gina-announce ng mga butika sa kahanginan. Pastor Tim, paspas kayo itong oras.
5: Sa mahirap na kalagay,
1: kita, Pastor Tim.
5: Ang ating mga magulang, sila'y tapos sa kapalaran.
0: Anyway, dagan-dagan salamat sa atong mga sukinti paminaw, sa atong mga igan diya sa Mambuaya, no? Maayong butag. Salamat sa inyong paghatag o panahon ni gayon sa pagpaminaw ninyo atong programa. Maayong butag diya kang igan Manuel Makalaging, Nanay Gloria Daog. Maayong butag diya kanimunay. O kang Ria Daog Artiaga. Maayong butag. Crisilda Daog Umo. Uguban sa itong mga kaibigan diya sa Mambuaya, mahimutag kayong tanan. O ga din sa bukid nun nga mga kaibigan nato, mahimutag ka ninyong tanan. Maayon ninyong pagpaminaw. O ga mahimutag usap diya kang Pastor Jewel Guko. Maptikon kayo nato nga nag-orient ka nun sa itong kaibigan. Dagang-dagang salamat sa tanan nga mga radio technician. Oga, salamat usab sa Kampasur Dan. Kanunay kita, gitagag panahon diri sa maong estasyon sa pag hatod sa mga pulong sa Diyos. No? Salamat kayo, no? Dalaygon kaya tumbuhing Diyos, mga igala makiksunan.
1: Paspas kaya to oras Pastor Tim manimilita. Dagang salamat kaninyo mga igan ko. Ato mga pag-ampo ng Ginoo kanunay magauban magana panalangin natong tanan. Amping-amping ta mga igan ko. Naka-experience ko ta og kaulanan halos tibok Pilipinas ni Pastor Tim. May mga ulan tama ni sa ugma og Sabado. Kagawas na ang bagyo. Amping-amping ta mga igan ko. Manamili ta, Pastor Tim.

0: Adios, magapanalangin ka na to. Siya magawaban ka na to sa kutong sa atong mga pag-inikisi kay karong adlaw. Nalaygo na itong buhay Diyos.
1: Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dan Danggalyo, talagang salamat sa inyong pag-iuban ka na mo. Sulod siya sa ka-oras o tunga sa kahanginan, mga igat. Salamat po sa kaigayunan. Hantod sa sunod na Webes, mag-uban-uban ta, mga igan ko, kini si Pastor Nico Bante.
0: O kini si Pastor Tim Langgahe.
1: Nagasulti na gayon, mga igan ko. Ampo ta, o padayon ta sa pagsalig sa Ginoo. Atong matagamtaman ang panalangin na nagikan kanina. Taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi. Salamat mga igan ko, hangtod sa sunod na igayon. To God be the glory. Amen.

0: May muntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw, magduha kabulan. E nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E pormiro ako natong do-do-do-do. E bubun ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay... Kagrasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay... Nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asas akong istoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong lagi ni Pastor kay pagkabuntag. Parihamin doon ang testimony nga. Hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga. Makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaigon yun ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Diyos. Yes, Igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Gusto ko magpasalamat kay imo ang Vegemax, Pastor. Lo-adlo, minagainom sa imo ang product na Vegemax. Hupay-hupay ang amuang pamati sa among lawas. O, sa kumpana, Pastor, nga... Idanino di Rizrais na mild stroke siya, Pastor.
3: Ah, okay. Tapos?
2: Sige na kung inom sa pag-inom na mo o Vegemax, murag na hupay, Jude, ang amuang ipamati sa mong lawas, Pastor. Tapos ako akong bana, Pastor. Pagpainom na po sa imuang Vegemax, Pastor, nakalakaw, Jude, ang akong bana.
3: Gainom kang Vegemax?
2: Oo, nagainom ako Vegemax, Pastor. Usahay ka nang wala may kapalit. Mag-anam-anam lang, huwag na ikapalit po sa makainom eh. Kung wala, wala sad. Pero magpangita, Jude, ang amuang lawas, Pastor, sa Vegemax. Magluya, Jude, ni Ugili, may makainom.
3: Ah, sige, Igan, paningkamutan ng Jude, no? Padala ko mag-ampo ninyo. Ah, sige, salamat kay Igan, Emily, sa pagtawag. No? Salamat kay Kaya.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang Ha Plus. Sa ngalan sa itong mga partner stations nga magdungog o amin nagatingog o gawkap ka na itong karoon sa Mindanao o Visayas. Almost 50 ka mga registration mga kaibigan. O usab sa mga reporters, kanyong tanan, welcome sa itong
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines. Kamusta mo tayo mga kaibigan? Uga, kung nang naot nga sa gihapon, alam mo diya, luyo sa maulang ulan nga panahon. Labi diya sa Mindanao. O pa mga dapit ini sa Pilipinas mga kaibigan. Apan salamat sa Diyos tungod kay taliawalan tanan sa gihapon ang atong programa padayon kining madunguga. Adlawng Huwebes karon o gapit sa Huwebes na ning bulan Hulyo 2026. Bagway para to na kauban si kapatid na kaibigan na Pastor Nico Bante. Kauban si kapatid na kaibigan na kagawa da Pastor Tim Langgahid. Sa programa Pinagpalang Musika nga atong madunguga sugod kani alas 4 sa kadlawon mga kaibigan. Usa ka importanteng programa matag adlaw nga tumabati sa lalain mga istasyonan. O sa gihapon ng mga programa tungod kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang Pinagpalang Kapsula. Kapsula gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom sama sa malunggay na ni Okra.

0: o gana po ni igsuon kanang sampalok de na snake grass o tawa-tawa mga kaibigan. Mga tanom nga naa sa itong palibot. Lusod man po ni na ato ning usaw ni Madisinko niya, ato ning lutoon na niya, ato dayong kaono na ato imnon. Ang dugaan ni niya, murag lisod kayo. Pero sa BG Makison, nahimu kining sayon. O bisagag may mga bata, pwede rin makiinom. No. So, ang kanino taan ni, pag inom ni mo sa kapsula, igsoon, murag samra po, naginom kang lalaing mga herbal. Lalaing prutas o gulay, mga kaibigan ko. Mauni ang nagpaluyo sa program Pinagpala Musika nga bago aprato na dungoga. May buntag di ay kanyong tanan, labi di sa tagiya sa lami ang litsumanok, di sa wao ang sibog litsumanok, igandiding, salamat gigayo. Na sila'y mga dagan-dagan na. Tulo sa wao, litsuna nila. O niya, kanang litsuna na po'y kananan. Lami ikaon diya sa ilang litsunan kay in basta init pa kayong litson pati lami ay niya frisco kaayo dagko pagi kaayo kanya hinlo pagi kaayo napos la litsunan diya sa Banisilan North Cotabato napos sa Lawagan Quezon naragin na along the highway sa Salawagan kanang kanto pasulod sa sentro sa Salawagan then naapoy bago no duwa ka litsunan diya sa Kalilangan ang lami ang litsumanok sibong litsumanok dagang salamat igan diding Diding Sibug ang atong Federation President sa kaibigan diha sa WAO. Apil na din ni ang Amay Mandabilang, ang Banisilan North Cotabato Galamada. Kanyang tanato mga kaibigan diha, may buntag. Lanao del Sur, Oga North Cotabato. O bisa pa diha sa Bukidnon mga kaibigan, mga kaigsoonan. Asbon ko, Pizza Noy Binagaron. Huwag din ako maglangan na niya ang ulan tudling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa partner station dito sa Butuan City. O sa kamanyakis nga dentista balhog sa bilangguan sa Butuan City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang at up to provincial most wanted atiklo sa Manhat Operation sa Aurora.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Aurora, Sambuanga del Sur, mga kaibigan. PSU sa South Cotabato, gipusil patay sa Tupi, South Cotabato.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balitagikan sa Bukidnon, mga kaibigan. Lalaki patay humanaanod sa kusog nga baha sa Managok samtang ubang barangay sa Malaybalay gibaha o gi-landslide.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Medyo baybay kita apektado aning mga baha dito sa Bukidnon. Ako nakita mga kabasakan igsuon nga daot. Niya subukan na kita buhay na kalasa. Ato at ang detalye ani unya mga kaibigan. Sa atong balitang hiligay noon, duha ka pamilya naghabuyanay butilya sa Arevalo, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kanang habuyanay igsuon, naglabayan, nagwan, kanang galabanay. Sana? Labay, no? Naglabay og butilya. Kanapusang ulan tudling sa atong balita, Zara Duterte ni bisita atul sa ika-18 araw ng bigaan sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mga kabigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita tungkol nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula at tangi ang detalye ni ini mga kaibigan. By the way, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. O good morning to kaibigang Hilin Salan, Robicento, Rolito Kutara o kang Rosinda Pangilan may buntag yung tanan nagunagan niya po nga nagka signify ka na to nga naminaw igsoon kaibigang Crisilda Adaog Romo o si kaibigang Gian diha sa Mambuaya ang atong nga dealer sa itong Vegemax si Igan Gian ang atong Vegemax aroma palit diha silang tindahan may buntag yung tanan taga Mambuaya hopefully

ka. Apas pa ko ugma, no? Lamorag ugma ang last vigils, no? Kaya biyang nipanaw diya sa Mambuaya. Kahapon, way-way ang nipanaw. Atong, siguro mga lima kabuo ka ang ni Atog Oficina kay nag-claim o ginabang. Pamilya sa kaibigan ni Panaw kahapon. Bay-bay ni Panaw kahapon, mga kaibigan. So hopefully, Ikson, makabisita ta sa mga last vigil sa atong mga kaibigan ni Panaw. Sanayan ang diya sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. 46 minutos makalipas ang 5, mga kaibigan. Katong adunay mga concerns may tungkol sa produkto. May mo ragi mong mo text ka na ko, o di ba ka mo comment sa atong Facebook Live or mag-message sa atong Messenger. Katong ibaloig sa akong Messenger, pwede mag-message diha. Mga pangutana or queries. Katong gusto mag-order po. Magkahapon si Igan Pangilan nagpa-order to. Murag upat kagarapang Vegemax o niya kinsi ka aroma herbal oil ang ga-order ani. Baduy pang palita o at least tulo ka garapang Vegemax. Libre ng shipping. Pero sa Vegemax na siya, pero pag naapay aroma, medyo bugat po ng aroma. So naagintay additional ana iksong kung naapay aroma. Pero pag Vegemax na ibang paliton, at least tulo ka buk libre ng shipping. So pas mas ubos pa itong presyo, kaya darikin mo nga na ka na ito, mga kaibigan. So text lang or kung kinaitawag yun kanya na mga senior nga di ka balong mo text mo na mo tawagin na to. So kung mo tawag basta pangutana unya na lang human sa itong programa, mga kaibigan. Apan ko ikaw doon ay testimony, pwede ka mo tawag ka na to diretso. Ibabotang istorya sa mong kayuan. Papasalamat sa Diyos nga naayok ka gamit ang produkto nga Vegemax o diba kasong aroma herbal oil ang ato pinagpalang haplasa. May buntang kabigang Rolito Kutara. Huwag mo sabi kang kaibigang Ruta Verhom. Uy, ante, may buntag di akani mo. Verhom, Italia. 48 minutos palipas na singo karon sa detalye sa atong mga balita. Mindanao, Visayas Headlines. Usa ka manyakis nga dentista balhog sa bilangguan sa Butuan City.

0: Alang sa detalye atong duwat ng report ni kaibigang Dundon de Los Santos, nanukad sa 93.9 na Sunshine na Radio Butuan City. Kaibigang Dundon, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Malampusong napasikop sa usa ka amahan ang usa ka lalaking dentista human gisumbong sa anak nining pila ka higayon na siyang giharas sexually sukal pa nining miaging tuig diyang nagpaserbisyo sa iyang ngipon. Sa asoy sa amahang si Alice Oscar, kinsa personal nga midangop og nadakpan na kagahapong adlawa og nagtingkagol na ang suspensadong nagklinika sa usa ka mall sa may barangay Tandang Sura ning siyudad sa Butuan human ang makuti nga legal nga lakang na iyang gihimo. Asoy samahan, sukad nagpa-brace og napa-tooth expander ang iyang 14 anyos na karong anak nga dalagitan ning miagi pang tuig kada duha kaadlaw kining gipabalik sa dentista alang sa iyang expander samtang kada buwan usab alang sa iyang brace. Mag-uhay pa kini misumbong kaniya human nga ang sa sinugdanan gituohan sa bata nga nasaghiran ra ang iyang dugan. Gikumot na kini ning miaging adlaw rason sa pagsumbong nini ngadto sa hinigugma sa iyang kuya hatod nga mitug-an na kini kaniya. Pursigido ang amahan nga tangtangan og lisensya ang maong dentista og mapasira ang klinika niini aron matagan og hustisya ang nadangatan sa iyang anak og sa uban pang posibleng na biktima niini. Kasong maglapas sa Republic Act 7877 kon mas na ilang anti-sexual harassment act ang iyang gipasaka batok sa suspitsado.
3: Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos. Sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ang mga balita doon kanato sa padutong VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula ato atangan diya mismo sa istasyonan sa Sunshine Radio Butuan City. Ang atong mga produkto mga kaibigan sa Limadugay, mapalit na po diha. Salamat kay Bang Dondon de Los Santos, nanukad diha sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Lain balita magkabigan, top 2 provincial most wanted atiklo sa manhunt operation sa Aurora. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Francis Rapp Yemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nadakpan sa inyo isang manhunt operation ang usa ka 44 anyos nga negosyante nga wala nahingan list sa mga kapulisan o ilang top 2 provincial most wanted person sa lalawigan sa Sambuanga del Sur. Ang pagdakop nahitabo alas 6:55 sa gabi kanito na nakalabay ang adlaw Hulyo 7 2026 dito napita sa Juan Luna Street, Barangay Poblasyon, lungsod sa Aurora, Sambuanga del Sur. Pinagi sinyo isang operasyon sa Aurora Municipal Police Station, Sambuanga del Sur Police Intelligence Unit o sa 1st Sambuanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Din gidakop ang usa ka suspetsado base sa warrant of arrest gagiso sa Regional Trial Court, Branch 30, Aurora, Sambuanga del Sur. Alang sa kaso ng statutory rape, 2 kakaso sa sexual assault o sa kakaso sa statutory acts of lasciviousness. Nagtakda ang korte og piyansa ng 72,000 pesos matag usa alang sa 2 kakaso sa sexual assault o 72,000 pesos alang usab sa statutory acts of lasciviousness. Samtang walay piyansa ng ikitakda alang sa kaso ng statutory rape, ning kasamtangan ang suspitsado ang nanakaroon sa kustodiya sa Aurora Municipal Police Station alang sa ustong disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma exclusive mapalit niya sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Busa taga Gipo at tulang mo sa istasyonan. Pakita lang mo diya si Ma'am Ivy. Mapalit na itong produkto ng Vegemax para kagibati sa lawas. Ayan na pagdodowa. Pag-inom sa Vegemax, unya pa mauli mong lawas, sakit mong likod, sakit mong tiyan, gikabuhi ka. Panghaplas og atong aroma, mga kaibigan. May po na itong haplas yung suon sa mga paso o bisan pa sa mga samada. Laing balita, mga kaibigan. PSU sa South Cotabato gipusil patay sa tupi. Alang sa detalye at dawato report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang miyembro sa Provincial Security Unit kon PSU sa South Cotabato human gipusil sa wala pa maila nga suspect alas 5:45 sa buntag kagahapong adlawa, Hulyo 8, 2026 sa sitio at bangan Barangay Tubing, Tupi, South Cotabato. Giila ang biktima sa pangalang Tok Andalinog, hamtong ang pangidaron, minyo og residente sa maong lugar. Sa nahimong pamahay ni alias Randy pagumangkon sa biktima, na samtang ginabaybay sa biktima ang maong kadalanan sakay sa motorsiklo ni ini gikan sa ilang panimalay padulong unta sa Kapitolyo. Sumala pang kalit kining gipusil sa wala pa maila nga suspect, na recover sa crime scene ang upat ka basyo sa wala pa matino nga armas. Sa pagkakaroon pa dayon ang ginahimong hot pursuit operation sa kapulisan aron nga mailhan ang suspect ingon man ang motibo sa pagpamusil. Kini nga balita hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nionim Rafisura Kainoy sa maong report. Ang produkto ng VGMAX o kaibigan diya sa Cotabato area diya South mapalit kang Pastor Richard diya Surala. Then diya po sa North Cotabato na diya sa tulunan kang kaibigang Toto Gauran sa Barangay Ifkahilo at namo diya sa Panimalay. Dagang ta VGMAX o Roma diya mga kaibigan. Then sa Masuelas Pharmacy sa Malang, I hope nga naapa. Then diya po sa Arakan, mga kaibigan, at VGMAX diya sa Family Med Pharmacy sa Arakan o diya sa Duruluman, mga kaibigan ko. Laing balita, mga kaibigan. Usak lalaki patay, humanaanod sa kusog nga baha sa Managok. Samtang ubang barangay sa Malaybalay City, gibaha o gilandslide. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Visayas Headlines.
6: Patay ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini maanod sa kusog nga baha sa Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon gahapon sa hapon, Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Ang biktima gilag si Ricardo Queroyla lumulupyo sa maong barangay. Sumala sa sawa sa biktima, kapin kon kulang alas 4 sa hapon diyang miuligikan sa trabaho si Ricardo ug mipugos sa pagtabok sa suba sa may anduhon. Nitong higayuna matod pa niini, medyo hinay pa ang dagan sa baha apan kalit kini mikusog hinungdan nga naanod ang biktima. Tungod sa kusog sa baha o kalapad sa lugar nga giigo niini, gabi-i na recover sa mga rescuers ang patang lawas ni Ricardo. Gidala ang lawas sa Bukidnon Provincial Medical Center alang sa angay pagdumala sa wala pa kini pasubli sa iyang pamilya. Samtang, para inyo sa pagibantayan sa mga otoridad ang kahimtang sa ubang mga lugar sa Malaybalay City nga naapektuhan sa walay hunong pag-ulan. Adunay nitabong landslide sa Barangay Miglamin, samtang bisaka usa pag level sa tubig sa ubang barangay lakip ang Violeta ug Linabo nga mahinungdan sa pagbakwit sa pipila ka mga residente ngadto sa mas tuwas nga lugar. Nagparaay na parawagan sa otoridad nga likayan ang pagtabok sa mga suba ug pagbakwit kung kinahanglan aron likayan ang susamang trahedya. Balitang harugrato sa VegMax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radso Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Salamat kay Bigang Jeremy Pangin sa maong report. Bye-bye gyud sa mga basakan na kung nakita igsoon nga nakapos sa Facebook nga murag dagat at tanahon. Diya sakop sa Malaybalay o niya naputay sa radig soon pipila ka barangay usab diya sa Dakbayan sa Valencia. Apektado sa maong pagkusog nga ulan na kahapon mga kaibigan. Ampi mga igan, amping! Ang atong produkto nga VGMAX, mga kaibigan, napalita diya sa Miglamin, diya kang kagawad inadanggalyo sa ilang tindahan diya, mapalit ang produkto nga VGMAX o Garoma. Pag nasa glayan, ilagid igan bibing birin niya nga tindahan na atong produkto nga VGMAX o Aroma niya. Then, putid mo dito diha sa Valencia kung pabor ka ninyo sa Alcuino Emporium. Man itong pinakamain na tindahan, magkaibigan ko. Laing balita, magkaibigan, gikan sa Bukidnon, atong sayo ng balita, balitang hiligay nun, pagitabong ato sa Iloilo. Dua ka pamilya, naghabuyanay butelya sa Arevalo, Iloilo. Kung ano, atong sayo na pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headline.
2: Nagabuyan ay butilya ang duha ka pamilya bangod sa wala pag-insindihan ay sa basura sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo. Suro kay alias Alex ginpayag niya nga samtang nagabunggo siya sa guha sa ilang balay kag nagainom-inom kanday alias Junjun sang natabo ang insidente. Suro pa sa iya nagkibot na lang siya sang gulpi lang siya ginabuhay sang butilya kag ginlagas gani nagsulod siya sa ilang balay. Giliyo naman nga naman ko tagiya kabataan kung ano ang natabugan ni dito na kumpisa ang paghabuyan at butilya sang duha ka pamilya. Dugang pa wala pa insidanay sa basura ang rason sang kinagamo kung sa din hindi gusto ang pamilya ni Junjun nga ibutang sa pamilya ni Alex ang basura malapit sa ilang balay nga ginapick up sang gakulikta basura kung kaagahon. Payag pa ni Alex, ginusay sang Lunes Hulyo 6 sa barangay ang reklamo apang nakibot na lang siya sa natabo. Napila sa nagduha ka miyembro sa pamilya ni Junjun nga gilayon ginapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Sa ngalan sang BGMAX Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, Turna, Baskog pa! Ayayay!
1: Mindanao Visayas!
0: Madamugig ang salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan! Vice President Sara Duterte bibisita atol sa ika-18 nga adlaw ng bigaan sa lungsod sa Hinat or ika-18 nga araw ng bigaan sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duha ng report ni kaibigang Rinaline Rosit Martinez nanukad sa 105.1 DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlock.
7: Grabe nga kalipay sa mga residente sa Barangay Bigaan human na sorpresa ug wala dama ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte atol sa ika-18 nga araw ng bigaan kagahapon pitsa usa ning bulan sa Hulyo 2026 din bispiras kini sa 65th fiesta celebration sa Mother of Perpetual Health karon na adlaw Hulyo 9 2026. Gani nakahilak pa ang barangay kapitan sa maong dapit kasi Danilito noong Sabado tungod sa kalipay kay unang higayon nga gibisitahan ang maong barangay sa ikaduhang pinakataas nga leader sa nasod sa Pilipinas din nahimo kini garbo sa mga lumulupyo og sa mga opisyal. Ana usab ang presensya sa mayor sa lungsod Sinatuan nga si Honorable Attorney Tito Canedo III og ubang mga opisyal lakip sa pipila ka mga SP member sa Surigao del Sur, mga kapitan sa 24 ka barangay og sa mga kawani sa DepEd og mga estudyante. Nagpaygay usab og tree planting activity ang Bigaan National High School din ni apila kini sa pagtanom og kahoy kauban ang mga kawani sa Department of Education kun DepEd isip suporta sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagdasig sa kabatanunan nga mahimong kabahin sa mga inisyatiba alang sa kinaiyahan. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Roset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinaline Roset Martinez sa maong report. Mga igano dagong oras. Good morning to kaibigang DJ Ching o ba Bosa FM diha sa Lanao del Sur. Salamat sa pag-hook up ka na to, DJ Ching. Boy, no, sangalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula o sa mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio Temporaryong manamilit og magaingon. Prevention is better than cure. Ampi magkaibigan. Dalaygo ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
8: Naayo ko siya, Pastor Dan. Hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Anong mizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
8: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na yung gasulti sa uban nga gamit mo Vigimax?
8: Oo, oh, one kada kuha na pa'y mga gikuan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuan, tamad man ang pan-kuan siya ka ng naisa sakit nga diabetic.
9: Oo.
8: Nagkuan ko eh. Ikaw na tangtanga sa dito mga kuan, grabe nila na bumutang-utang ba'y ang mga bumanda daw. Lago pa pala ito, Busy Max, na lalipay, Pastor Dan, kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatabang na sa imbi makatabang nang bigi mag si pastor dan kay inilingan na ni Jag grabe ako kada adlaw gud ko na mati kada kadlawon amore tabang na sa aho sakit sampan sa ako mga bata nga apo alam ko tuo gud ko sa ako kay kagano man kun indo man hambo wa gud ko man hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Natuloy ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
9: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

Alang sa itong mga viewers sa itong Facebook Live karon, mapalay ng kuga, makadiyot mga kaibigan. Kabusta mong tanan ato mga followers? Salamat kayong tanan nga gauban ka nato, mataga live nato. O salamat kayong tanan nga gashier usab o sa gahatag o comment din sa itong Facebook Live karon. Good morning to kaibigang Rosalie Aguirre Perez and kay Saika Mateo. Kini si kaibigang Rosalie Aguirre Perez. Matapin niya, good morning, Pastor Dan, listening 98.1 Barangay Radio, Abis Lake City. From market site Mangagoy. May bunta kayong tanan diya, taga market site sa Mangagoy. Kayong tanan diya, may pagpaminaw mga kaibigan. Og sa atong, may nguna ko nga diehard kay natong follower. Diyan kasi pong Gaviola de Ligos. Kamusta imong ikabatong gihubagan? Ako nakita kapon sa imong post. Ikabato? Imnigid na og Vigimax. Usay kong marigya tag Vigimax, muraga. Sayangan po tag-inom. Ayaw kasayag inom. Ayaw kasayang anang imong paliton di abismo sa imong baligya pod. Kay baso bagang kagzon, nah, kaagay ko ana, ilang tanon ko. Ngulngor ba kayo? Good morning to kabigang bonita, sumugong bagding. Murag na ka pa sa Banisilan ba to? Imong gatuan igana, bonita. Kasubog na ko ako makareply ni mo kay medyo nabisi kita din eh. Wa matiwa sa kontrasaksyon ka po na fully mahuman na din makauli ako ugma. Ugma sa iyo, tugot sa Diyos. Diya sa wala pagyod, nakabuto pastor, ngot-ngot kaayo. Anagin ng hubagay, mungot-ngot gina siya, sakit kaya na siya, kaagi ko ana. Itong ago kayo na pag-isampot na pita. Manang imong kamurag na aras sa imong sa tawag na bagtak ilalom sa tuhod dapit-dapit o boss dapit wala na yang ay ikabala Ebneg Vigimax.

kining katigson grabe kanindot, no? Bisag unsang problema ni mo, ayagyog kawalag paglaom. Dool sa Dios, mga igan. Kasing-kasing mo, sa Gapon Ixol, madungog kita sa 98.5 Radyo Kaibigan Dagbayan sa Valencia. Madungog kini sa daga mga dapit diya sa Bukidnon. Kamusta mong tanan diya mga igan? Ato mga kaibigan diya sa Managu, kamusta mong tanan? Ako mapag-ampo manas pamilya nga medyo maingog yun ato, no? Nasubo, di lang medyo kung nagsubog yun sa pagpanaw sa membro sa Panimalay Gumikan sa maong kalit na pagbaha diya sa Managu o sa mga pamilya usab nga kan sa mga palayan, mga tanom og panimalay nga napiktuan sa maong kusog na tubig pagbaha. Ako pag-ampo man lang kanyang tanan o ba nakaroon sa mga evacuation center siguro. Mga basakan diya sa Simaya, diya sa Violeta o Galinabo. Apektado niya highway po padulungan to sa Miglamin na ilan sa nung nakita kapon. Amping mga igana, amping. By the way, ipaybalo ni Pastora Noemi nga wala sila, o di sila makanao niya simbalay. Si Kagawad, inadanggal yung maoy magpadayon sa mong simbalay diya mismo sa Miglamin na karong adlaw. Kay Matag Huibis na ay simbalay diya. Takbayan sa Valencia, uban sa mga dapit apektado. Murag itaas ko nung gabi ipod ang level sa Pulang River diha. Amping mga kaibigan, ako pag-ampo nga untawa na ikusog ng ulan karong adlaw. Akong anak, text na ako nga, dad, uli na diha, kay magbagyo ra ba? Tibok kahapon diri, why ulan? Grabe pa kay kainit kahapon din sa Metro Manila. Wagi ulan yung taon, ipapauli ko kay lagi bagyo ko na lagi. Diya inoon maoigi. Ba? Alo sa ulan niya, gabi mo nag-brand out pag dito gabi sa Batangan. Kaya unong kabarangay di Alagbayan sa Valencia o lalaing mga dapit usab sama diya sa Malaybalay City. Igsoon ang atong produkto ng Vegemax, mapalit diya sa Alquino Emporium ang inyong padayang pagpalit. Padayang ka lang makatabang ka nato sa pag-broadcast sa atong programa Pilagpalang Musika Matagadlaon. Kala ka lang kung mahingdanong kayong programa kaibigan. Mga bisag-asa ko at usab, dadala ko mga gamit. Although maglisod lang kikuga programa ng kadlaon sa akong location kaya makadisturbo kong silingan. Maong kanang murag tulog kabuntag nga wa ko makaprograma sa pinagpala musika. Pero salamat sa Diyos. Atong adlang Lunes, atong nakauban si Pastor Richard Dangalio. Then atong adlaw nga Martes mga kaibigan. Morag ako'y nagprograma ito nga Tuesday, no? Kung di ko masayo ba? Ako ba? Then, kahapon, ato nakauban si Pastor Richard Dangalio and din ganiya si Pastor Nick o si Pastor Tema. Ang mga programa igsoon, matagbuntag, hatot ka na to sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Para makatabang, palit mo diya sa mga kaibigang center sa Valencia. Alkoyan po rin na po diya sa Maramag mga kaibigan o dito sa Perimeter Building, stall number 18. Amin diha sa Maramag, anis katingilan dito sa kilid sa food court. Oga, dito sa Wao, na diya sa Adyong Building at bangan ng bagong site sa merkado. Na kamulo pag ugkonstruka. Og sa atong pipila ka mga kaibigang coordinators and collectors, mapalit ang produkto ng Vegemax Aroma mga kaibigan. Og diya sa Kalilangan, na diya sa Butika Kalilang, grabe ka kusog. Atong haplas diya og atong Vegemax. Og na po diya sa Madayag Store, og sa tindahan ni Igan Martis Brasila, og sa panimalay ni kaibigang Ate Lorna Ibgas. Kamusta? Kaibigang Ate Lorna Ibgas. Natayo sa kabutika diha sa Pangantukan. Nalimot ko sa pangalan sa butika ba? Andin diha sa Don Carlos na diha sa Yusef Pharmacy. Din pag namo sa Kibawi, pwede mato dito sa Ralph General Merchandise. Diya mismo sa sentro. Usman ko Ralph General Merchandise. Nadiha itong produkto ng Vegemax Aroma. Din pag naamod amulog, nadiha sa Hamura Pharmacy o Kabahog Store. Atong kaibigan,
ang tagiya ng Kabahog Store, dako ang grocery store diya sa sentro mismo sa Damuloga. Pagnamo sa Quezon Ixoon na diya sa GRD Printing Services, nasa Dikit Building at bang halos at bang sa Maraot. Tuwa-tunga sa kuano at bang lang at bang sa tuwa-tunga banda sa Velux gas station o sa Maraot Hospital. Onya ang kanito Ixoon na atay bagong coffee. Asto akong coffee ang gunitan kaniya. May akong ginom samtang na programa ko.

0: atong pating lami ang coffee zone. Ako lang gipunit ning akong giinom ganiya. Para makita sa mga viewers, Herviva Coffee, mga kaibigan. Herviva Coffee. O sa kinig ka herbal coffee, akong gingon nga herbal na lami pa. Nani siya ay robusta coffee niya, kanindot na ay siya seeds. Kanang siya seeds, so sa kanindot kining antioxidant, and then napo ni spirulina, napo ni barley grass, then napo ni moringa. Kining balong kaigson, balong magita nga gitawag ni siya nga murag miracle nga gulay igsoon o miracle tree. Na ito rumirik, itong katali, nga magkapa-energize sa ka nato. Na imong gustin, guya ba no? Mga cancer igsoon, kini. Then insulin, taas kag sugar, ipaubos, kumikan sa insulin, and then di pagid mo taas, kay naay sa stevia, nga dahon, nga maoy patamis ani. Stevia igsoon, di gini makapataas mong sugar, and then makapaubos pag yun, kay naman tay insulin ani. At oras karon, 15 minutos magalipas ang alas 6 magkabigan, tama lang tayo 25 siguro ha. Kay basig na si engineer niya. Iyan ang saning gipahulam ka na to, ang pipila ka minuto sa atong programa karon. Ang programa niya, o ni engineer Romy Chang diya sa Radyo Kaibigan 98.5, Baruganan Kaibigan. Ni kinaha mga kuan nga komentarista podcast sa Bukidnon, Engineer Romy Chang. Diya madungog lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Sa unsa man nga mga problema,
0: katong atong mga kuan, atong mga tindahan diya, gusto magpa-advertise diya. Gusto niyo pa-announce siya kang Engineer Chang siyang program Baruganan. Dool mo diya sa istasyonan. Dool mo diyan mga kaibigan sa iyong programa. Ay halos tanan diyan nakatutok sa 98.5. Basta oras sa buntag. Then naputay laing programa diyan. Atong bagong DJ Ikso na alas 9 sa buntag. Si DJ Bay. At paggabi atong magkauban si DJ Aya. Atong bagong mga DJs diyan. Then naputay bagong nga broadcaster ng Udto. Ang atong amigo, banggaitang komentarista o sa Big Zone. Na programa diha, bago ay pa lang, alas 12 at la una sa kaudton, mga kaibigan. Kaibigan Noel Cagola. Nag-broadcast sa DYTR dito sa Bohol, sunod sa siguro mga kapin na pulo katuig. Disyete minutos makalipas alas 6, mga kaibigan, kadtong buot mangutan namin itong isang produkto, atong coffee. Adto mo diha sa atong kaibigan center o diha sa atong daang kaibigan center sa Alcuino Emporium na himutang. Ano mo diha? Diha mo pangutan namin itong oda kung saan may mong dealer sa atong produkto ng Vigimax, Aroma o sa atong Hervac Viva Coffee. At least nindot ang Cafe Ixon kay wag ni side effects ni atong coffee. Herviva Coffee. Barato pag yod. Barato ragit siya mga kaibigan ko. Sa atong mga kaibigan diya, may buntag yung tanan. By the way, aduna tayo umaabot ng anniversary sa kaibigan diya sa Barangay Sugod. Karong pizza 30 sa bulan sa July o gihangyo ni Ganteri ang atong koordinator sa tibok Barangay Sugod. Ang tanang kaibigan sa pagtambong ni Maong tapok anniversary. Anya katong gusto mo appeal pod at tupod mo kay napo tayo ipagayong orientation sa Maong anniversary sa kaibigan. So ana lang mo mga igan ko. At ay kini pisa 30 o dudugay pa kini siya pero ako lang i-announce para at least ma-book ninyo diha. So, maswat ninyo siyang kalendar. Pisa 30 katong gusto mo appeal sa kaibigan ana lang mo diha. O niya sa uban po nga taga Valencia Poblasyon o siling ang mga kabarangayan na gusto mo appeal, ana mo sa opisina. Ugma kay ugma karon wa karon way orientation kay orientation diya sa mga walk-in kadtong gana diya magpa-orient Lunes, Wednesday, Miyerkules o Friday lang. So Monday, Wednesday, Friday ang atong walk-in orientation. Ano ba kuban si Pastor Joel Goko diha mga kaibigan ko. So ana mo diha. para sa orientation, kay di magud pwede maka-appeal nga di maka-appeal sa membership orientation. Mamatong pa rin siya igsoon, di tagapangataw porma. Dapat mga kung magtiayon, duwagin mo adto diha. Duwagin mo ang muadto aron pa-orient kung magtiayon. Dili pwedeng asawa ro, di ba kaabana ra mo adto. Ang anak lang ulitawag dalaga nga 18 ngadto sa 25 maoray pwede. Maoray na pwede igsoon nga fill upan lang sa ginikanan kay kasagaran lang estudyante pa o di ba ka trabaho ngadto sa Cagayan, Davao, Cebu, Manila. Uban ani mga OFW kung wa pa maabot lampas sa siguro karon atong tugutan mga OFW nga pwede ra gi fill upan sa ilang ginikanaw sa ilang bana baka kadto mga OFW nato ato lang tugutan bisag wa diha ah. Kana ra kay tagduha mo ka tuig bagus lang kapauli so karon pwede ra to gyud dawaton igsoon ang mga OFW nga fill upan sa ilang bana o sa ilang ginikanan kung di pa minyo para magapil sa grupo sa kaibigan. Sa mga asawa, o mga asawa, nakansang ba na mga men in uniform sama sa sundalo, apilan po na ito ang PNP Exxon. Pwede rin filapan sa asawa. Kaya ka na maglaga servisyo, lisod kayo sila magapil sa itong orientation. Satana. O niya ka itong buot lang yun mo apil kay gusto rin mo tabang Exxon. Pwede rin mo fill up ang form ito at mga honorary member. Wala gid tay mapaabot nga financial nga benepisyo katong mga honorary member kay na maggusto nga pastor kan apil ko gusto rin kumutabang di na ko anang hinabang na itay form igsoon nga honorary member no mga na mga mayor na gusto mo apil kan na pwede rin na siya ato itawag na siya honorary member igsoonan nga asa ang pamilya dili magka-claim o ginabang kay mao na ilang gi-fill upan kay ang ilalaging gusto nga gusto rin sila mutabang. So natayong na naman kaibigan, kana siya din na kinalan nga mo at tukofisina para ma-fill up, pwede lang yun pangayuan, kanang honorary member na ito nga form, kaibigan ko. O yata ka na karoon nga mga gahatag o mga memorial plan, so ang atong priority nga tabangan ng Giyodoy atong i-appeal, katungwag i-appealan. Labi ka na ato kay pangmasa, magod na ato, 5 pesos ra atong itabang kung anay mamatay. Pero ang kanindot lang po sa kaibigan kay dili, tanang namatay, mga ayot ang 5, panalitan. Sa sakabula, namatay ang kapinsitinta o rutsinta itong average. Ang atong pangayon, 12 ra ka 5, so di tanang patay, mga ayot ang 5. So, latot sulte, bisag 20 katoy nagtabang, gamay ra yung matabang kay 5-5 raman o niya, 60 pesos ra itong bulan. 60 pesos ra. 60 pesos ra igso tong bulan. So balag lifetime ta maghatag. 60 pesos ra bitaw. Bisag 30 ka tuig ka pa magtabang igsoon gamay ra gihapon. Daw be kay tulo ra mga tuig namatay na. O di ba ka 5 ra ka tuig. Sa tong bagong palisiya igsoon pag at least naabot ka nag 5 ka tuig. Kanawa ng problema ang serbisyo sa Funeraria Villanueva. May ato pinaka-partner ang Villanueva Funeral Homes. May atong partner mga igan. Libre na plus na ikas ng madawatan ni Xoon ng mukantidad o 28,000 to 30,000 nga cash. Libre na ang serbisyo sa funeraria nindot kay Haflas Xoon. Pero lagi yung saon ni mo ng nindot kung patay na ta. O nga, ang ato ng giyod nga, apil ta kay gusto ra kita mo tabang mga kaibigan magkiksuunan ko. Dikit masayang yung mong 5 kay ato nagyampingan. Nasayod ang mga ato mga board of trust igsuon bisag piso. Dikit ko magka-withdraw kwarta nato sa bangko. Bisan ato mga staff di sa opisina, taas noo ko nila kay balugin na sila nga wakid ta kapangilabot sa kwarta sa kaibigan. O nga taas noo ko igsuon sa itong opisina sa itong mga staff di ha. Kaya atong gampingan ang iyong kwarta diha. Pero gyud ang ato yung giyog motivation sa kaibigan mo, tabang ko kay gusto kong mutabang. Pero di po daw tamo ingon ka, mutabang ko karon para kung abot ang adlaw nga kuwaon ko sa Diyos, di kay magkalisod ang akong pamilya. Ang atong partner, Villanueva, by the way, sa tanan nga namatyan, nga di membro sa kaibigan. Tawag mo sa ako. Basta mag-Villanueva mo, pero tawag mo sa ako kanang wa pa gani makuha sa Villanueva. Una mo sa akong tawag. Una mo tawag sa ako, Igzoon. Kay maangkon nyo ang discounted kaayo, no? Imbis 35 yung bayaran. 17 na lang o 18. Tawag mo sa ako, kay ako'y tawag sa Villanueva. Kay ato mo din kaibigan, makangi mo ko ta diya. So, pwede rin yung gabito ng pangalan, pero sabot ta bayaran ninyo. O niya, ino ninyo nga kinikang Pastor Danny. Pagkatong presyo, pero ayaw nyo ko patapla, ha? Kamu'y bayad. O niya, ang bayad na Igzoon, kung naay kaibigan, agi mo diya sa itong kaibigan coordinator or collector, agi mo diha sa ila. O niya, ang bayad, diya po niyo iagi sa ila kay i-remit na po nila sa itong opisina, and then ang opisina may mabayad dito sa Villanueva. Isip tabang na mo po sa mga tao nga, huwag yung maka-appel. Kay imagine na, 35,000, 17,000 na lang, o niya, pag taga Valencia ka, mamay no sa pagin na kay naitabang atong mayor diha, murag 5, di ba ka, 10,000. So anak ka nito Tigson, so kung panita na 10,000 hatag sa atong opisina sa mayor, so atong 7,000 na lang mo na bayaran sa pamilya Igzoon. Pero kung makapil ka, mas labing maayo kay napagigikas madawatan kung makapil ka sa kaibigan. Asmon ko na gitawag na mong adapt. So di among adapon. Katong di membro, panalita membro sa kaibigan, pamilya, anak niya ang di na membro, o Igzoon niya di na membro, mapa-adapt, pwede rin yun. Pero ayaw mo pa-adapt sa amo, di may adapt kung nakasulod na sa lungon, nabalsamar na, di na may ana. Kaya di na may makangyo ana, kahuman naman ang transaction ninyo sa Villanueva. Katuwa pag yun, ha? Wa pa magkuha sa Villanueva kung asang hospital, asang panimalay. Tawag mo kanako. 09-27-71-1211. Di ba ka, dool mo sa among mga kaibigang collectors or coordinators ninyong nailan. Nga may mong tawag ka na mo sa among hotline Igzoon. Bit-bit na ako na itong hotline Igzoon. At ni nga numero na ito, nga 112, ako'y bit-bit anis pagkaroon kay wapatay personal nga staff na ito, nga itong makauban kanunay. So, na yung panang Igzoon, usay din ako matubag labi pag na ako'y meeting. Igzoon, 3 minuto sa lang, tamanta alas 6:30. Kay basic nagpa-nadya gawat ka na to nga mo undang ko Police Engineer Romy Chang diya sa 98.5 Radyo Kaibigan. Good morning Pastor Dan. Arang-arang ni Pastor sani? Arang-arang na pastor, pero padayon lang sa pag-ampo. Yes, kaibigan Ate Lorna Ibkas, ako pag-ampo, manakanin mo kanunay.

So, usbon ko, dagpayan sa Valencia ang atong tindahan, nahimutang sa Alcuino Emporium. Ana mo diya, palit mo Vegemax. Gikan sa 30 ang retail price nato sa atong matagkapso sa Vegemax. 25 na lang diya sa atong tindahan. Then, pag usagarapan yung paliton, gikan sa 1,500. 900 na diya pag muanak ka sa atong tindahan. 900 ra. Imagine gikan sa 1,500 nga SRP. 900 na lang. So, Valencia, Bukidnon! At tumo sa mga kaibigan centers na to, sa itong mga tindahan, Ikson sa Bukidnon, apit niya sa Wao kay 900 na lang. O dili, 1,500, kundi 900 na lang. So, take advantage samtang 900 na lang. E ba, sigun niya, maabot na pambarato, ibalik na sa 1, bisag 1,000 na lang para tayo makatabang sa itong radio program. Yeah! Pero sa pagkaroon igsoon, kana ragyod 900 ragyod, gikan sa 1,000 matag botelya. O niya sa itong mga dealer, oh, natural na ginay patong kain taon. Mugasto ba man sila itong Valencia para mamalit? Niya ikaw palit kag-usa ka garapa. Amora na imong haguan ato sa Valencia pag naagi bamalik niya diya sa imong silingan nga kaibigang collector coordinators. Diyan na lang. Palit kagad 5 kakapsula, diyan na lang. May buntag kaibigang ati amin iga na Norma Morente taon halos maglikod sa lisod sa lakaw kahapon gipalitan siya sa iyang anak og 5 ka buhok gipainom 5 ka kapsula. Uy nauluulian. Inon pa siya utro gabi ako pag ampo nga unta. Complete healing para nimo kay taon di siya gusto mag-absing simba. Iga mga minuto kung ikong oras. Osbon ko, ang pimang iga na karong panahon nga ulan-ulan pag inuwa Vegemax. Ang ato pinagpalang kapsula niya, haplas ka! Haplas ka kay uso po ng dinggi basta panahon ulan-ulan igsoon pero dapat himlo atong palibot kanunay para layo sa lamok kagdalag virus nga dinggi. Pero yung kaso igsoon, gidinggi ang Vegemax taas makataas o platelet. Pero pang haplas po ka, palikapakan ang lamok igsoon, haplas kag aroma herbal oil. Inom po dayon og Herba Coffee. Herbal na, lami pa. Mangigaan na manamilit na ko. Salamat na nag-view ka na to. Rebecca Gamot Tabal, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Matagbuntag na minaw yud mi sa pinagpala musika. Pero dili ka ay ko gatik sa. Salamat kay Iga na. Kaibigan Chris Mapula, atong pinanggang kaibigan. Karon ato na siyang functional sa kaibigan diya sa Bagong Taas, nalimot ko sa pangalan sa ilang lugar niya. Papadoy, dagahay usa maayong pagpaminaw. Yes, ako kita yung nagprograma itong Tuesday. Salamat, Iganjian. Iganji, Lord Rosalinda. Salamat, Igayo. Rosinda Pangilan, may buntag. Bueno, Igon, sa mag-usama na milit ko kaninyong tanan. Sa ngalan sa Vegemax Plus, o sa atong Herba Viva, o sa itong Aroma. O sa tanan, diha nga listeners sa 90.5 Radio Kaibigan sa programang Barugan Kaibigan ni Engineer Romy Chang. Inyo siya tangan, mga kaibigan. Ang Diyos maguban ka na itong tanan, to God be the glory, dalaygon ang Diyos.

0: pagka responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang takna sa Radyo Kaibigan. Baoni at Tony. Alas 6:45 sa Bundag.
5: Good morning!
4: Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlungon. Huwag pero parintihan na niya.
5: Good morning!
4: Mga miyembro sa PDA, Philippine Darna Association, ding
6: Darna!
4: Ding ang bato, magandang umaga po.
6: Darna!
5: Good morning!
4: Sige, yung adjust ang akong technician dari sa akong atubangan kay di magwanta buyag. Inigtingog na ako, action yung kabalaga ang bus. Kay pati baho aging tingog, baho kayo. Gadahunog, buyag. Panalangin is Ginoo, gining akong tingog. Kuha ko taga ay ingontaning tingog sao na lagot storya na sa radio niya. Murag scene nga giak-ak. Murag scene niya. Nagunting og murag sin nga gilangkat haska sakitas dalunggan. Manang baho kayo kaninyo daran. Magandang umaga po.
5: Good morning.
4: It's Friday morning. Nahuman agahapon ang nidaog Gakit Festival. And congratulations, it was a successful Gakit Festival. At least walay naanod nga gakit. wala. Ay at least nahigtan og maayo. But again, na congratulations. Job well done for our Gakit Festival. Ahoy, ganin yung danan. Ang ato na sa hisgutan karon ang nahitabo na sad. Sa gini ang impeachment trial. Unyan, tao-tao din yung madungog. But again, kinig yung Pinoy, wagi laing lingaw sa kinabuhi. Magbuhat, yun, buhatan yun o ganda. Magalingaw magini noon. Lison man sad kayo nga buntag pa. Nagagayaw-yaw na ganiha o sakit kaysa dalunggan. Sometimes,

0: ato sang ipagkatao ato mga naminaw. Kaya aron ganahan, ya, seryoso kay ka wala kang correct yung pagkasama niya.
1: Agay!
0: Mura sa kang correct, pero sa tinuod lang ha, ako...
1: Correct!
0: Sa tinuod lang ako naginag-ol. Why? Inani ni siya, ha? Niaging-miaging adlaw, gimumbahan magud sa Iran, aga gini ang barko nga gaagi sa Strait of Hormuz na berting suko ang President Donald Trump sa dahitabo. Ang problema ani karon sa kasuko ni Donald Trump, aleluya, wala na ang ilahang gipirmahan nga ceasefire agreement, zero. Back to nothing. Wala gyud. It is because gumikan sa kasuko ni President Donald Trump, wala na. Pag igon ni Donald Trump, President Donald Trump, nga wala na, canceled na ang gikasabutan, saga diritso. Diba kagahapon, nagisgot ko og sa atong petroleum products, ang Brent crude oil, ni os-os nga to $75.45 per barrel. Kagahapon nga lawa, ang petroleum, agini ang Brent crude oil, $80 per barrel na. So expected na nato ni nga sunod semana sa kanausab ang mga produkto petroleum. Napakasakit ko ya Eddie. Sa kanasad. Uy, Diyos ko po, pati na ning mga kuan gasol. Sa kagyo ni 100% sa kagyo ni. Garter na lang sige kaos-os. Murag kabulitsing na ng mga anak, bahala ka diha. Sila kaos-os makadlawon. Murag linog ba? Pagpalong, pag-aron, pagpaundang, linog, siga-usga. Undang linog. Muna diha. Again, ha? Expected na yun nato nga musaka na sa abaga produkto petroleum. Why? Pag-announce ni President Donald Trump kagahapon, ano yung aking adlaw? Nga, humana, wala na. It's the end of the ceasefire agreement. No more ceasefire. Buhi ang diritsyo. Why? Kapilag ba? Kabalo ba magpila ka missile? Ang gibuhian sa US, 80 missile directed to the parts of Iran. Balos po ng Iran, birahan po niya ang mga European na ba? Middle East country. Nawana, gubat na sa digbalik! Hallelujah! Wana giyundang! Ang makapaundang nining tanan, simple lang, ang labaw makagagahom. Huwag ila yung makapaundang na, ag ato rin yung Ginoo. Maluoy na ito na ito. Pero sa haidagan mo sa badlungon, mo yun ang ginaong para makahinuklog po mo sa inyong mga sa kalibutana, ning kalibutana, hala. Padayon nun tari. Ama, na, ayaw i-download. Ayaw i-download. Maluoy. Maluoy ka sa among mga bulsa.
1: Agay!
0: O sa sinina pag gakagisi na gayon. Gakagisi na ang atong bulsa. Kay labi na gayon, sunod si Mana, musaga na usab ang mga produktong petroleum. Balik o gera ang US, Israel o ang Iran.
2: Wana kuy kwarta.
0: Wana kita kwarta ni.

0: Hallelujah, mga bright. Gini mga Pinoy. Buhatan din siyong kanta eh. Buhatan din siyong kanta. Naglalaway. Binagog mo kanta tog. I don't know why. Agpanuway. Hallelujah. Jesus, Ginoo ko pa sa ilo ating ato mga sa ating kalibutan na. Ay, Diyos ko po na po inyong pag-ampo. Lain ni atong pag-ampo. Lain po ning iya. Lain po ning iyang pag-ampo. Lain po ning iyang pag-ampo. Sa impeachment niyang pag-ampo. Sumpayan ta.
1: Orasyon para sa impeachment.
0: Dora!
1: Tugon.
0: Objection, Your Honor.
2: Your Honor.
1: Oh, mga senator judges, tingnan nyo ng maayos ang evidence at witness. Ang photocopy is considered original. Black and white lang muna, hindi yung colored kasi mahal. Tugon.
2: Objection, Your Honor.
1: Oh, mga witness, congressman at senador, mga abogado ng defense at prosecutor, ihanda ang sarili para sa debate na todo bigay. Basta siguraduhin lang na di kumakalat ang laway. Tugon.
2: Objection, Your Honor. Your
0: basta siguraduhin lang na di maglaway. Hallelujah! Objection, Your Honor. Da, tiaw mo. Jesus, Jesus, pasaylo at ni mga saaning kalibutan na minga, makabibo usahay ni nga doon kuhan. Kining impeachment trial, nalingaw ko. Nalingaw yung kumataghapon nga magtanaw. But again, ang pinakanindot nga pamahayag, good morning, Sir John Pardillo. Sir John, nagpaabot biya ko sa imong text. Good morning diyan ni John Pardillo sa San Fernando, Halapitan. Diyan pa isa. Kini, ako bilib po ani nga. Senator Aguan.
3: The Constitution does not only speak to lawyer. The Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors, and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard.
0: Atty. Sheila Sison.
3: The Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard.
0: Oh, di ba? Nindot kayo, no? Nindot kayo. But again, kagahapong adlaw, gumika na sa baga pag-ulan yod. Dunay luoy kayo ang naitabo sa managok, no? In Violeta, Malaybalay. It's part of Malaybalay, gani dunay patay isa kagahapon sa pagbaha. Dunay mga landslide going to Davao. Di pa maagian karon kay doon na po'y landslide diha sa Talaingod area. Pastilan Ginoo ko, doon na po'y landslide kagahapon, gumikan sa pag-ulan-ulan. Agrabig yung ulan kagahapon, ay bunok yun, kabaha yun. Jesus, Ginoo ko. Kaingon yun ko, delikado. Ikaduhan na managok ba? Katong last, a few years ago, nagkanha yun ko itong pagbaha. Grabig yun. Ay, mga balay nga, na butang, na skilid tulay nga, nasibog yun. Gumikan sa baha, na ulit na naman kaghapon, na usab na sad, doon ay tawag, atong dawaton. Hello, may buntag, sir. May buntag di akadimog, live ka sa radio, kaibigan. On air. Good morning.
4: Good morning.
0: Yes, sir. Padayon.
4: Bago na ko, kay kanang imong gisputan sa pagkaroon daghang na subo, humikan kay ato mong gumakita ang Senado ang murag pabor namang isiguro sa impeachment ang atong dagan sa presidente.
0: Wala pa yung decision, Sarah. We cannot say nga pabor. Alang ka na ko, no? Sa ako na, but it is yours. I will agree with you. Whether ni pabor o dili, but that is your statement. So dili ko mo supak, ay imo man ang katungod. Padayon, sir.
4: Yes. Sa amuha lang, dili sa nakita na mo nga pabor ngadto sa impeachment. Ingon ani man gud ang nahitabo. Bisan kami dinhi is gitutukan man gyud ang telebisyon hapong adlaw. Is nakaingon sila nga asa ang hustisya. So siguro dinhi sa Bukidnon province in ini engineer ang hitabo. Ang mga pagbasol karon nga akong na dunggan sa panglibot-libot suroy sa des San Fernando. Yun ani. Dinhi sa province Bukidnon entero. There is ato sa Bukidnon dito mo at dito sa Malacanang. Kay dito mga tao namang dito nila, dito ni Marcos. Yun ani ang hitabo is niya. Mamanggod na nga mahinayon ang impeachment Inday. Na dinhi sa ato sa province sa Bukidnon. Kay mauyunan manggod na siya. Kay ang mga senador, ang mga gobernador nato dinhi sa Bukidnon. O diri sa segundo distrito na amanas population. So masubo gyud ning gubikan kay in anak ta kadali mukuha og pirma nga makapirma ta. So gigdan ako sila nga abante abante lang ta, laban Japan lang ang ato ang pagsalig ani kay musugot ta og sa dili ang eleksyon na kaduol. So siguro sa entire province Bukidnon naamang yun naminaw na to uno.
0: Buyag, buyag, buyag.
4: O naagi naminaw sa province Bukidnon. Bigal isang gani sa siyudad sa Malaybalay.
0: Dagantag listener diya sir.
4: Naay naminaw diha.
0: Buyag.
4: Tayong sa lantapan.
0: Buyag.
4: Labi ang nakaparat mga friends. Mga friends ko sa kahanginan. Ang nakaparat ni ini kay dili ta dita kapagawas sa ato ang kaugalingon nga kita ang insakto. Nganuman ang atong mga senador sa pagkakaron atong ibase si Marcoleta. Unsay nahitabo niya sa nakigbisog siya sa blood control nga nangawala nga mga kwarta, siya ang gikasuhan nga insakto nga ni Barog sa kamatuoran. Diba? Puting paita kayo ang Pilipinas. Dili lang kay Pilipinas, ang Bukidnon. Atong huna-hunaon, walay naghaligi nga insakto dinhi sa Bukidnon entero. Nganong makaingon ko? Kamunay mo timbang-timbang kay bisan karon duna may mga ex ang atong namumuno diri sa Bukidnon. I'm sorry. Nga makistorya ko ni Ana. Kay kamo, ang namumuno unta sa kasamtangan diri sa Bukidnon nga maghatod sa kamatuoran. Wala kong nagbase nga diha mo mulaban ni Anang Mautong ato ang namumuno kay inyong katungod. Pero tanawan ninyo ang kuan sa mga tawo. Unta, muna inyong itanaw. Karon, dagan ta sa Senado. Ang nakaparat sa Senado sa pagkaroon, walay giyunan. Kay mo sibat ka sa dalan, kasuhan ikaw. So, sa ato pa, engineer, ako nasubo ko. Sorry, nga murak ko na emosyon.
0: But sir, no, I would like to correct nga. Sa ako lang, sorry. Wala pa naman, sir. Mo pa'y pagsugod, layo patas ka matuuran. Depende na karon inig abot ani sa division of the house kung ang asa mo pabor kay again gikauyunan na na gipamahayag na na sa presiding officer nato nga si senator senator presiding officer senator judge Chis Escudero nga kinahanglan gyud 16 ka boto ayha ma-convict ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, garnering 16 votes. Tanaw na to medyo apiki pag inamakuha ang 16. Kaya kung atong lantaon, ang naasapika sa grupo ni Gatsalian, 12 ra na sila. So, kinahanglan pa siya, kinahanglan og upat sa bikas, nga mutabok sa pikas, aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte. But then again, kaning mga re-electionists, manimbang yun ni silag maayo sa ilahang umaabot na desisyon kung gusto ba nilang ma-impeach o dili, kay this will affect, makaapiktar ni sa ilang pagdagan sa sunod 2028 national election.
4: Yes, yes. Salamat kay Engineer. Salamat nga nabawas-bawasan ang mission ako. Tinood na siya. No, tinood na.
0: Dili pa taka siguro, sir. To emotion. But again,
4: tinood na siya nga.
0: Ako lang ang sumpayan ang imong emotion nga. Ayaw pala, sir. Iyon ani ni siya. Layo pa, sir. Layo patas kabatuoran. In fact, ikatulo pagkaadlaw ang impeachment trial. Daghan pang ipresentar nga mga ebidensya sa prosecution. Prosecution meaning kining gapasaka sa kaso o ginahanglan dipinsahan usab sa defense team ni Vice President Sara Duterte. So, timbang-timbangon pa na. Daghan pa kahit ang paminawan. Labi na amo ginagituyo ng ipagawa sa kanginan. Kay ganuman, daghan sa tumakaigsunan ang walay internet, walay TV, ang isaligan radyo ra. Mauna, katong mga walay internet, walay TV, among ipagawa sa kahanginan, in fairness, ngadto sa radyo ra ang isaligan.
4: Mauna, akong giingon ako diri sa mga tao diri sa Malabitan San Fernando sa kasigbit nga dapit nga dili maabot sa TV engineer. Ako ning giingon nga na ayaw mo, ayaw na lang mo pagsalig sa TV, television. Paminaw mo sa DXRK Radio kay beginning 8.5 kanadiha ang mga balita sa atuang Vice President kung naunsa na siya dito sa Senado kay kung dili mo maabot sa television na as engineer makig-explanation ninyo kung unsang hitabo kay
0: patas explain. Na akong explain karon sir unsay buot ipasabot sa objection sustain objection overrule aron masabtan unsa nang objection overruled overrule o objection sustain. Masabtan sa tao. Ngano sige man nag-objection. Iyon na po ng presiding officer. Objection sustain, objection overrule. So ang buot, nanay buot ipasabot, doon ay meaning niya na ako nang ibadbaron sa kahanginan aron masabtan sa ato mga kaigsuunan sa mga yano na ito mga kaigsuunan.
4: Okay, sir. Okay, engineer, balik sa nimo diha.
0: Okay, salamat sir. Thank you very much. Salamat sa pagdawag. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Radyo Kaibigan. Brown out. Ay, sorry na brown out ang bukid. Never knew that it will get so far when the brown out sa bully board come again. You will release my pain and the good the lovers again. I don't know why.

0: Nibalik na, nibalik na. Nagpina-update og brown out dito sa bukid. Napabang mo, di ha? Ay, sa kahawa ha, kay. Laay kay magyaw-yaw daw niya, wanay na minaw. Ingan-ina na gina. Ang ato banggong nasod, it's a democratic country. Ang atong nasod, nasod nga demokratikan nun. Democracy means the government of the people, for the people, and by the people. So muna ang bot ipasabot sa kini ang democratic, demokratikanhon nga nasod. It is, akong klaroon ha, democracy is a government of the people, ang gobyerno nga gikan sa katawhan, for the people, alang sa katawhan, and by the people, alang kanatong tanan katawhang Pilipino. A government for the people, by the people, and of the people. A government, akong klaroon ha, a government of the people, gikan sa katawhan, for the people, alang sa katawhan, and by the people. And that is democracy. So, ganin yung tanan. Matod palagi sa atong konstitusyon, we have the right to be here, the council. Doon ay katungod. So, si Vice President Sara Duterte, dili kinahanglan nga muatin sa iyang hearing. But, during the beginning ko na promulgation, but na ko ipasabot, inig kahuman ining tanan nga kinahanglan na mag-division of the house. Akong agamiton ang exact word ha sa baga na minaw. Kan mo bitang mga opisyales, makig-meeting, muana din. Let's go for the votation. I would like to correct you all. There is no such thing as votation. You will always use, let's go for the division of the house. Bahinon ang anaa, ang presensya nga nakaroon diya sa inyong meeting. That's it. Do not ever use votation kay mauwota. Because there is no such thing as the word votation. Ay, correct na ito. Mainang, ang mga naminaw, makoreksyonan, masabtan. Kaya when you say division of the house, bahinon ta ang katawhan, kinsay pabor, kinsay dili. That is what we call division of the house. But walay pulo nga ginaingon nga votation. Well, let's go for the vote. Ana lang. But walay past tense for vote, votation. Mararanag, kauban sa bot-boton. Hallelujah.
1: Correct.
0: Diba? Atong iskutan sa karong taw-taw, doon na ito, ilabog sa kahanginan ang netabo ng impeachment hearing kagahapon. Atong iskutan ang netabo kagahapon sa mga pagbaha-baha. Karon ato ni iskutan, but doon naman yung naandan, nga before ta mag-ampo, kaninyong danan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiyagin daw, Mindanao.
2: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
2: Mga igsoon!
0: Gimbiyagin daw!
2: Gimbiyagin daw!
0: Mindanao! Mindanao!

Aleluya. Sige, putol-putol. Pasinsya na ha. Kay Dagong Yugmahe. Sige, putol-putol lang atong internet. Ano na, binignit na lang ito. Ganin yung tanan. Ganaminaw sa tagsa-tagsa ka radio set. O nagtanaw sa Facebook Live. Ato na magayog na andan. Una tamo pa dayon sa ato mga iskutanan. Kitang tanan. Uban kamo kanako. Duyog kamo kanako. Alang sa atong bulaw, wano pagampo!

0: sa galang samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw langit no namong amahan o Diyos namo gabi na ka magagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha kadimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong ibong baga binalanggang baga anak sa matagadlaw Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo no sab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinid na mo ibalik diag kadimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya, labi na gayud si Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Pamahaw baliyod duog panihapon sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan ug gikan ra gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Baga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kagitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og pinakadalaygon kay ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ikaw at ako'y tanging handog. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aba nang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong ginabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang ginabuhi, ug magpabilin kami nga magpaabot kanimo sa imong pagbalik aron sa paghukom kadabong tanan. Amahan na mo nga anaa ka sa bagad dangit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano na mo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Gara mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Ginoon luwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Ang buhay kong iram sa Diyos, kundi ako nagmamahal.
0: Alang sa tumakigsunang mga lumahad, amoy noy, no deo to langit, ag parakala noy kagara no no maryo, o kwediyata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo na olaw, bugay ko'y tukonon, no'y nugko ilangon, no'y puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo susungo, og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogonogoy, og ko alab tuwagad, no ko'y numaruot no batasan. Amen.
1: Ikaw at ako'y tanging handog lamang.
0: Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arahmanir Rahim. Maligyaw midin, iya kada budua, iya kada stakim, idinazara dalmustakim, siatalasi nanam dahalahim, gairil bakdobelahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso na mga Muslim, mupiya ka napipita amin na mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga matigsalog, mayada masulo, mga manubong madayaw ng kasuman. Baga ilokan na wawin. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat na po. Baga Bicolano, Marhay, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itik amin. Kapampangan, mayababag, ikayunan. Kahit mga kauturan, kudra, makilungguhan, mayugin nga agas ang inyo tanan, malahaw. Mga balanan, masimbintag doy. Baga waray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo, madayaw na buntag. Surigaw nun, marazaw na buntag, marazaw, karazaw. Magabutuhan nun madayaw ngayon na at magaglan nun mayad nga gahon taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa mga taga Ipugaw maphud ang algo tao namin mga tausug barayaw na may naat sa Bacano Buenas Dias may amigos el may amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, weno mga tagbanuha madigar silam kadiko. Kaninyong danan akong osbon, magandang umaga po.

na rin Banaga na sa rin mga maligyang smuggled ka sigarilyo sa sunod-sunod ka kampanya sa Police Regional Office 10. Batok sa pagpamaligya o pagbiyahe sa mga kontrabando sa Northern Mindanao sa pinakabagong operasyon sa Lanao del Norte na konfiskar sa Provincial Office 10. Ang 1 bilyon nga kantidad sa gituhang smuggled ka sigarilyo o nadagban ang 4 suspek sa 2 managlahing operasyon. Sa unang operasyon, sa Pantar, nadakban ang 2 suspek sa checkpoint operation na nakumpiskahan o 250 kakrim sa Red Modern Cigarette na nagkantidad o 200,000. Gisundan gilayon kini sa 2 operasyon sa Kauswagan diin na intercept ang 2 minoridad sakay sa 1 sakyanan nga gikargahan og 1,000 karim sa Fort Menthol 100 nga gibanaban ang magkantidad og 300,000. Sa pagkakaron nakakustodiya na sa Bureau of Customs ang tanang kontrabando og giandam na ang kaso batok sa mga nahilambigit na nagpayuhot og illegal nga sigarilyo. Pastilan Ginoo ko, tingkagol sa prisuhan ang 21 anyos nga lalaki human nadakpan sa drug bypass operation. Sa alas 11:29 sa gabi sa Pinikitan, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro, ila ni Police Major Byron Ratunil, Station Commander, ang sospek nga si alias Brian, kinsa residente sa Lumboy, Barangay Indahag. Nakuha gikan sa sospek ang gibanaban ang 0.7 gramos. Nagito ang shabu ganag kantidad og 4,760 pesos. Usa ka itom nga coin verse og ang 500 pesos nga bypass money. Adi magibugundang. Patay ang usa ka senior citizen nga babae human giingong nabanggaan sa pula ka Toyota Hilux sa usa ka insidente sa National Highway Barangay 20 Hingoog City. Gabana-bana ng alas 4 sa kulang sa kadlaon kagahapon ay tabo. Sa pagkakaroon, wa pa maili ang biktima. Gumikan kay walay nakita ga ID kon identity nga timailhan sa baog nga biktima. Subay sa informasyon, nagbaklay lang sa kilid sa dalan ang senior citizen. Apan kalit lang kini matod pang gibanggaan sa kusog nga haguros nga pagbadagan sa Toyota Hilux ay nungdan sa pagkalagpot sa baog senior citizen. Base sa pinakabagong impormasyon, nasikop ang driver sa usa ka Hilux o ana-ana sa Hingoog City PNP. Ang driver alang sa agay ng investigasyon o mga kaso ay pasaga gadto kaniya. Padayon bang investigasyon sa mga insidente aron matino ang dibuok detalye sa maong panghitabo. Ilan Ginoo ko. Nag-issue na usab ang Sandigang Bayan og Hold Departure Order on Order og Warrant of Arrest batok kang Senador Rodante Margoleda og kani anak kalusugan Party List Representative Michael Defensor gumikan sa gigong paglapas sa Presidential Decree Number 46 kini may kalabdanan sa pagdawat ni Margoleda sa mga donasyon sa kampanya sa WABAG 2025 nga national election. Si Defensor kasamtangang gitanggong sa New Quezon City Jail male dormitory ubos sa commitment order nga giluwatan sa Sandigang Bayan 3rd Division nga nagdumala sa kasong plunder bato kaniya o sa iya mga kauban. Kining ang mga lakang sa Sandigang Bayan kabahin sa gipakusog kakampanya batok sa korupsyon o mga paglapas sa badlaod. May kalabdanan sa paggamit sa pondo o mga donasyon atol sa eleksyon. Nagsangat og motion ang House of Prosecution aron isapina ang kahon sa Bureau of Internal Revenue nga dunay sulod nga mga record sa buhis ni Vice Presidente Sara Duterte. Gibalik sa Senate Impeachment Court ang kahon ngadto sa BIR gumikan kay walay mando kay tugyan kini sa Senado.
gihangyo ni Presiding Officer Jis Escudero ang duha ka habig nga musumite og mga memoranda may kalabdanan sa hangyo sa prosecution. Ang oral arguments alang nini dali sa mga panel sa prosecution og depensa gikatakda sa Biyerkules, Hulyo 15. Nagplano ang House of Prosecution Panel nga ipasapina si Vice Presidente Sara Duterte aron mapugos siya sa pagpresentar sa ebidensya sa impeachment article may kalabdanan sa mga pasangil sa grave threats sumala sa abogado sa mga prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan. Ang abogado miingon nga ang tumong sa prosecution mao ang pagpasaga og hangyo alang sa sapina sulod sa 11 kaadlaw nga gitakda alang sa pagpresentar sa ebidensya alang sa Article 4. Sumala ni Attorney Capunan ang maong hangyo ipasaga sa Martes sunod simana subay sa mapamaagi sa korte o gubanan sa legal memoranda gikan sa depensa o prosecution. Ibanduan sa Sandigan Bayan 3rd Division ang mga opisyal sa Philippine National Police nga muhatag og mga update sa kustodiya og kahimtang sa panglawas ni Senador Rodan de Margoleta sulod sa 24 kaadlaw. Si Senador Margoleta nagpabilin pagyod karon sa PNP General Hospital. Gumikan sa iya nga doon na siya taas kayong alta presyon. Doon na pa siya gibati sa iyang kasing-kasing. Doon na sa siya yaginiang sa iyang spinal problem. Muna nga wala pa siya tuguti na i-transfer dito sa New Bilibid Prison sa Quezon City. Ang korte ang anti-graft nga nag-issue sa bando ngadto sa direktor sa Philippine General Hospital din si Margoleta kasamtangang na-confine gumikan sa daghang masakit. Ingon man kang Police Colonel John Giyagi, Regional Chief sa PNP Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit. Si Margoleta kinsa nagatubang og 75 million nga kasong blunder o wanbang mamay kalabdanan ng mga kaso gumikan sa wala gideklarar ng mga donasyon sa kampanya. Astilad, badayo nung tanikay. Agdaw-daw-daw, dato na po nang ipagawas kahinginan. Ang impeachment kagapon. Andam na alang sa sunod simana ang House Prosecution Panel nga nagbutyag sa usa ka taas nga profile nga lineup sa mga saksi nga andam mubarog sa dihang ang Senate Impeachment Court magpadayon sa ilang mga hearing sa Lunes buhon. Si House Prosecutor Lawrence Dipinsor miingon nga ang opisyal sa NBI nga si Jeremy Lotok ipresentar sa Lunes ang kani Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Zulayga Lopez muatubang sa Martes o si Kapitan Belinda Bello muatubang sa witness stand sa Miyerkules. Mahimong ipahibaw sa September-Oktobre ang pagsaka sa sulan sa mga riyon mato ni Presidente Marcos Jr. Si BBM nagkanayon nga ang Regional Dry Barangay Wage and Productivity Board nagpadayon sa pagtuon sa posibleng pagsaka sa sulan sa mga probinsya. Usa ka makasaysayanon nga 85 nga usbaw sa sulan sa mga minimum wage earner sa Metro Manila ang gipahibaw sa Department of Labor and Employment sa miaging Sibada. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanhi DILG Secretary nga si Benhor Abalos isip bagong Cabinet Secretary. Gibalik si Abalos sa gabinete human sa iyang wala mulampos nga lumba sa pagkasenador niya noong 2025. Si Abalos nagsilbi nga kalihim sa Department of Interior and Local Government gikan 2022 hangtod 2024 o gani chairman sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA sa 2021 hangtod 2022. Isip Cabinet Secretary, siya ang mangulo sa Strategic Action and Response Office o magsilbing tulay dali sa presidente o sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno.
formal lang nga gitudlo ni Presidente Marcos Jr. ang kanhi Secretary sa Department of Interior nga si Benjamin Abalos. Gidayeg ni House Prosecutor og Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor si Senate President Francis Chis Escudero gumikan sa iyang pagkapatas isip presiding officer sa Senate Impeachment Court atol sa mga proseso batok ang Vice Presidente Sara Duterte. O sa katalagsaong bahin sa hearing ni atong Hunyo 7 o Hulyo 7 mao ang daghang mga pagsupak kon objections nga gipadayag sa kampo ni Duterte nga wala giuyunan o wala gisuportahan ni Escudero ang termino nga overruled, nagpasabot nga ang presiding officer wala miuyon sa usa ka motion o pagsupak samtang ang kaatbang nini nga mosustain giuyunan o gidawat. Kasabot mo unsay buti pasabot sa objection sustained and objection overruled.

na huwag tang nausab ang temporaryo nga ceasefire sa duha ka baga nasod yanabalik. Karon lang adlawa ko kagapon ang matag barrel sa crude oil misaka na og miulbo ngadto sa $80 per barrel gikan sa $75 per barrel. Chinta diretso ay. Pagbalik pag anunsyo no tra binumbahay. Agoy, ngano man to? What happened? Gakaugo ini ko na ko. Tara, okay na. Oh, gak. Macam ni, marag na problema ang kuan. Adjustment siguro ni basi di siya kaguan tabuyag sa kuntingog. Di niya magguan sa kuntingog. Sorry, buyag, buyag. Nagina, pastilan luya. Well, what happened? Ang hinana gina. We will again brace for the increase of petroleum products. Antos na sa dani. Agwanta na sa dani. Hallelujah. Pastilan pa ita, no? Inanin ni siya, sa magandamina sa tagsatag sa Carillo Sets, una na to ipagawa sa kahanginan ang naitabong impeachment, padayon ng impeachment, ato ning klarohon na unsay bot ipasabot ang objection overruled. In a court of law, when judge rules objection overruled, it means they disagree with the objection at objecting attorney. So, muingon gani ang si Senador Judge Escudero, objection overruled, they disagree. So, pag mayong gidisagree, so wala giuyunan, so dili ka magpadayon. Kay objection overruled man. So, ayaw, kay dili masugot ang Senator Judge or ang presiding officer. Buingon ganing overruled, they disagree. So, wala ni sugot, so objection overruled. Bumuingon ganing objection sustained in a legal context, klarohon ko lang ha, when a judge says objection sustained, it means the judge agree with the attorney objection, the disputed question, testimony, or piece of evidence is disallowed, the witness is instructed not to answer. So objection sustained, wag na. Sustained, no. Wala. Objection overruled, wala. Disagree. Ana ra na siya, objection sustained, objection overruled. Inanisan niya, si Vice President Sara Duterte, again, dili kinahanglan nga muatin siya sa hearing. It is because under the law, you have the right to remain silent, no, pagkahilom. Unya, kinahanglan, you have the right, gabagitag at abogado to represent you. So doon na may abogado, so dili kinahanglan ang presensya ni Vice President Sara Duterte. Klaroon ko lang ha, under the law. So the presence of Vice President Sara Duterte is not necessary. Kaning matingala mo, sa mga naminaw, matingala mo, nganong duha ang presiding officer sa impeachment. Duha ang galingkod. Makita ninyo si Senador Sherwin Gatchalian o Gatubang STB on the left and on the right si Senador Cheese Escudero. Si Gatchalian is the head of the legislative. Naa siya sa legislative function. Muna naa siya sa left side. Sa right side, si Senador Cheese Escudero is the presiding officer. But Gatchalian should be there being the head of the legislative function. Muna, duha sila. But the presiding officer is Cheese Escudero. Nahitabo na ni tumuna. Along, i-refresh na to ha. Base ang uban mo pa'y pagkatao. Nahitabo na ni tumuna sa kiniang impeachment trial batok ang Presidente Joseph Erap Estrada. Diin duha ang kiniang galingkod sa giniang presiding officer, si sa Estrada, si Supreme Court Justice Hilario Davide o si Aquilino Pimentel as the head of the legislative function. But the chairman or the presiding officer is si Supreme Court Justice Hilario Davide. Ayun ang klaro, di ba? So karon duha gyapon. Kay naitabo naman ni kang Estrada, duha gyapon sila. But, akong klarohon, nga si Gatchalian is the head of the legislative. Si Escudero is the presiding officer. Muaning klaro, di ba? Muanang magklaruhay ta para masabtan sa atong mga kaigsunan. But again, atong pahinumdum sa tanan ang